0: sagita.
1: Oh, mira sagita.
0: Ti fi ya je mi.
1: Ti ya je mi.
0: Subu ni waju mi.
1: Subu ni waju mi.
0: O mira sagita.
1: Oh, mira sagita.
0: Ti fi ya je mi.
1: Ti ya je mi.
0: Subu o.
1: Subu o.
0: Wo bi mama. O ro mo kunrin yen. Imo nda na. Esa. O nda na. Atodun to tin da. Komo jina. Esa. Ni le yin. Wo ma nse ki jina. Kalo jina daju daju aye ati ijoba ilo esa o gbiyanju e won jo yori si re so le ka iyo opportunity to ti ri laye kilo yo si fun e so le ka iya won anfani ati awon igbese to ti gbe laye nbo lo ja si se ki so tele eni le sami ai likinda barubi wa koda barubi ja agada bi aragoji samba ji o sami eguye lana antipose
2: Mr. Boss
0: antipose se ki pray fun yin ma
2: bani sa
0: oluwa we gba odun ke fare te tin wo mo yin
2: bani sa o
0: adewale loruko e
2: bani sa
0: e da mi lo na
2: bani sa
0: adewale loruko e
2: bani bani o
0: odun ke fare te tin wo le le
2: bani sa o bani sa
0: o n de lowo kan soso to ku si yin lowo
2: bani o bani o bani
0: o oh my god
2: bani e janu mi o
0: aya daba leke rubi nata ha se gbe bi olorun ipe yi le sawari e
2: mo gba o mo gba mo gba mo gba mo gba mo gba mo gba mo gba o
0: se gba
2: mo gba kolorun ba mi sawari re o mo gba o
0: omokunrin e ti lo kakire ti lo le baba lawo
2: beni o ati nawo nawo nawo
0: e ti lo le wuli
2: beni o
0: won so fun yi pe ko ku
2: beni o
0: wi po nbe laaye
2: beni o beni o beni o
0: aye lo wa
2: beni o
0: ipe sugbon ibe ninu ide obirin
2: beni beni be se sona niyan sa
0: won wa so dele fun yin e je ke mi tu asiri yen dele bayi mama
2: sa
0: se ni fi olorun ipe yi sile
2: ni fi sile o imo ni fi sile imo yin o imo tale kiri ni
0: odo abalawo te ti tele lo na nko
2: ah mo ti kuro nbe
0: e ti kuro nbe
2: mo ti pada bayi
0: sa
2: sa
0: mama oluwa so pe omo te wa ah ogun mama ile de bi pe an fe ka tu asiri e o angel yen de ti gbe bi to mokunrin yen wa lo
2: e ba ah e mejo gbe lo tori olorun
0: en nawo si pe pe gbogbo eyan
3: sent you as you tell everyone
0: antibose antibose antibose se mo soro
2: e ba mi soro
0: mo be dupe o
2: ah mo dupe olorun mi o je o
0: tori won ti pe angel yen pada wa mo ri wi gba woli obirin kan ni ilu Eko
3: prophetess in Lagos
0: ni ilu Epe
3: in Epe
0: mo n wo ibi ti church yẹ wa
3: I can see where the church is established
0: inu igbo
3: in the forest
0: ke to di Epe
3: before you get to Epe
0: ibi kan wa
3: there is a place
0: to n pe ni
3: so called
0: Lakowe
3: Lakowe
0: Lakowe
3: Lakowe
0: ni after aja
3: after aja
0: ni after awo yaya
3: after yaya Lagos
0: wa na Epe
3: along the Epe
0: ibe lomo e wa
3: that's where your child is
0: Oluwa wi be
3: the Lord says
0: iyawo ni kan lo de mole
3: a prophetess has burned him
0: Oluwa lo nbe ninu ile iya yen
3: the Lord says he dwells in the house of the woman
0: o nba iya yen su
3: he's copulating with the woman
0: iya yen lo
3: the woman has possessed her
0: ogore
3: his glory
0: ni iya yen fi se church
3: the woman used in establishing the church
2: bantu bantu bantu olorun mi bantu o bantu omo mi le
0: enda wa si gbegba o je dege pero fa ti mo gba iburu ni eti mi
3: what is so great with him
0: oluwa wi gba
3: the lord says
0: ati bo se
2: ta ta mo da ni nsa
0: se ti boro yi sese mo je
2: ah yin je be yin le ran mi ma je ma je ma je o lori omo ni pa je
0: e ma lo si oja ilu meta
2: oluwa n lo
0: oja nla ni o
2: eh bo lori omo mi ni
0: oja kokan e lo ra sekere nbe
2: ah oda
0: sekere fufu era ni oja lekan
2: oda
0: ni lu lorin
2: oda o
0: e lo ra sekere lekan
2: yo mo ti gbo o
0: ni lu kan ti won pe ni ogbomoso
2: oda mo ti gbo baba mi
0: e lo ra sekere kata
2: in lo
0: ni lu kan tan pe ni iwo
2: in lo
0: se le debi metata
2: in debe lori omo mi in debe
0: mama
2: en sa mo da yin lo
0: be ba ti ra te ba ti wo nu lo ni pada
2: oluwa
0: odo ti o jina si to si mi
2: anyo oluwa
0: e fi sekere mede ta pon mi
2: anyo
0: e fi pon mi wa sori pepe yi
2: oda
0: ta olorun ba le je ri se
2: olorun je ri se olorun o ran mi lowo
0: mo gbo won eni to la yatorun
2: olorun o ran mi lowo
0: eyin nikan le da lo
2: olorun o ran mi lowo
0: be ba mu eni e ba mo re dani ti yin bayi
2: olorun o ran mi lowo
0: be ya te ile yin lo ti yin bayi
2: olorun o ran mi lowo o olorun o ran mi lowo ma lo
0: oluwa ni ta ba ti le se
2: ma se o
0: ki pari ise yen
2: ma se
0: ibi la ti ma fo sekere mede ta mo le
2: ma fo ma se
0: kere pe to ba ti fo i mo de yin le yodo ni
2: o deyin ni o yo deyin ni o
0: ani gadaya a fe ba ise yen je lara omokunrin yen
2: e ba n ba je o
0: ta ba ba je lara
2: e ba n ba
0: mo fi olorun pura fun
2: e ba n ba
0: won ni omi ni poro ina
2: deyin o
0: ta ba ba je lara iya iya ta ba ba je lara ni bi lola ti won ba pi e
2: oluwa
0: mo fe bo bata tori e
2: oda sa
0: mo bo bata bayi
2: oda olorun o gba mi
0: ti won ba pi e ra lati eko
2: oluwa
0: ko to dago meta
2: oluwa
0: osan Thursday
2: oluwa
0: wi pe
2: oluwa
0: adewale fese rin wale
2: oluwa mi ba dupe
0: o mi o ni wo lu ilorin mo
2: dupe o ibadupe o gbogbo eyan ni oba ba dupe patapata o ibadupe o mi badupe o ibadupe o ndupe o
0: o ma rin wale o
2: en gba mi lagbato
0: sugbon
2: gba mi o
0: eko ti baje lare to bo
2: olorun mi wo na lo se yanju
0: oluwa wi gbe
2: olorun na ni o ba nse
0: bo ba ti rin wale
2: han
0: kan ma mu bo
2: mo ma mu bo
0: teni e ba ti lo ri leko
2: ayo
0: kan ma mu bo
2: oda
0: o balance ko balance ti o ba de lorin ni Thursday ti o ba de lorin Thursday
2: mo ti gba o
0: ti n ba file kuro ni lorin ni ale Thursday
2: mo ti gba
0: ko le gbadun mo iya
2: sa
0: iya
2: sa mo n da yin lo n sa
0: o sa gbogbo ipa re ni o
2: a ma sa n sa
0: emi ni fun ni owo tori oluwa wipe
2: n sa
0: bi ẹnikẹni ba rẹ lọwọ mi oluwa ni wọn ma pakun ogun yẹn ni ṣùgbọn oluwa ni
2: oluwa
0: ogun mi ni ki n lo
2: oluwa
0: e ba mi ka 5,000 mẹta kẹdẹ tun ba mi ka another 10,000 owo mẹto ko fi kun owo mẹto ẹ tó o bá wá rí gbẹdẹbi.
3: If you now fail to bring it here.
0: Sọ gbàgbé ọrẹ má jẹ̀mú.
4: Yes sir.
0: Oṣooṣu. Oṣù mẹ́ta.
4: Yes sir.
0: Tí mo ní olúwọ sọ pé kó jẹ́ èdìdí.
4: Èdìdí.
0: Láàrin ìwọ àti olórun ìpè.
4: Olórun ẹ̀mí
0: kò. Orí òkè sí òní.
4: Yes sir.
0: Àrèmọ̀lẹ́kùn. Má jẹ̀mú wípé.
4: Yes sir.
0: Ìbò lọ ti ń gbọ́ mi.
4: Ẹ̀mí mímọ́ o.
0: Ẹ̀bọ̀ má jẹ̀mú.
4: Ẹ̀bọ̀ má jẹ̀mú.
0: Tó ń bá jí o sàmì. Èní ni kò dọ́là.
4: Yes sir.
0: Má jẹ̀mú gbé ogun ayé rẹ mi. Má jẹ̀mú gbé ogun ayé rẹ mi. Má jẹ̀mú gbé ogun ayé rẹ mi. Mama. Ẹbọ má jẹ̀mú.
4: Ẹbọ má jẹ̀mú.
0: Oṣù kẹta rẹ.
4: Oṣù kẹta sa.
0: Oṣù ẹlẹ́ẹ̀kẹta rẹ.
4: Yes sir.
0: A ti bẹ̀rẹ̀ rẹ. Láti April. Oṣù April.
4: Oṣù April.
0: Oṣù May.
4: Oṣù May.
0: Oṣù June.
4: Oṣù June.
0: Òun ló jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta.
4: Yes sir.
0: Oṣù tó parí ẹ̀ rẹ. Ẹ̀yin tí ẹ ti ṣe.
4: Ẹ̀mí mímọ́ o.
0: Ti April. O ti ṣe ti May. Ẹ̀sà.
4: Yes sir.
0: Ti June rẹ. Ìwọ náà dẹ̀ mọ̀.
4: Ẹyọ.
0: Bó o ti ṣe.
4: Yes sir.
0: Olúwa wípé. Oṣù mẹ́ta rẹ.
4: Oṣù mẹ́ta.
0: Ṣó máa lọ lásán ni. Olúwa sọ fún mi pé.
4: Yes sir.
0: Èmi ni ọba tí kìí jẹni gbé.
4: Yéésù.
0: Ọba tí kìí jẹni
4: gbé. Yéésù.
0: Tí èmi yóò sàn. Fún oníkálukú.
4: Ẹ̀mí mímọ́ o.
0: Bí o ti rúbọ sí.
4: Yes sir.
0: Mo kéde. Àánú Ọlọ́run.
4: Yéésù.
0: Ojú rere.
4: Yéésù.
0: Kó di ọ̀rẹ́ kò ori kosun re
4: amen
0: ko di ore re
4: amen
0: anu re ko di ore re
4: amen
0: ebo majem
4: ebo majem
0: o ya ma se
4: yes sir
0: elu ni ore yen
5: how much is this offering
0: 500 naira
5: eh 500 naira
0: jesus
5: any
0: can you
5: say what say
0: she 5000
5: is it 5000
0: naira
5: no
0: 500
5: naira
0: yes sir
5: sir
0: ibi ti majem yen wa ni
5: where as where the covenant is
0: yes sir
5: sir
0: to ba bi omo meta
5: if you bear three children
0: pelu iwo
5: with you
0: eje 2000
5: that is 2000 naira
0: 500 omo meta
5: 500 naira for three children
0: at 500 it here
5: yours
0: o je merin
5: that's 2000 naira
0: that it toku e
5: and your husband
0: o je marun
5: that's five
0: that is 2005
5: sir
0: majemu ni o
5: covenant o
0: re majemu
5: covenant seed
0: won fun yin ni account number ti e ma so
4: si yes sir
0: yes sir
4: yes sir
0: gtb
4: gtb
0: won ma fun yin
4: yes sir
0: gtb
5: gtb
0: 05 2 8 2 8 7 5 7 5 1 8 1 8 0 5 0 5 2 5 2 8 7 5 7 5 1 8 GTB GTB ni o Olajide Olajide Shina Yomi 0 5 0 5 2 5 2 8 7 5 7 5 1 8 Majemuni wari anuba sanguota sanguota ojo kefa
5: Saturday yes sir
0: emi wori o ti wa lori pepe lati ago mefa idaji
5: from 6 at dawn
0: lati 7
5: from 7
0: ipade ma bere
5: start a program
0: o ma ni agbara
5: powerful
0: wakati mefa
5: 6 hours
0: Mama iwa to ba wa lagbara biribiri ko je awe funfun awe funfun mama ni ojo kefa awe funfun tabi biribiri
5: marathon
0: eyin te ba jo gba marathon pelu mi
5: if you fast marathon with me
0: oni awe se woli tajo ma sepo eyin te ba gba white fasting to je wi gbe o ma ni agbara gan tete de ni ojo kefa osu kefa aso white ni mabo Imole meta ma ti wa lori pepe ti emi woli ma fun o to ma get
5: you
0: cancel in dem awa ni ojo
5: sunday
0: ojo sunday on the 7th
5: on the
0: 7th osu kefa a ma fi aro se cancel e ago meta osan e pade ma bere ni ojo
5: sunday
0: e ti se ojo keje osu kefa eyan ara ilesha ilesha
5: ilesha
0: Osun state
5: Osun state
0: ni apapo
5: Osun state general
0: ipade ti a fe se ni on the 30 14 15 ki yo si ipade yen mo
5: take place again yes sir
0: nitori awon idi kan
5: because of some reason
0: awon rogbodiyan ti be ni igboro
5: what's going on down
0: ati bere adua yen
5: the prayer already
0: olodum ma da awon mo wa pada gbogbo awon mo won ti wa ti won jigbe awon mo wa ti won jigbe won ma da won pada ni ayo ati alafia e wo won de aduro omo ti won ko omo awon obi kan ni awon idile kan ni
5: family
0: o ma ni agbara
5: sa
0: esa e wa awon idile ti won sun ekun mo gbadua ekun ti won sun
5: that year
0: le gbe yo ma di ayo
5: amen god joy
0: esa ati bere adua yen
5: that prayer already
0: gbogbo ibi ti awon mo ye wa awon ti won ko won ni igbeko ile ma gbona mo won ile ma gbona mo won afefe ma gbona mo won aye ma gbona mo won esa olorun ma tu awon mo ye
5: We deliver them.
0: Titi ni igba to ma tu awon mo ye sile.
5: You tell us to deliver.
0: Mo ti so fun awon eyan gan.
5: Birthday
0: mi ni July 30. O si n shake isa.
5: Eh,
0: o n shake isa.
5: Sure.
0: Sugbon mo gbo Olorun gbo.
5: I believe in God.
0: A ma da awon mo ye pada sile. Awon mo ye ma pada si odo awon obi won ni ayu ati alafia. So nitori na. Emi ma wa lori oke. Ma wa lori oke.
5: On the
0: 30. 14. 15.
5: And 15.
0: Iwo to ba fe wa.
5: If you want to
0: o le wa fun counseling o le wa fun counseling sugbon ko si virgin ko si virgin ka kiri gbogbo osun state osun
6: state
0: ni apapo
6: osun state in general
0: gbogbo awon eka ijo wa
6: every branch
0: ni osun
6: state in osun
0: state ati kwara
6: state
0: ko si virgin kankan
6: there's no virgin there
0: ah ni soro kankan
6: there's no virgin
0: gbogbo ipade ti a ba se
6: program
0: yo ma ji aro
6: we be day
0: man mu awon date ti ile sajade
6: big date for ile
0: so ma ji aro
6: money program
0: nilu lesa
6: mamu
0: awon date yen jade lati ola lo
6: yo
0: si dara fun yin gbogbo eya ro osun
6: state
0: kwara state mo gbadura
6: I pray
0: iju oni wale
6: yin amen you let's bless them
0: hey iju oni wale
6: yin amen you let's bless
0: them in the name of Jesus
6: amen
7: don't dara fun o
8: amen.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ba tin ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Friday. Thank God it's another Friday. Oni lojo jimu oloyin. Today is 5/06/2026. Ojo karun ninu osu elekefa odun 2026. Ni bulletin lanfani lati gbo mi mami. Gbogbo le e juwo si baba mi. E jajo ki baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase. Olorun nikan ni won pe ni ijinle ife to nfo agbara. E dide o. This is another weekend. Opin ose mi la tun wa yi. Asi wa ni osu awon angeli. Bibeli ninu osu kefa, asi angeli kan. Won angeli kan si Maria. Ni osu kefa kan na, won angeli kan si Maria. Osu yi, osu awon angeli. Bibeli ni lenu eleri meji si meta. La o ti fi gbogbo ododo mule. Anti ba nda ko angeli, mo npada bo. E ma bo ni bi pepe ma, e ma bo ni bi pepe sa. E jajo dobale ka jo kunle. O ti yo mo la mami, o ti yo mo yin la sa. O ni tun lojo jimu oloyin mi. E jajo dupe lowo baba mi baba re. O ni majemu anu. Oba to po ni pa, oba to po ni agbara. O kan soso ajana ku ti mami gbokijikiji. E kunle dobale. E waju owo si. E ni Jesu o ma se aye ope pada yo. Mo dupe temi o, mo dupe mi. Mo dupe fun majemu, mo dupe fun owo agbara. Olufe Olorun yi ona lo to yin Olorun re yi o nlo to bo ko si nkan meji ta le fi fun ju ka ma dupe lowo e lo e ki ege e so e ko seun gan e wa so baba oni lojo Friday je nleyin o ko to dale loni je nleyin o kile o to su ogo ni fun o Jesu e wa ki eni baba lati ibi ti mo wa ni mo ti ki o pe e ku ojumo Olorun o e ku ojumo o bo ba si sale lo wa e ki e ka le nbi ti mo wa yi ogo ni fun o Jesu gbogbo eyan omo Olorun e dide nle e wa jajo gbe Olorun ga emi Oluwa ni ke kan korin ope ka si rajo la ro kutukutu enikan ni bo la se fe sa awon mo to nbe ninu igbo yi e fo kan yin bale alaanu ni Olorun awon angeli wan sise nipa e a si gba Olorun gbo pe didun losun osu gege ba se so gbogbo eyan dide we to ba ile jojo Monday ti won ba ti le wale agba Olorun gbo pe gbogbo wa la fira wa sinu awe mama enu o se nkan kan bayi atomode o atagba fun 24 hour a ni je ani mu nigba ti o ba fi di ojo Wednesday a se wo Wednesday ni eja tu won ti baba mi o danwo mo npada bo ni bulletin gbon mi sa eja jo gborin soke.

0: ju owo yen si ka fi ki oba oni majemu alanu oba to po ni pa oba to po ni agbara ade ogo pada fun olekan na aso ipo se adupe fun awon mo tin be ninu igbekun ta gbagbo pe wa ba wa tule adupe fun awon oluko won ta gbagbo pe wa si won le bi ogo se nje ti olohun adupe pe okun olohun to po ni pa oba to po ni agbara adupe fun gbogbo awon to nbe nu leyi ninu leyi to rangeli si ko to dale eyan o imo olohun gege bi wasu ti mo ti so ise alakoko ti angeli mo se mo ni dia messenger mi fe pada sinu e elekeji ni pe angeli a mo dabo bo dia protectors dia guardians they guard that is their work angeli guard and they defend wa mo dabo bo yan eni kan ni bo le ti ri yen ninu iwe psalm 91 e won ti bibeli so ni ese ikokanla psalm 91 verse 11 oni nitori yo fi ase fun awon angeli re nitori ti e lati pa omo leona re gbogbo nigeria nibi ti nkan de duro bayi gbogbo eyan omo olohun asiko ta angeli e gbodo omo sise re o lati le pa omo ni gbogbo ona bi to ba nlo e dide mommy e dide daddy e wa nowo yen soke eni baba pa se angeli mi ko mo so mi kiri loruko jesu ise won ni pe ki won pa omo that's why you don't joke ninu osu yi mo gbe yin pa mo se abi ojije ledumari eyan angeli oluwa mo pa lase fun yin loruko jesu e ma so mama e ma so baba yi gbogbo awon omo mama yi ni ke so mo kan foruko jesu pa lase fun yin ni ise mo kan la ni angeli nse and as a sensitive ebo Sunday ni lo si Jesus City gbogbo sona church wa lati se 77 ati ni church headquarter wa ni Wema ni Lubadan so gbogbo eyan omo Olorun e gbaradi ibe na lo mi 77 wo wa ibe ni anointing oil ibe leti ni anfani si ibe leti ni anfani si paper ti mo ni mo fe fun yin meji eju kan sinu omi ni agbara eni to laye atorun ikan wa lowo yin awon ese bibeli to wa nbe o le ka sinu omi yin ati onje te fe je baba mi si nse bebe bi tatijo angeli re nse bebe ko senti oni angeli an mo wa so nkan kan mama egbo mi nje je mo pa angeli ti mo nso yen won oni so latorun o bi oni ye o ti won ba de bi eyan to mo na ni o faran angeli yo kan yo si o eje ora mo se menu mo ni bi ta angeli oni ni awe wadi number 5 mo nlo sori Facebook ati YouTube is going to be fire for fire ni aro yi ninu adua malama na menuaka adaba adume now nigba ta ba dori Facebook ibe lati bere si ki gbe si oluwa gba mi ibe lati tun ni anfani lati tun gbadua fun gbogbo awon mo to nbe ninu ide ati ninu ahamo gbogbo yen nowo e dide ke nowo be se nowo yen mo gbohun soke lati bi gbogbo awon omo to nbe lakata awon ajinigbe ati awon teacher awon eyan angeli wa e lo pa won mo ka mo se ri kankan ti o sa isan ka mo se ri kankan ti o kan agbako ka mo se ri kankan to je wi pe yo pada wale labo ara e pa won mo loruko jesu e si won le gbogbo yen pawo po ni amen ba se ra mo se niyan mo ni to ba di ojo mo ojo Tuesday ti won ba ti de gbogbo yen ni o wa ni 24 hours of prayer especially gbogbo eyin te ngbo mi gbogbo eyin ta jo ngbadua e mo kan ja mo fe nu so lasan let us take action ki sa koko oru e o ti sele ri nu bible na be ohun ti won se ni eja wa na o se ka kan mo mo lenu ka kan mo mo da gbogbo eru ipade 77 wole bi awada bi ere e jo ki n to wa su die e ba mi pe obirin wole
1: oruko mi ni Debora Olamidokun mo wa lati ilu Ibadan
0: yi
1: beni sa ninu osu kejo odun to lo a se lo old auditorium baba wa ni awon to ti seyun ri pe kan jade kan dakun de ile ijo yen ojo de ro pe ka ma bere nkankan o ka sa ma pe kolorun ko dariji wa mo wo tun mo wo si mo wo pe se mi na jade emi yen kan ni jade o tori lai jade re o le ri oyun kankan mo
0: sha se eyin si seyin e soyun
1: bi mo se jade mo wa dakun dele ba se pari service baba tu wa ni awon to nwoju olorun fo mo kan wa baba ba won se pade emi o wule wa wole mo wa lo si ile anu mo ni olorun mo ti jade mo de gbagbo pe gbogbo nti iko ati ruju re ba ti bebe fun iwo olorun ti gba mo gbagbo ko ti dariji mi leni mo de gbagbo pe ole ayo ade so ninu mi gba to fi mi mu osu kesan jo
0: to ba ti le se be igboran ni olorun ko fo like mo bebe ma ma dide wa ma me lori aga olorun ko

0: gba ti mo se pity mo tun lo ya scan mo ri pe mo loyun so orisirisi message mo gbo ijo ti baba wa pe njo Wednesday njo yen pe gbogbo awon oloyin baba sa so pe orisirisi ran lati ma gbo tun wa ti ma so baba se fun omi si mi lara bayi imi si ba le mi njo yen ni bi baba wa ni ta ba ti bi mo pe awon je wa ni 2200 tututun iyen lo
1: mo je yin 200 eyin wo mo je 200 e wa mo mi kan
0: so baba sa so lati jo yen okun alaafia tu wa je temi
1: e so bi nkan yin e bi
0: aro jo wedding anniversary yin ni mo bi mo
1: on the 12th ah gbogbo eyan ba n gbe gbosa meso fun jesu oya gbosa gbosa gbosa gbosa gbosa gbosa gbosa gbosa Eba mi ki Jesu Gbogbo won ni alegi Gbogbo won
2: Eba mi ki Jesu
1: O ku ise
2: Eh
1: Oun la oku mama sawo Ah
2: Aroku mama jojo Eh
1: Eba mi ki Jesu
2: O ku ise
1: Baloni awon ibeji yi Loni awon ibeji yi na eje ma lo eje nso enikan ni ibeji wo omo 77 ni won gbe wo church lojo Sunday to koja yi awon mo church na kuku ngbo nta nso yi lo so osu bi se ma ri niyan o ti mo fe fi gbogbo enu so ni pe a pade lori Facebook nisin gbogbo eyin te ngbo Olorun gbo fun omo bibi when ma leti pade mi ni Sunday and gbogbo sona church wa patapata ni agbara Olorun mo fi gbogbo enu so ibe ni o nkaluku olo 30 lo gbo mi 77 anointing oil ati paper yen gbogbo to ba ready o di Sunday ni gbogbo sona church ati wema na lagbara Olorun gbogbo eyin te wa ni Ibadan wema and co enikan ni bo la se fe se o awa ta wa ni Kwara ni Ilorin lohun now ibi ile yin o ti se service ti eje n pe pastor Govlo oya e ba n so bi ta ti se ibi ta won eyan wa ni ojo Sunday
3: lati ibi kibi Girialimi ofa garage e wo moto tabi okada to n lo si Asadam e so kale ni ile epo agaka e ya ni owo otun yin ni ona osere oke e bere bi oyin event center e bere bi oyin event center bi oyin event center ibe ni awo mo Olorun jiji o ti josin God bless you.
1: Nice. Gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani ati gbo mi. Ibi bi o se mo lo niyan ojo Sunday ni wema pepe yo pomo. Enikan ni woli kin la fe fi break loni agbon ati eyin meji meji. Mommy try ati ngba awe bo. Awe kan ba awe nle ni. Eyin ni agbara Olorun meji meji ati agbon nkan to white meji. Oni je ojo to lapere ori ofe ni an gbogbo eyin omo Olorun te mo eyin wo le ti son re majemu yin ola atotun la ni mi oni so mo ojo Sunday ni climax gbogbo eni to ni ore majemu e to fe san laaro yi bibeli lo so be oni ku awon ayan fe mi joje won o fi ebo ba mi da majemu oni ilo pe ojo karun ta tin so eyin te ni ida mewa na anfani alailegbe lele won oni yopo eyin te ti san san tawon omo re na account number church in 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yan ba wole e le lo eleyi 20 17 42 90 47 20 17 42 90 47 Comfort Life Mission International ni yen o gbe jade First Bank ni yen eje nse bayi eje n tun pe brother iwo
4: oruko mi ni Adebayo Babatunde Oluwa fimi dara ire
1: Oluwa fimi dara ire so ko yin niyan
4: oruko tuntun mi nu ni 2023 October ni mo join jo Comfort Life Mission
1: 2023
4: be ni lati odo iya to bi mi lomo mo mi mo dupe lowo gidi gan tori tin ba mo jo eni ba mo rare kiri nu aye ni
1: church
4: nigbati mo wa musulumi ni mi idirisi mo je ngba na indiri so gege bi oruko mi mo ti ro pe gbogbo mo ti ro pe gbogbo woli a pastor ifeki ni
1: inte ro niyan pe gbogbo won scam ni
4: scam ni lokan ti mi scam ni mo de lo 36 years mi o ri afani kankan ke se pe yan gbogbo gadura an gbadura sumo ko yo
1: oyo
4: ni ba mo de ori pe ni mo mo gbadura ngba ah eh ni mo mo pe eh need at isogun kadura yin o to gba
1: aish eh need at isogun ni
4: eh need at isogun kadura o to gba adura ngba lori pe gan ni kete e meta ototo ni ya mi ti pe mi wa si enu ona ita mo tin pada
1: te wa so si te tun binu
4: pada binu pada mi wo nu jo yi 77 October yen ni mo lo ni mo wo pe ah ah nti mo fe ni mo gbo lenu baba yi kini iru eyan won baba eleyi kare eyan mo ke eyan mo gbadura kare o mo segiri
1: ah ah egbo sara yin mo segiri
4: awon segiri gidi gan ni jo yen mo awon ladies o ye pe won tun tele wa wa njo yen boya bi meta awon lo ti wari gbogbo won subu kale mo ni ah ah se to to de ni kini amo ngba ti mo wa ngbo testimony awon eyan lo wa convince mi pe ah o da pe e need ati pe mi mo ke mo ran mi leti pe ki se mo wa
1: aya
4: mo wa o
1: ni na ba gba
4: ni mo ba gba sori mo gba gidi gan lati gba yen asan ba mo sa n ba sin lo mo me so pe mi passenger gbogbo ton ni ka se mo gbianju e bi mo se le se owo ni owo ko sa fere tele tele mo tele tele ko sowo ngba mo wa sa ni mo wa mo pe mi ti ni rowo ti fi mo roko bo ti be mo rowo ti mo wa le meji lo se kere kere mo sa n wa
1: owo ba n yo
4: owo n yo mo sa n wa mo wa mo wa nigba odi 2025 lo lo ba ni ki pade ni pade ti baba mi se ngba na ipade woko woko waya waya tan ni
1: aya le ba ri woko woko le ba pade waya waya aya ya ya ya ya ya
4: ta se ni orun jo na
1: loru
4: friday la se amo akesi kan ti mo fe pe gbo wa si lori iso orun abi adura ta ba wa se ti baba ba pe ipe kan o le ma jojo yen le ma ri nkan yen o
1: so gbo o le ma jojo yen to re lomi omo nkan to ba ti omo gbo ah ebi o ni iyanu sele a to ra won pastor kan ti omo gan omo gbo so ti wa ri nto fe mo da lohun o olorun bi omo bi o se gba na re o mo nbo
4: sugbon to ba fi ara re balẹ sori gbogbo to wa yen patapata lo pada ko le ajo ajo adura to tin se ori oke adura ngba nbe o nigba ti mo wa muslim ko mo ma sunkun gbadura lori awon ni pe ah ijo wo ni tori gun ha temi ijo wo ba sunkun sunkun sunkun adura nko na ni
1: se pe eyan opin na ma sunkun te n wa igun ha yin
4: baba se o ma suyan ke enikan mo da wa ninu ile o ma suyan
1: o ni sun oru yen
4: ni sun oru yen lo mo ti wa pade mi pade direct o o wa to bi ose meji mo tin foju so ara madam to wa legbe mi eleyin ju ege
1: eleyin ju ege yi ayo yin
4: ayo mi idunu mi bi mo tin foju so mo tun gba number tan lowo won in tun pe lo se meji to leru nba mi
1: eru won ba yin pe ti n ba lo pe
4: pe
1: o ba ja mi
4: o ba lo ja mi yo ba tun dun mi bo se agbo sa pe ki oro ri bi a se ri o adupo bọlọ a ti segbeyawo wa ni ana
1: lana lana ijo le se ti
4: ana ni
1: ana na ni
5: ben
1: lana lana come for life ijo itunu
5: ti mo wa yi
1: olorun ipe
5: o mo adura o
1: e wa won ko laya e awon re o e wo boju won se fine e wa gbo o won ti se wedding won o emi mo se le ri pe n ba ti koko se wedding in fun 200,000 se wa ra won mejeji 200 200 nkan ni ju ni se temi tete tete tete ti e gan tun le ju ba n lo
5: aye ti lekun iwo lo ba mi si aye ti lekun.

0: gbogbo eyan omo lo e wa dide nibi te ba duro si rin lo si waju ko rin lo seyin so ni igba mefa ma gba royin ayo ko to dale ma gba royin ayo ko to dale ma gba royin ayo ko to dale ma gba royin ayo ko to dale ma gba royin ayo ko to dale e pa bua wa gba royin ayo ko to dale wa fowo gba ya le kan si ma gba royin ayo latodo angeli mi ko to dale e won ti ya iso tin ba ti kun bi ni isin mo nlo sori Facebook gbogbo eyan omo lo e gbo mi o gbogbo sona church 77 ti wa lote yo yi pada die enikan ni bawo la se fe se gbogbo sona church ati ni wema ibe ni sona ibe ni 77 o ti waye enikan ni ibe le ti fun alano yin ti won ibe le ti fun alomi 77 be ni ibe ni si ti fun yin ni paper ti mo ni mo fe fun yin na gbogbo eyan omo lo ibe le ti gba no yin ti won lo fe li o di ojo sunday
1: e ka ro baba mi o mo dupe lowo olorun mo dupe tori pe mo mo yin pe yin o agba ti mo ti mo yin pe yin ebi o pa mi mo o mo ran ti pe fun wa ni indomie o ti pe die eni ka si ka je emi o de nje indomie abi ka fi sibi kan mo gbe ko ibi kan ninu ile mi ni o wa nbe lajo ti indomie de ti wonu ile mi ebi o pa mi araro ni mo ngbo yin lori Facebook ni lori radio mo mo yin pe yin ebi o pa mi mo wa fe dupe papa lori omi 10 bottles ta fi we mo dupe lowo olorun ojiji gba customer to ti lo won pada wa tori mo ntaja ni dupe lowo olorun pe ni adugbo yen gbogbo awon to shi ti mi lotun lo si olorun o je ki n pateri lojo kan ki n mata emi na mo pe arin ota ni shop mi wa sugbon olorun ojiji n jeri agbare lojojumo ago ti mi ba de ni shop mi mo ma taja mi o pateri ki mata mo dupe mo mo lori o ofa yi o ba mi ko ba mi ko ba mo mi mo dupe mo so da wa mi dede mo so re ma je mu mi mo ni ki n jeri so n tolorun ti se agba ti mo ti mo ipe yi ki n le tubo ma ri ni igba ni mo fi n share testimony mi lori health mi mo dupe blood pressure mi o ma n fluctuate ṣugbọn lenu jo meta yi baba o duro mi o logun bp mo mo dupe lori olorun lori yen mo dupe lori aye mi lori omo olo gbogbo ti mo se irorun lo bade comfort life mission comfort yen o je fun mi mo dupe o mo mo lori o ya mi gbe eri mi o e se baba mi e ni fomo sise iranse o e ni faya si iranse o emi ti na agun loruko jesu ile ologo te n ko wa gbogbo ajo ma debe laya ta lafia e se mo dupe o

0: e caro baba mi oruko ti mi ni Debora mo dupe lowo Olorun mo dupe lowo yin pe by pe nse onse ti Jesu Christi oruko Jesu ile ologo te nko wa lo e ko wa je pe e na wa ni fi ologo sawati mo dupe lowo Olorun se ri baba mi omi mewa ti eni ka fi we cause ti ma ni ke korin o ma gba time omi mewa ti a fruit eni ka fi we baba mi o osise ami osise ara ninu aye mi lati igba ti mo ti ran mi riro Olorun yi ri o he has been so marvelous and so good se ngba ti mo ko fi mi yen we wa on contract anything mi mo ri iyan bi angeli angeli bi iyan loko bere si ni gba o se bere si send order ni pe se mo ko wa gba contract mo wa send yo jajade mo dupe lowo Olorun that week I saw close to 500,000 as gain enu ya mi ojo mi loju mi ri Olorun yi ri o e ba mi ni Olorun lugo and since the Olorun de ti wa dawo ise yanu re dun ninu aye mi because every day bai ni mo se ri owo kokoku kekere bai ki ile su Olorun a sa gbe ise yanu re han because eyin na le so wi pe ti Olorun ba se wa lori ta ba su e n to se oni baje imi la ni rigba mo de tin pe testimony mo tin ko mo tin send voice note testimony lati joy e pe baba mi o e ba mi gbe le yi o ki yanu ba nko bi ko tun bere si ma se le ninu aye mi mo yin Olorun logo mo gbe oruko Olorun ga mo dupe fun gbogbo n to ti se ninu aye mi n to ti se n to se lowo lowo fun n to tun ma se mo gbe Olorun loke ga o oluwa e se eri mi re o baba mi anu Olorun ma ba yin pe in Jesus name
1: na gbogbo eyan omo Olorun e wo bi gbogbo e se n lo wele wele bi se se Olorun dide ninu agbara e wo gbogbo bi ilu se da e da gbogbo awon eniyan yi eyan geli oloju ina e jade lo si gbogbo igboro aye e bere si tu gbogbo nkan to e je wa se bayi e je mo lo le coconut la fi break loni ma wa sori Facebook ni 6:30 ni si to ba to di 12 e tun je ajo gba we awe ku di ba we nle bayi bi gbogbo e ba se lojo Sunday a wa ni Wema ati gbogbo awon Sunday church and lagbara Olorun gbogbo eyin te fe sun re ma je mu yin loni tabi da mewa account number church ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yan ba wole e le lo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni yen o gbe jade First Bank ni yen eyan omo Olorun ti won bi loni da oh Psalm 107 titi wo Psalm 112 Psalm 107 titi wo Psalm 112 onlaka loni lagbara Olorun e make sure pe je gbogbo iwo to ti je gbese bible le ka bayi mo so tele gbogbo eyan omo Olorun ti won bi e mo si gbagbe gbogbo nta fe fi break loni coconut agbon ni je be pelu eyin meji meji mama ba wa gba we yi to ba ja bi amo a lo sori Facebook ni si a lo a tun lo sori to ba tun di 12 a tun wa nbe eyan omo Olorun ti won bi loni e wa kunle angeli re ko wa bi eyan eyin te mark wedding anniversary angeli yin ko wa bi eyan ko so ni gbowo yin in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary ewo Nigeria bo fe bo ko angeli ko kan wa yo tu wa le in Jesus name a bo ku ninu ijoba bunisi mo so le kan na gbogbo eyan omo Olorun te nbo mi kakakiri agbaye e ri pe tu sile yo de in Jesus name eja lo sori Facebook 6:30 ni ma wa be nisin to ba tun di 12 ha tun pade mo mi gba we yi ya bi angeli lo we in Jesus name gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 Ewo, ejeman lo sori Facebook ati TikTok. It is well. God bless you.

0: 88.7 Shining Supreme.
1: Hey, you're my rubojo.
2: Yes, sir.
1: Say alafia lewa.
2: Alafia, nisa.
1: Alafia Christi koni fi isile.
2: Amigwesi.
3: Exodus chapter 15, verse 9. Ota wikbe emi o lepa, emi o bawa, emi o kwen ikogun, a o te ife kufa emi loron, lara wan. Emi o faida mi yo, owo mi ni yo pa wan ron. The enemy said, I will pursue, I will overtake, I will divide the spoil, my lust shall be sanctified. Upon them, I will draw my sword, my hand shall destroy them. In kan bi marun to ta re so lele ota re so pe o ma le ota tun so pe o de ma ba ota wa so pe o pin ikogun nkan re o fe gba o de te fe ku fe lorun lori e o wa faida yo owo tun ni wa pa ara re run. Somebody hallelujah. Gbogbo eni e godo understand pe aye ota ni awa aye ogun enemy wa ni everywhere. Ko sibi kan te ma de ti o so ta nbe. In fact Bible so pe ko wa yo ni ko gba wa Oluwa nitori ibi okunkun aye yi kun fun ibugbe ika. So ota wa ni ilu e ayika e lagbegbe e. We have enemy everywhere. No matter how good you are, you must have, even if it is one enemy. O ma ni ko sibo se nice to wa lota kan. Ko sibo se gentle to ni releto wa sa ni ota kan se wa ri ota o kin dake won so awon kankan o lo won le pa ota ki re won ki su won e ja ranti oro arakunrin tan pe ni kabiyesi oba farao leyin ti mose ti yoju pe je kawon eyan mi ko lo luwa wi o ni e ma lo leto tun le won ohun le won ohun ba won ohun te fe ku fe lorun ota o dake ri afite ba gbon to nwi loko gbogbo eniyan oni la ma silent ohun ota tori legbe le e enikan wa nbe to so pe iwo de ndagbere fun omo oni mo njade o oni e ma pe o bo de se bo se koyin si bayi nkan to njade lenu e ni pe ko ti e loko ma de mo iwo de dagbere fun ni o wa ni ko e ma pe o sugbon bo se daketan lo ni bo ti lo o lo lotare oni de mo. Ota soro leyin ku leyin egbo ota soro lagbole baba yin egbo ota soro nibi seyin egbo ota soro ninu afefe e mo ni on to de so nkan lile ni ota nle pa wa lojojumo elomi o ti travel de tori ko si apere accident kankan ko le yin olorun ko le dupe lilo bibo layo sugba to ba pe die loku ti emi e fe bo kekere loku omokunrin ba lo awa dela ni iyawo mi ba dupe o eyan omo e kore hallelujah gogo family yo pe iya e lori phone e ba mi dupe lowo olorun in ba ti deni le loni o ije o mo poju ona to gba to de yen ti o si apere accident lona fun e ije o mo pe ogunlogo eje ni oju ona yen ti famusa ije o mo pe irin lati ile e si junction leni kan pare irin lati sun lale ko ji lojo keji lo ba dogun fe lomi elomi o jimo ewu to wo yi bo tin gbo mi elomi fe bo ibi o tin bo lowo ko pari ewu bi bo temi fi bo ota wi pe ewu awo mo lele iwo yen tori e ni o se le bo ota wi pe gbogbo mo to bi kale ko si ti o jere nbe that is why lo me lomi se nku loju e to san si ku ti e ota wi pe komo dota re tori e omo re ogbe ko e mo mo gbo won soke faran to le sam ki lo ta so ninu aye ran loni oluwa danajo danajo mami oruko yin ateri teyin na
4: oruko mi ni buki odupe lowo ori oke lori omo mi ti nkan wu si abe ti mo ba gbe wa sodo omo mi mami o gbadura fun mi ti mo ba gbe wa sodo daddy daddy o gbadura fun mi awa ni operation na fa se fun so mo sa lo sa subi aro won ni 200,000 so ti ba fun ni omi arugbo ojo ma fun ni ororo arugbo ojo ma ba fira ma fun mo sa dupe lowo olorun pe mi o so operation kankan lori omo
3: mi ọlọ́run arúgbó ọjọ́ wa fọ́mọ yẹn.
4: Bẹ́ẹ̀ kí ni abẹ́ tó wú sí tí mo bá ń gbé wá.
3: Ẹ máa ń gbé wá yẹn. 200,000 dẹ̀ náà first operation yẹn.
4: Bẹ́ẹ̀.
3: Bọ̀ ọgbà tẹ́tí fò ra arúgbó ọjọ́ ra ogun bá ṣẹ́.
4: Bẹ́ẹ̀ni sá.
3: Ẹ wà á rogun operation mọ̀ báyìí.
4: Bẹ́ẹ̀ni sá.
3: Ẹ sọ fẹ́ni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín pé mi ní rogun operation o, mi ò ní rogun operation. Ogun tó ṣẹ́kù ní gbérí mọ́, ọlọ́run kó máa jọba lọ.

0: interest ninu ogun yin. Enemy have interest in your blessings, in whatever goods that belongs to you. Enemy are interested in your own personal heritage. Ota like ogun re o fe bo pin tori e o le mi o pin kogun o ni ohun de te ife ku fe lorun lori aye wa sugbon iro lo ta mi pa eyin eniyan mo fe si oju yin si nkan kan e wo ni ojojumo la ngbe egbe ku koja every day laun ni ba pade pelu iku asara eluburuku to ngbe mi eyan olorun ni o gba ko pa wa every day lo wu iku bi ko mu wa lo olorun ni o gba gbogbo ojojumo laye yi ni emi yi o ba ti jade laye olorun lo so pe no every day ni awon farisi ati alufa fe pa jesu sugbon o jesu so fun won pe asiko mi o ti to o dojo ti asiko to olorun ba to lo o to ku o o de le nikan ni o le paun o lo o fe mi le lo o gba pada lojo keta e wo ijo to mu o ni omo eniyan lo bi a se kowe so ri ti e ba sun te ba nji nje o mo pe ku si abewo sin lori bed yen sa te ba ti wa ji e mu orin e kibonu eyin o eni mimo israeli oludumare oba to nsanu e gbega e kan dede dupe lori omo te bi ko woju omo re sosun pe se mi loluwa se yi fun ko si dupe lori e ota n so pe ke sun lale sugbon ko mo mo bo ji ti o ba wa ri be dupe lowo e niwon gba to ti mo potare o dake to den fi gbogbo ojojumo soro a je toro ti beli so pe ke mo gbadura laisimi ati laisare e gboro mu logan e gboro dake adura igba gba personal gba apapo iyi ni yo mu ki ota mo pe gbogbo to n so lori e asan ni
1: Ephesians 5:20
0: ka
1: e ma dupe nigba gbogbo
0: e ma dupe nigba gbogbo
1: fun on gbogbo lowo olorun
0: lo gbogbo ti e ba ri gba lowo olorun
1: ani baba ni oruko Jesu Kristi oluwa wa
0: eyin na ri bible se put e ba lori on gbogbo laye ni ke ma dupe lowo olorun ti e ba tin se be eyin jo asegun lo somebody hallelujah mo wa ma gbe yin lo si bi kan kin to lo pray lori ohun ti ota so Psalm 124 ni verse 1 o ni
1: iba ma se pe oluwa to ti wa fun wa ki israeli
0: ko wa ma wi nisisiyin
1: iba ma se pe oluwa to ti wa fun wa
0: e wo ti ba so oluwa to ti wa fun won to ngbo mi ti ba so oluwa to ti wa fun won to ngbo mi otito ni mo so fun o ba ti deni taye se yeye to ma pato lori pe o bi ko wa tan fun bi o sese abo sese ti ba se tadua te ngba ni to ropo yin so pe akuku ngba dua na arowo olohun ti ba se adua to ngba ni olohun ese re kan ba ti rele di o ba tele won lo sibi ti won ti sin ese re kan o ba di eni to lo crutches to fi support ese keji ti ba se toluwa iwo woru accident to ba ti ni iwo na sa ri pe brake ti fail mo ri o sa ri pe trailer ti jana mo yin ri o sa ri pe ota ti ran sire la dangote ko lo pa yin ran anu lo sa ba je fa yin wa moto yen se wo na ri bai se wo na ri bai iwo kan wa nbi to ngbo mi anywhere ti won rush digbadigba lo si hospital ni keyin leyin abere atomi o si tun jade lari aja re rele ekun o ku peran wale aguntan re rele ikoko ere peran je o fe je we o je hallelujah meta Dada, ona to tin gbo mi o jina si lorin mami ijo mo pe o le fowa re tu gbogbo omo to bi le kogun won de bere ise loni nje iwo mo pe ati o le tu gbogbo awon aburu ele ategbe kidile yin o de dominira iran jade si mi gbagada daddy ija mo pe funra yin e le tu gbogbo omo yin le ke de jonjo omo laye ke de mo ku akurun iran jade si mi clearly o ni gbogbo eyan e lo ra eso osan osan yen iyo omo to bi ni o ati wanti iyo omo ti ye bi losan ti wo ra ba yen ate
2: eyin brother iye omo ti baba yin bi o na le ra gbogbo omo ti baba re bi je marun osan marun lo ra eyin eniyan te ba ti wa get e e wa lowo polybag kan polybag yen o ni ke ba ku osan yen si e ma gbebo iran jade o clear loju mi e gbe wa si arugbo ojo ikilo pataki ati gbe pade wednesday ta ma nse ati gbe sijo friday la mo se ipade arugbo ojo bayi e so fe ni ti o gbo aro friday ni loni ni o ni o loni ni ipade na dide bo se ngbo mi yen loni ko si ma bo ago mejo aro agbe wa go kan gerege on kaluko ti mo sa lole eri ti poju tori oluwa ko fe le arugbo ojo ri gbogbo eniyan e mama je kan de yin mole mami e wa gba ogun omo yin pada everybody wala ogun omo ye pada kilo de ti gbogbo yin ni bukata 2 million ese n tagbe ese n toro ko so mo kanu omo ya ti to ti le wi pe se 2 million yi aya mo send ye ogogbodo form pada egugu gbe igbodo yi aro friday e ku osan ikejire oluwa ni gbogbo ke ra adun tamo je yen e mo mu yen na bo sugbon osan yen gbodo je yo mo te bi a jo pade ni church arugbo ojo ni josa kila nko gangan bere parugbo ojo lo lo side of a garage lo wa e ma bo ni lorin eyen eniyan e ni mofo ninu aye kan yi lorin bi e tin gbo mi aro sunday omi tutu le lo wa bi e ti ma ri kan omi on gbodo tutu e ma mu bo laaro sunday oluwa lo fe pero sinu aye yin eyin melo lo ngbe aye oni gbe ni sunday ose yi e prepare ni lu ilorin e mu omi tutu yen ma mu bo ago mejo aro ni sunday agbe wo 12 ni arugbo ojo to wa ni kilanko junction side of a garage ma bo laaro sunday pelu omi tutu aye ri oni gbonodi

ti lanfani lati sele ka dupe lowo eledua we pe ko se mi enikokan won ele to sonu sugbon won farapa o bo je jani yen o ogba be iko agba bolu ti wikitori o ti ba won kedun o de ki won eyan lori ijamba yen bo se ja gagaga niyan ko bejo de o yo bare gaga nitori ijoba akoko e je ma gbera ni kokan jeje o dinu ipa gbabolu super eagles ile wa nigeria gagaga kene won wiki ni won so lapa be yen gagaga niyan omo ya mi farabale je ngbe better kin gbe debe kin gba bi magba be kin de gba be magba bi kin se tutun se mi se tutun lapa bi gagaga niyan o cherry kin se pe kin se royin ma ati wi pe ma je ngbo koko Zimbe Laya Jeta, Ikwa Babalu Super Ego Silewa, Omi Alayo Meji Meji,

di se ko sele o lo temi lorun eye gege bo se ja wi pe kire Super Eagles wa lanfani lati gbo mi eye lojo laya jeta yan gagagan niyan o o ya gege bi kan se wa lo lapa be yen ki gbe yin debe to ba wa di ojo kewa o su ta wa ye Oni won tun ma gba ifese won si alagbara olore sore ta ko iko agbabo lorile de Portugal niyan gege bi royin se wan to mi lowo awa agbabolu yen ni kokan ejeje oni won ja wi pe gire won ti balẹ si ilu wore eyan si ilu Portugal niyan o orile de Portugal le bi ti ifese won so olore sore yen ti o ti lanfani lati waye gege bi eni to je

di lati gba lenu mejeji la yen ko de ti ni ifidire mi kankan ko ti padanu kankan o lanfani lati jawo olubori meje o gba omi marun wallahi kasiara lenu so nkuro lagba be e je fun yin better e tori pe gire ngba to koju iko agbabolo orile de Tanzania meji seyo kan la lanfani lati fun won ngba ta koju orile de Tunisia meta seyo kan la lanfani lati fun won a koju Uganda meta seyo kan la lanfani lati fun won bakan na iko agbabolo Mozambique meri

o ya kire o ya akosile dada yen yo tubo ma te waju o ye je gbe yin debe pe to ba ta porogodo we pe irufe akosile yen Steve Kenshi o lo ti lanfani lati ni ru eseyin tele ri eyan to ni ifese won se mokadi ni ogo to je pe ko fidi re mi e ri se ri se ko sele o ti n te waju lori yen lowo ta wa yo o je je niyan o gba be a gba bolu ni gba kana forilede wa Nigeria Eric Ejiofor

37 ni o nitori pe gire idije ti formula 1 won ti towo bo adeun eyan pelu ilu Las Vegas lati le mu pe gire ke won le lanfani lati wa ma kopa eyan ninu idije ti formula 1 yen to si je wipe odun mewa gbagbo won gagaga ni o fi waye gege bi royin yan se to mi lowo aja abale bi e mu koloko o le mi jaye temi beta o yo fere gege e je gbe body o da gbo ball alabeyegba eyan nile okere niyan o eyin temi te ti duro sojo paye lu jara mori yin lapa be yen mi igbo ku yin eda mo e yojo e buru e rupana ayo pada temen koko yin o wo fere gege mo

Emma Junior, oni le love ni lati gba, bi lo fa because, bi lo pa diaba, ba tori farapa eleta laye nene, won ni won fe ke ka laye kekire, ko toju ara e beta, eyan ko to di pe idije ife ye odun 2026. Yo lanfani lati gbera so seri ifese won so olore sori alagbara yi o di yo waye pelu iko agbabo lori lede jin iyen to ba di lola ojo saturday gangan niyan o o je je niyan ko bejo de o ya mo ti gbe body kuro lapa be yen o dinu iko agbabo lu payamo ni gege bi nkan je lo lowo yi iko agbabo lu payamo ni

wọn tálárí rẹ ṣàgbàjọ lọ sínú ìdíje síríà bó ṣe jẹ nìyẹn kò bẹjọ dé ó dá fẹrẹ gẹgẹ mo ti gbé bọdì ká kúkú máa wọbẹ yẹn lọ ní sànsan nìyẹn ẹyẹ fèrèsé ọjà mídòmídò kárakáta kẹni wọn sọ lágbàbẹ ó gbẹyìn ti liverpool lẹyìn tó jẹ wípé tari Andoni Irala Sagana to ti lanfani o eyan lati towo bo adehun odun meji pelu ipagbabolu ti Liverpool ero yin tin je ko di mimo we pe o tin foju su awon agbabolu kan ni kankan jeje ele to sese o lanfani lati gbe lara won ni tare agbabolu lowo egbe to jomo bi orilede Ivory Coast yen eyan ya damade Latinu ipa gbagbolu RB Leipzig niyan omodun mokandini ogun ni gege bi iroyin yen se nto mi lowo o le mi jaye temi beta amode boy sugbon ipa gbagbolu Paris Saint-Germain awon ti won je kengekenge kege kege lowo ta wa eyan ni le Europe awon na fe gbenu so mo ologun lalaye o je je gangan niyan o ya mo tun gbe body kuro lapa be yen ipa gbagbolu Arsenal all the gunner eyin ti gunner si ngboraye mi igbogun yen damo won le ti takan gbon pelu ipa gbagbolu Paris Saint-Germain lori ati gbe gbagbolu lapa waju kan to tomo bi bi orilede faranse eli juno croupy omodun mokandini ogun ni latinu ipa gbagbolu ti bomo bakan na lo je wipe e tun foju su atamata si omo bibi orilede Argentina yen eyan Julian Alvarez latinu ipa gbagbolu Atletico Madrid gege bi iroyin yen se nto mi lowo o le mi lanfani lati farabalẹ jeyin temi lo ni peranjo gini yen o ya gbogbo yen ti Chelsea o Chelsea mi gbogbo yen honorable Abubakar Opeyemi awon ti AA Eagle Natural awon ti won se atileyin won ga gomina Abdulrahman Abdulrazak niyan ilu ni ipele Kwara ni le Ilorin lati Ilorin East honorable Abubakar Opeyemi e jo mo dupe ojo o ya ba mi Abdulrasheed Adelabu ki agaba gbogbo Chelsea la jegun le nle Ilorin abule chowo lesa agbara ta se gbogbo Chelsea ni ipele Osun se yi lomo gala ni takogun in gboko e se yi de owo de ajaskori waya ni gbogbo otisin alagba kayode odeyemi gangan niyan o ya baba Chelsea ni gbogbo asadan de magiri alimi ori alagba be gege bi nkan se lo yin ti Chelsea se ri agba bọdu lapẹ yin to jọmọ bibi orilede Spain to jọmọ dun meta de logbon eyan ma kukurela o lo cheche ko ja wi pe gire lowo ta wa yin won lo cheche ko gbese gbe body eyan kuro ninu ipa gbagbolu ti Chelsea le tori pe o fe lo darapo mo ipa gbagbolu Atletico Madrid eyan gege bi kan se lo lagba be o le mi jeyin timi lo ni feran jogi o ye je gbe body nitori ijoba akoko awon fese won se olore sore ile to waye ni kokan ejeje lojo tana atawon ti o waye loni

0: Aye ko aje isegun ajaru ajabo eti abam o tun gbese lori oro aiko aje
1: Ah,
0: no, ta ba de miss kini o ma dun
1: gidi
0: o de pe TikTok in sin ba won sawon yan di star le laarin 2 seconds je ka ta ba je ka consider e
1: ta ninu won
0: emi ati e ma worry emi ma lead won ma chorus
1: Ah.
0: Oh Monday.
1: Say ka do fi lead na ma fi chorus.
0: Oh, to ba ma wo awon YouTube
1: ko.
0: Dollar manu.
1: Hello,
0: you are on the gun.
1: Yes,
0: guy. Yes, guy. O tu wole. Baba yi ni talent yo.
1: Ah,
0: joru, ah, joba kan se loni boro.
1: Boro, eh, loni boro, boro. Loni boro.
0: E ma worry. A be re se ni pa dollar wole, e gbe lorin. E daran. Laarin 2 days ta ba mix orin, ta ba release orin yen. Mo ko Avenza ma ran na.
1: Ninu elo.
0: Latest. Ah, who my day.
1: Say one thing Avenza 1200.
0: Awon lori lo. Oh my god, TikTok inside the thing, inside the stance. Oh, need Latin, need talent. You walk on, Ibe lagbe nsola o eyi sibe e la odu e awon mo dunu mejejire the star
1: customer dada no wo jojo e love she olorun lo to be o
0: olorun ti to be
1: olorun lo to be
0: o ti ati yipo e wo ba tun se ma mu lojumo to ni re o bi so layin ka je ni ajibade ni mo nje
1: oke lai o mi
0: na
1: lojumo bo ba jojo awe ni aje asuli ni awon lojojimo
0: o ri bi mo se mura ni
1: o lo ti mura
0: ah ah ah
1: to pa kaja
0: o pa kaja mo lo veil
1: o ri
0: pe mo da gbogbo e bo le ni
1: ah
0: ah ti e pon mi le die
1: o wa oke lai eni to ni ba Ego ojo ni gbogbo aye kan ti gbo wa lojumo to ni e lembe won ode o da bi se dada laba yin e ko gbona tun pa le royin o ma to sogun ba
0: e je ajo ma yo mu
1: o ma gbo wo ske
0: ye wo
1: ajo ma ganu si isi mi olare waju oye wole
0: o mo da mo ko wa gbo ni biba lo ni lo bo lo bo ti bu nu nde mbi
1: o ga ti
0: e wan ga di nbe mbi wan ga di nbe mbi ti bu nu nbe mbi wan ga di nbe mbi bi mo se mama ka ni mo se nso yen mi o ru ejo abibili ati bebe lo
1: bo ba gbo oko de biba wa oko de biba de
0: ala ma wo studio ma worry
1: Poji balara te bimbi vanguard bimbi guide and bimbi leadership bimbi the sun the cable gbogbo e patapata lo tabana re si waju temi laaro to ni omi do ye gbe body o
0: elo foko bale iroyin ti mo koko na wo go laaro to ni lo npari wo wi pe ani e foko bale e bomi tutu mu e feyiti ijoba apapo dawo se duro gege bi joba apapo bi won se mu da awon omo ile nigeria lojo won ni e ma worry awon osise letabo ati awon otele muye gbogbo won ma ti sise papo lati ri wi pe awon omo ta nwa awon oluko ta nwa awon omo atoluko ti won je ti ipinle oyo to fi mota won ti ipinle bonu lai pe lai jina e ma ri won e hogi won e kisi won e ba won dunu lai pe won da wari ijoba apapo ni wipe layo ati lalafia ohun lawon omo yo ma pada de won jo ko di mimo won ni ojuse eleyi to mumu loko ijoba apapo lowo lowo bayi bayi ojuse eleyi to wa lori tabili to gbe to n gbo wa waju lowo ijoba apapo ni riri awon omo yi ti ipinle oyo ati ti ipinle bonu gege bi minister fun oro to nlo ati eto ilani loye muhammed idrisu bi o se fi lede lana ojo ijoba o je ko di mimo o ni awon ti won je olagbo loye leka eto abo o ni won ti n sise o lori bi awon omo yi yo se di riri ati lori bi eto abo yo se gbe pa lorilede nigeria o ni important task ohun re lasiko ta wa ye e fe ka si waju si awon ileri to se to ni ka wa bi amo lo foko bale o di wo ninu iwe iroyin nigerian tribune to jade loju mato ni e ma ra yederu pe paper fufu ni ada dudu ni won fi ko original nu
1: yes ke e ma ganu si won oge jeje e paper fufu ni won fi ko ada dudu na ni won fi gbe sori e lo ko meje ni iroyin
0: I.
1: Okay. Oh, the one. Nino, where are your punches? So, Jade, Lodi Manson, Nick, and one week in one song, Nick, but yo, eh, go, can you? What if I have party, but go to Nisha? But who, oh, feel way, Lana, at all? Lodi, on Tony Shepard, Louis, just lay on a party. Belay, make on Mosabello, Elysia, the Lofa can kill. See, but I Lodi Manson, eh? Oh, me,
0: no,
1: no, no, no, but Elysia, the Lewa Nigeria, ne, oh, Jabo, ne, oh, my, Tari, or La Laka, see, but I be what is Sala, Yoro. Lori kini won ni egbe wo e fi wo eye wo won ni bo ti lo loko kejeji la won ganu si be la won tele kikini ohun ko ma ba ji mi ma won lowo o ko si ma ba tutu bi ko mu ajagole mu yesi dele dele won ni igbese eyi to gbopo bi awerin la won ma nbe o lori ohun to ni se pelu sise idasire olopa ipinle won ni gbogbo awon to ni se pelu ilana ato te ma won ofin eyi ti o mu kikini ohun ko kase jari loko kejeji la won ma ti nbe igbese akinle lori o eni ti se adari osise agba si are yen femi gbaja bi amila ni o mo si so loju egoro won o leyin ipade apero ijiroro eyi ti won lo waye lori ohun to ni se pelu si se idasile olopa ipinle leyin ti won ni won se o nile nile se are leyin to nbe nilo abuja o gbe balance re o mi
0: na
1: ske
0: yewo
1: punch lo se ri e laaro toni o
0: ajo tori si igbe lo suwon awon akose ise ta mo si si rapu won ma ti ke si joba apapo labe ise joba are bola mi tinobo won ni ese wadi lori esun kan eleyi ta ngba ipo se se o ko jo bi pe obi ti biti owo eleyi ta labi abate 145 billion naira to je owo ti joba apapo ti won ya oto lati fi dabo bo awon ile eko eleyi ti won pe ni federal government 145 billion safe school initiative won ni o se se o ko se wi pe won ti lo owo yi lana ti ko ye ki won gba lo tabi ko se wi pe won lo owo awon ri bo tabi ko se wi pe won o ti e le salaye bi won ti noko toro ati bi won ti noko bo lori owo to wa fun idabobo awon ile eko yi se wa ri iko yi ohun ni won fo won ore lede lana ojo jobo lasiko ti won se agbeyewo ababo iwade kan eleyi ti o je ko di mimo yi pe about 600 pupc awon omo ile eko ti won lo bi ogangun mefa ati awon oluko ohun ma ni won ti jigbe lawon ile eko gbogbo lorilede Nigeria laarin osu keta odun 2024 si osu karun odun 2026 but le je wi pe eto ti won pe ni safe school initiative yi o nbele won ni bawo ni eto yo se wa nle pelu obitibiti owo ti won ya sile ti won ya soto fun eto ohun ti won si nse be ji awon omo ile eko gbe lawon ile eko wa gbogbo e se wadi ibo lo wo ohun ga si vanguard lo so di mimo
1: oga ilai oni ki won
0: ayo
1: azin
0: emi ko lo ma to we bo so lo
1: azin
0: ale mi ko o ba mi nle
1: won lo travel
0: mo travel
1: o fere gege mo ba gbe wo ske
0: yewo
1: ni o tele o odi wo ninu we do yin vanguard to jade lojumo to ni won ti hemo omi da o
0: tani
1: se ni won na won gan won he bi ani egbe ni
0: won fa nsokoto tanu
1: ile se olopa ma ti firi lede o wi pe awon ti fi gboro ofin gbe enikan eyi ti won ni ohun gangan ti won fa su ko wi pe ohun gangan lo se agbelero ayideru ohun are bola Ahmed Tinubu ile se olopa ile wa Nigeria ni won ba ti eni ohun o bi eni egbe sekun iyen Ifejuku Dennis ni won mo poruko re o leyin ti won fa sun kan ti won fi kini ohun a ma fi lo wa ni gogongo igbo gangan lo ma se agbelero gbolohun ohun ohun are bola Ahmed Tinubu leyi to je ayederu leyi to gbalegbo ko lori itako yelu jara koda won je ko ni mo wi po ohun elo to lo kini ohun o ni se pelu ero igbalode ta ma se AI artificial intelligence la wele bo ni won fi seri e lojuma to ni o gege bi won ti we eni ti se olubadamore pataki si are leka iroyin ohun ilana amotele alagbabayo onanuga lo mo foken ki oro won o ninu atejade ke to gbe jade gamboro sori itako aye lu jara x ni ojobo pelu afiku pe alagba ifechukwu ohun ni won mo fi gbero ofin gbe nilu obini won ni egbo lai pele jina ile ise olopa yo fi atejade lede lori oro hun amo won ti e bi eni egbimo ni o ko lohun saanu ni
0: o si talent lo
1: mo ti mo so be yo ba ni talent se ko ya ko ni tenant
0: O ti se
1: tenant ni la kai
0: o ti se lo
1: Vanguard lo se ri oro laaro to ni omi da
0: between the victim and the federal government to ba ti debe o ti ni pon
1: na show ni headline to tick to be yen
0: to ba ti in the between the victim and the federal government olorun kan ni obe yen
1: o gbe no tanu
0: eje kemi na se be ki n tun se si abala miran ninu iwe iroyin the Vanguard o bi o amo baba olowo re baju gbaja ti gbogbo wa mo se David Adeleke iyun ti eyun ntaka sufe te mo npe ni David o ti soro taku akolu eleyi ti won se si alaga egbe oselu accord party ni jaba ibile ti osogbo ni ipinle osun iyun isimiyu ajibola ti gbogbo eyan si mo si ti gbogbo eyan ti mo se baba isila gege bi omo baba olowo o bi o bo se je ko di mimo o la le yanju gbogbo gbogbo eleyi ti abajo ni taku ara wa leka eto osedo lai se bi pe asodi la asigbo onkan ni tan kan so fe yi o soro lede lojo ajobo lasiko to fo won oro bi pe ko ye ko wa di wi pe olukuluku o ma so ori re yo ma tilekun mori nitobi wi pe iya to wa laarin wa leka eto osedo o la le so osedo asi le disagree within ourselves lai fi ti violence kun emi ko mo so o omo baba olowo David Adeleke ti gbogbo yin mo si audio lo fo won re lede gba ti ni iwe re Vanguard to jade lojumo toni
1: oga ile omi de tin de gbirigbiri lori oja
0: omo ya olowo le mi na
1: mo fe bere na ori ani o baba olowo
0: tan baba temi nle yi tan baba je nle yi te waju
1: ah olorun oh my god
0: Jan do ya lo
1: Ibo mo ti ri nebo yi Oluwa.
0: Ya ba mi o ba lowo iya mi ni emi na si ni. Te waju mi o raye o.
1: Iro mo fe phone ti o leyin.
0: Ma mi ni di.
1: Baba mi o lowo osugbo mo la lo.
0: O se.
1: Ori boroboro.
0: Emi lo ko nfun.
1: O di wo. Ninu iwe ro Daily Post to jade lojuba tani omi.
0: Na.
1: Emi lo mo wi pe egbe awon dokita labele nipile Ogun ni won mo tugun le iyan solodi onikilo olojo meta wo. Lori ohun to ni se pelu oro eto abo to ri bugeuge ni ile iwosan ti won pe ni FMC ninu Abeokuta o nju je mo pe awon dokita labele ta ma si resident doctors ti won si se o ni ile iwosan federal medical center FMC leyi to fi de pagba si lo Abeokuta ni ojoba o ni won mo tegunle iyan selode onikilo olojo meta gbako lori boro eto abo bo ti ri bugeuge atawon ipasipayo eyi ti won ni o ni se pelu oro owo eyi ti won lo waye o ninu ogba osibitu ohun gege bi won ti wi o won ni igbese wiwo se niran onikilo na ni won mo gbe o ni ojo bo ti se ojo kerin osu kefa odun 2026 ta wa yi be ni won kede re gba ti won ni ti se are egbe ohun nilu Abeokuta yen dokita olane pekun arise kola o lasiko ipade a gbogbogbo eyi ti won ni won se lo ni yajo kan leyi to waye ni ojo bo Siri abi Daily Post lo seri e laaro to ni omida
0: e tete ran se pe ko wa salaye tenu re gege bi iwe iroyin Nigeria Tribune ye eleyi ti mo gbe mu laaro ye nibe ohun ni eni to je oluran lowo patake leko eto iroyin si eni ti o je igbe keji are ile wa tele re Atiku Abubakar Paulu Ibe o ti ro ajo DSS ati awon ajo leto aboyoko o ni eran se pe Sunday Igboho e bi le re awon ibere gege bi Sunday Igboho won ni pe ki o wa salaye o ko wa fun awon ajo leto abo lalaye lekun ere lori awon oloselu eleyi ti o so wi pe won se atileyin fawon iko ajinigbe lori bi won se ji awon oluko ati awon akeko ipinle Oyo gbe salo Paulu Ibe lọpẹ ipe yi lọjọ ajọbọ tako ori itakun abeyefo re ta mo si x o je ko di mimo o ni eyin ajo ile ti abo e ti leni to le fun yin ni olobo ati alaye lori be se le do la won akeko ati awon oluko ipinle oyo o ni e tete samulo sunday gbo to ro ni information lowo lori awon ati lawi yi emi ko mo so e wo e ri wa evidence day Nigeria Tribune lo ko paper fufu ada dudu o so wa mi nbe
1: o ko guide tan yan yan
0: emi
1: o ko guide tan yan yan ewo te ti pa kaja laare mo mo pe ogbon lo ba eje bere lo taja se o ni to mo e ta ba ti pada de atupa le royin yin o nte si waju ba ti ko wo re e le nbe won o
0: e ku kale
2: in-law house visit, eh? It remains swallow. Make I for call 911, eh? As I crush one Mr. Chef Kim, now so my me and cooker begin dance together. Even our oversabi and jamina, ask for takeaway,
3: Enjoy the taste of culture with just two fingers. When you take grind the Mr. Chef beef, dawa dawa, and mix spicy seasoning cubes. Mr. Chef, taste home, taste culture.
4: Chef of life.
5: Is it okay to make fun of our tooth gap? Let's have a talk.

0: e ka bo pada lati e ka ipolowo oja wa e a tun pa le royin o si n tesi waju ba ti ko we re iyin la wa olorun be pelu wa o mi
1: na
0: everybody bo ba lo wo ske yewo lo n pari wo tatata lojumo to ni o di wo ninu we royin tribune to jade lojumo to ni lori kuku keke kuku lagbo oselo ba tin gbara bi fun eto idibo gbogbo ti o wa ye lodun 2027 o injo je mo pe won mo ti jawe aki wo fa won ori abi orin leke patapata korogodo lati jo jade o ki won sora se pa pa julo awon alen loro te ma won agbagba to je sebi ti won wa lati apa eko goso e pile kora won ni gbogbo eyin ori abi orin leke baba wa mo leje o e sora se lati ma se yi so won se ku seye won ni egbo agudo karuwa be ma yin lo o awon agbagba to je sebi te ma won alen loro leyi ti won fi de pagba o si eko goso e pile kora labe pepe eyi ti won pe ni Kwara South Progressive Movement ni won mo ti jawe aki wowo o won jale gbogbo awon ti won je ori ade orun ileke patapata korogodo lowo o ti won be lekun awon lati jo jare sora se lori iwa se ku seye ba tin gbaradi fun eto dibo gbogbo ti o waye lodo 2027 nigba to soro loruko egbe ohun eni tin se alaga fun egbe na alagba Sunday owo labi o lo tari oro na se ti wa awon onigegara nilu ilorin ni ojobo nibi to tin bo enu atelo ipo eyi to ni awon ori ade orun ileke kan leyi ti won duro le lori o oni iwaye oloma ku die ka to afika fi oja kan soso ka bo fi se igbana ka to soju kan kikini ohun ko bale ho yaya o oni egbo ki so on to dun mo ni nunu be ni ki so on to da lati ri daju pe a wa wuwa se ku seye nitori na e yago folufe iwa be emi ko mo so be o Sunday owo labi lo fo kenki oro si gboro aye inu we royin tribune lo se ri e ganu se o gbo balance ri abi o ya lo biri lo vendo laaro yo
1: gaga bi mo tun sese be ganu si oju opo channels laaro tani ale igbimo asofi lewa won ti se be buwolu iwe abakan eleyi ti won ti se agbeyewo re fun igba keta lori idasile ajoko ti yo ma gbogun ti aisan iba eyin o ma leria gege bi ajo ti won so ye won ni ajo yi ni yo ma ri si ifopin si aisan iba ati
0: dorao
1: dedekun atanka owo eko la banbe ati dedekun atankale aisan iba to fi mo mi ri bi pe aisan iba dopin lorilede nigeria patapata se wa ri iwe abaye ohun ni asofin ned onwoko ohun lo se agbe kale re ti ile ti won si boju wo fun igba meta leyin na ni won se agbe kale re fun alaga igbimo ti ile tori si eka eto ilera iyun asofin ipalibo aniba ni go ti ile si wo pe e je ka se agbekale ajo won eleyi ti won pe ni National Agency for Malaria Elimination e wo oju opo channels ni mo ti ri royin yi to ba fun mi lesi
0: iro iwo ti e ko boy to nwo mi kankan kan ni mo ti e fe ba soro mo ni lati address e ben mo ni to ba ti dojo ojimo bayi mo gbe ti somo obirin legbe ko mo bu mi won o igboro egbo eyin la won ti mo senwa dede civil labala koko eto yi ta kuni abala lami to eh eno mi oro atupale royin ja ma lo sabala keji eto ta kuni abala lami to eh lami to awon ti wa nkale abibo ni omidan eh barista paul ajiroba ko si to mo dada ni gbogbo ojo jima ajo ma nganu si gbenu si gbenu se ni oga akore
1: ta ba ti ni barista nbi
0: eh
1: arise
0: oge eti amo

0: wada se lare toni
1: e ro gbe pe WhatsApp line le se wa na o nbe nbe o
2: hello ke ba ti pe wole suko ni de apoti radio yen mo soro ko ba kun gbe ko be ti re mo se akolo ni tarata se ne kene ti a o ni ta o won ni kan ti o da si wa ngba hello e ka ro o e ba gbo nso ke dada e se o
0: da agbo yin te ba ti lanfani ati pe pada 0913655695252 woni e ka ro eyin atokun ati alejo wa barrister paul e je ki aso titoro awon ijoba wa ti kuna koda ijoba ti an lo lowo yi akuna ju gbogbo awon to ti koja lo ti a ba so wi pe 1960 ti awon baba igba na ti awon baba igba na ja fun wa lati gba ominira ko ti ye ki agba ominira igba wo wa ni o ye ki agba ominira se bi igba kan ni america agba ominira to je to ba je pe ti tobi na si ni nigeria ko tobi to algeria from abdulwahid oloko oba ni won fi yan ranse
1: ada e ja tu elomi tin be nbe
3: hello
2: e ka ro o
3: ka ro
2: o ye gbohun soke dada o ko yin
3: loruko mi lati dofin
2: a ngbo yin
3: o ibere ti omi da bere le mi se down
2: o ya
3: emi ba je alaga ijoba bile loni o bra to ba se pe gbogbo owo to wole si local government to ba se pe ke bi je a gbohun ile ba ni je government emi ba wa o to se pe e ma wa ni offer to ti ma ri lorin elomi to ba de leyin re ku ma fowo se idagba soke temi ba bale tara temi ara lu nbe ni ni lo dala ba soke o down temi no
1: era ese o
0: fun boye ti paul nje awon iye alagaje ba bile lanfani lati le gbe igbese nipa igbo agbegbe won
4: ewon ni but te ba sorun kan be ye a npe kini kan lo government autonomy autonomy ye ni call to the Supreme Court to grant it. But in practice, me and Ruby want to reinforce the same.
0: So why need autonomy? Can want to be big,
4: say? Tabas or autonomy. Nino government, okay, Jack, we can't go to Suriaga. Financial autonomy. Unga gane koko.
1: Abalo kwa ba, wala mwa se kongadero. Awe.
0: Autonomy, kongadero.
1: Awa se street light. Awa ita ba. Awa wata wafin shi, awa shi akase wan ibu nati yali.
4: Ibi tak bara money, ye. So, any local government chairman. Local government, to ba sin city. Oya to se ito wa ni igberiko. So peculiarity to wa si A oya to si B to ra gbudo la e la loro
1: eje kan ti mo ba lucky ye ni
4: enu to je local government chairman ni state capital oya to se to je ni gboro bi leyin igberiko ilu ti o ba so autonomy ye at the local grassroots we may not grow beyond this that's just it
2: oda eja tun gbo iwo ye elomi hello
5: I'm not sure.
2: Hello.
3: ama kilo sele pe awon ijoba wa gangan ni won ni kankan lati ba wa se wallahi mo kaga se bi do if is do awon ta je ta je yen la san ta ta je government gangan bo o ka opolopo wa njade ta la e se fun e fun alaye won lo ko lo pe ta awon kini ijoba ijoba ni o gba e wo sunday go ko na njade ti na so fun pe e se ko de lo pe si
0: Hello,
1: e ti wa nbe ele fi atejise yin so wo se a lori WhatsApp la yin le ise wa aba yin kabode e ma gbagbe lati fo ko yin sibe be ba ti fi atejise be ba ti fi ranse
0: eyin bo ya le ri oyo kan mo se ati awon ati alejo awon ni oro tawon lori aisi eto abo oni ijoba kweti ijoba ti ijoba ba setan lati wa ona abayo atunse si aisi eto abo yi won ni won ma se won ni sugbon God will make it fast olorun a je ko olorun a fi sin won lokan prophetess Ayodele lati airport ni won fi ranse
1: ada e se fun iwoye tin na
4: to
1: ogo barrister Paul e je ja kuku se ba omi dan barrister Paul e ba soro e ka de ja ma lo fun ta
4: so the idea of local government autonomy ki President Bola Ahmed Tinubu and governor can support this idea. You go a long way lati curb insecurity. It goes beyond the court judgment in the Supreme Court and Kenny. But mo governor can so pe oni ever sign ni oni sign ni mo gbe ti mo ri. Ipo oni sign local government autonomy in state you. I don't know his reason. Are na la ri. Ti chairman balagbara boye ko se lagbara. Town councilor lagbara bo se kon se lagbara o ti sele ri Nigeria I replace insecurity yi yo lole jubai lo so it's part of what I think that government now won nilu lati ro at lati se and mo se ngba na pe insecurity yi olohun fu opin si
1: amen
4: and to ba nlowo si lona ka bi omira kon jawo to da fi ako njo kan a pada fi le aye le na
1: so oda omidan jamo lo fun taro tun ni o ko pataki lowo lami eto wa barrister Paul
0: Ajiroba
1: lai pe lai jina baba tin da ko Paul Ajiroba a ma fi SAN a ma fi continue advocate of Nigeria ben yori o la gbaro lo ni la wo ti mo se nwa ni de CB lori atupale royin fun taro tun ni bo ba dagun mewa e lafani lati pade omidan tin da gbinigbin lori odan omi lori eto ta pe ni e ba wa da si lagun major san ajo ma mu kan le lori eto ta pe ni gbedu extra ajo ma ganu si gbenu si gbenu se ni ola waju oye wole lo ko temi nko ni se wa awa la ma gbe on to da se ipo wa ni pa laanu wa o
0: ati awa ti won yo shanu fun omidan olayinka ajani ajipade isimi o so isimi
1: isimi olare waju oye wole
0: omidan olayinka ajani ajipade lo ko temi o ti di lago mewa bye for now.

0: ka bo kwara so yeto e bawa da si ni koni da mo dey 8.7 FM he lorry
1: kabo
0: kiwi
1: mo ni won kabo
0: okay wo la mo bo tun ki won so lo yo tan so lowo ni pe third time lo nbo yi e ma je kan mo ko wa nle ko ma ba yin gbalẹ ko ma ba yin fabo keyin wa ma wa sin mi pe to fayin kini kan
1: won se yen na ko ti e di lowo won se sele ba le lo enu ko se won be ni
0: ka ko se pe to o ya
1: time yi plan time management ara nkan to ma come
0: period yen so that to ba to time kan awon to ba ya to ba introduce won sa won iwa kan won ni le se tori sa won omo to laso to fe ran fa won student egbe
1: se po le
0: to laso to fe te ti gba trip ti machine fun ta so wa nle ni won wa ni wa tele mi lo club
1: ni
0: oraye
1: ni oraye ko aso customer wa nle
0: aso customer le ti mo fe ran abo mo to ti te ti ko ni coding ti won wa ni o ya je ajo lo so awon irin boro kan ni o wa ni o ya je a lo so omo te ti to ti wa occupied ni won wa fi lo ku lo lo nigba to ba wo university ti o wa raye ba won ma se so I time yen na ohun na ati ma mu toro kobo ati ma se koda ko to wo school gan ni se awon omo wa ngba ton se ku se won se won ta 500 naira
1: abi are la re
0: e ja ko ka no je ka no gbe raga we are role model when we are talking about this thing won ti se phone pouch won ta fan ti nike won pa 500
1: awa gan ra won se bid won ta
0: won se bid
1: bo ni pa wa na la ko bid le
0: won ta fu wa so it is one of the ati ko won pe to ba ti se nkan to make product wa ta ni you sell it
1: to make a profit
0: ngba tara le mi o ta ti e a elo la na elo lo ta
1: ba njogo ba ni
0: won calculate cost ti won fi ta won ni come 300
1: but of course ara won kan ton ma learn over time won ti money but before you know it
0: calculate the cost the capital and ni ke ni 300 dike so je ka wa na ka mo bi so what are the things we can learn bisola won kan ton le ko
1: awon kan po ton le ko e je ka kokko bere lati bi onje
0: yen ni mo ni
1: onje mo o se yen ti e wa pin sona to po
0: okay
1: e mo ko ta ba lo party sin awon kan wa te pe wa keta fun main food
0: yeah
1: awon kan wa te pe small chops ni kan
0: ah oh my goodness yen tu wa
1: and they are professionals at that
0: yeah
1: awon kan wa te pe zobo an kunu ni kan na ma se
0: o da ko mo fe ni stress
1: o so I need to borrow only day se ton bottle sin ton ta
0: amanta sin mo yen se
1: won supply awon fun ra mi won supply awon le se
0: o se ki wa ka won yan ni yen ni
1: packaging and all of that eh ko si wa la won some advert a ma se polo se a ma be wa venue chap chap
0: venue mo ko need mo le ko won ni zobo yen fun ra mi
1: honestly
0: I will do something I can even teach them for free
1: so zobo an kunu children can learn that o ti wa di o ti koja yi ton ro si ke ragolisi tawo yan ra
0: mo ti
1: awon yan tin package
0: o ya look at me now mo se awon mi raye
1: you know awon yan tin package awon yan den ra ni bi onje na ni an se cake an se gbogbo ro awon kan beyen
0: do risala do no ko so ga polowo nsin o ni ma mi se polowo lofe mo pada sibe
1: ni o lofe
0: o ni ra
1: be wa sanwo
0: se ti ri bayi wa
1: sanwo
0: oju are jo
1: e ma gbo nkan
0: mo pada sibe ni mo pada to ri boot se ri
1: ice cream and okay. Yogurt mo ri pa won eyan na nse nsin you will go online in kan tell me specializing niyan to owo to fi n sise to fi n kole to fi ra moto ise to n se niyen bi wa awon ise ta n foju fo pe eleyi o ti di nkan tawon eyan n se nsin ton se jeun then fashion regular tailoring pe okay aran so anche bead making ara fashion na lo wa
0: beni
1: shoemaking but anye mo ti wa ri nisin if you see shoes that are made in Nigeria tawon eyan se the way they package it wa ro pe Gucci lo se ni
0: okay mo lawon eyan to
1: we do
0: shoemaking yen mo le yan
1: we do no ilorio ti wa we do I've seen so many people then even across Nigeria now imagine pe o ti ko ni bi keje bo pe o ti ko lowo awon ton ti go far
0: and those are these things awon ko ton da for you see won ni value internationally
1: you get
0: wa lo ma se bata
1: lo won ma export e ko da o le se bi ko ma send e son we have people who buy stuff like that to mo ko made in Nigeria you use quality leather quality stuff e to ma se ni lu awon ore mi na adire adire now adire has gone beyond what it used to be atin gbe adire jade atin export adire won tin fi adire se so many things tele ta lo mo kon le ma fi ofiran chokoto ati top
0: lo fi ta fi nse engagement
1: ohun lo ti di nkan mi
0: awon lo fi tin cash out right
1: exactly so many things they only learn mo pe bayi lo se mari now awon to wa to kon gba yen ton tin fi sise se bayi
0: awon lo
1: cash out ofi ti wa di e ba doja tele fe ra ofi ni
0: mo ga kon leyin pe ma je so ti mo ra
1: ah my sister
0: mo ga yo kan o ni nga keji mo ni mo se mo
1: o ti to be
0: yen ti o fe se leyin da lori ise osu e se
1: then skill kan tun wa wa nsi to je pe on lo tun wa nta that's digital skills
0: yeah
1: ni coding ni emi ni
0: digital marketing
1: bo se lo computers generally a de mo pe age ta wa niyan sin amo ki se gbogbo omo lo ni interest ninu yen everybody ko lo ma se but awon omo yin te mo pe ni interest they can learn something they related learn to that
0: even mechanic e le ko awon ise mechanic awon carpentry
1: exactly
0: awon le ma ko
1: so many things to mo le learn te pe o ma se yato si en ti o kawe mo so fun mi to le nkan gba ta wa offer I was telling her about mechanic kan ti mo mo yeah o se yeah ni car
0: business car
1: o ma fun yin business car e mo awon shop mechanic e mo yin ki se shop office
0: o ni bobo
1: ko to ma ni ke joko sinu AC to ma ma fi machine
0: o ni bobo ko na lori social media
1: o se o kawe de be
0: beautician lo ma n pe re bobo yen ni followers gan beauticians to ba tin se project ile awon to ma beautify inu ile to ma se design awon
1: yes POP
0: to ma se POP
1: that's another thing
0: to ma se design wall bobo yen ma good ko da fa pe lo yin bobo yen wa na mo mi o lo ma ko se nbe le
1: gbogbo e lo mo fe ko mi
0: mo loju koko so ki se ki ko yi mi ti mo to ma mu mo loju koko ki ni yen fa ise ki ko pe let's ihun temi lack o ma so ki na pe
1: ti so ya wa ma da ri ke munu abi
0: mi ya ba run to mo ta sosun because I lacked it when bo ya time yen awon mommy wa ro pe a sha kawe sha ba ta le adu koko ka to ba kawe re on to fi mu wa nu so it's not now bad, it's not bad of course but now aye awon pe time ma change
1: then
0: change is a constant
1: thing Ebo. Then
0: one of mama ba me pare ebo ba ti bere
1: okay
0: so nisin bo yen o ma wa se to ma ri gidi now mo ma wa ni interest lati kint igba mi ma wo nle mi bayi pe how can I decorate this house in a idea
1: nibo
0: won fi ran mi
1: nibo interior decor awon kan ise won ni o ba ti wo ba won ti mo kan
0: to ma se sibe so you mo yin na le ko mo yin to ba lai ko ma sare e ma te ti
1: bi nu won ma e ma mo
0: e ma mo so e ti sare channel e awon owo yi kede re owo le po bayi when we talk about future o ma po jo
1: be o ma lanfa
0: ni because owo ma ni owo ma ga si ni owo o depreciate owo ma
1: especially in Nigeria
0: so the earlier the better ni te ba fi pe o po loni ko le wa le lola o that is one thing I want you to know te ba fi pe o po loni ko le wa o ma wa po si ba ah mi ba de ti mo ki de ti sare kon gba
1: ni
0: n to ma da niyan so bi come on adibe ibe boya e ba ti ra ibi te agba yin ba ka e je kon bere lati be to ba de pe online na de ni pe to olorun ri mi bi mo se wa yi o ko si toro ko si kobo e faye le one hour in a day e ba won gbe si bi to fe wo e ra data e gbe si bi to fe wo e ma wa monitor jo se ne ba raye e ne to se te ti won legbe ke je ma ba won ko to wo equipment ni se keke tan le fi bere ba won mo se ko ko se ko de won lo ko nta on ko lori social media ni
1: then.
0: So you share ta ba e ne ra fun won let them start somewhere e je ka soju pe en obi sola fun ale kan pe wole lati
1: let it be wa sorry 0913655695252
0: and I just think about one e je you know bring up your idea on how to better equip our children so that owo won le dile won tun le assist wa e je ka don tun so yen na mo bukata yin oni wo wa lorun ju by the time to ba ya wa na o le to se eh a je won mo ati ko ti ko le won ti kele ibe le yo ba ta ile yo mo wo wale eh so won ti ni source of income to je yo
1: mo pe okan yin gan bale
0: okan bale
1: ma sare kakiri
0: eh eh omo to wa nle we university to so ni di owo hand out ko ni ma pe yin fun yin owo school e yo gbajumo atowo ile awon sik awon onikobon
1: awon minor kiri go n ba ti sort e ko to pe yin
0: yo sort e fun ra re hello ta lo wa nbe o alafia fe yin na a wa pelu yin
2: o pada bi do di ko se owo la ya ki jo wa se se ja wa gbo e wa e je ko da pada ko lo ni Nigerian Recuperation je se wo won da kale sibe tailoring computer generally Kin.
0: 7 years.
1: Yeah. Catch but them young.
0: 5 years. No. To ba je pa nkan to le ma
1: mo kinkin kin kan wa. Amo ye.
0: E je kan be si ni.
1: Mo ma wo cooking shows. Mo ma ran omo kinkin kin.
0: To ma
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: E ka ro sa.
3: Prama.
1: E show sa.
3: An gba do to yin.
1: E sha dupe.
3: I'm a little lump in that was all.
1: Yes, she had been some.
3: Would that come up for saying? Oh, beginning
1: about Paradio, you
3: said, oh, moon and a law of home. So that would be the money to convince that that would be. Oh, that did it again.
0: I should go on,
3: son. I
1: should.
0: Ton ba wa momo wa kose lodo yin ejo je ke mi beyin e mo pe iya iyomo le mi bi sola na iye ewe ni ejo ntori olohun mo fo olohun beyin e wo osuba yin ri
1: e wo oriku le lawo e ba wa moju to won
0: e ba wa moju to won isokuso isekuse iwakiwa iwokuwo loju awon omo yen ton ba momo wa kose lodo yin ejo Hey, John, to your long, be a yet a cocoa. Be
1: honest,
0: oh,
1: are very important.
0: So,
1: but I really are yet a one
0: soon. So, Emma, what I'm to go and to see. Hello,
1: hello, Carol. Hello, 9136556952. The number tell it be wasi.
4: Hello, sir. Hello, ma.
1: Hello, Carol, sir.
4: I feel so so last I did.
1: I'm going.
4: Cherry lori awon mo te ni ka wa ko seun wallahi kan to da ni e ri wi pe omo mi o gba yo wa nle we university yo wa to time te kin ta won tan ti golude oni lole awon obi yo de ni bere re se ma te de time ti fin golude ko ba je ose meta ni ko ba je kini kan ni to na ba no nle ni kini kan opolopo awon mo mi tin jade le iwe ti won ni se kankan lowo awon ni won ta si yawu yawu bi tu wi pe won ni kankan ti won lo de ba awa ta sise o fi nisin awa na post nkan wa si online a fi kini kan kun kini kan a fi kaluku fin se ni o je kin kan wa awon eyan loju se ri awon mo mi lasiko ta wa yi papa julo awon obi wa ni won awon obi mi ni o je ko mo mi fe ko se ogun wa ri wi ni wi pe igba wo la won to go nje omo je lori se tin ko yi omo be ko so odun meta e wa ni mi si fe jeun lola so awon obi ni kan ju o olohun ni da mo we ku
0: sari lori abo ti boda yi so akoko re that is why ta so pe e ma do to ba won
1: e bere lati kekere
0: akoko ni
1: be ile fe tete jeun omo
0: solution number 1
1: start from the beginning
0: solution number 1 e ma je kun wo university 7 years omo ti le ni nkan to le be si nko
1: awon omo yen gbo
0: elekeji en so pe odun meta omo to koshe lati 7 years ka fun lodun meta 10 years ko wa le ko odun meta yo fe 10 years ki no nkan loju so o ti develop interest lori ise yen
1: o ti mo en to ma ko laarin odun meta gun kan mi ti o mo gan omo yen ma because a ma ri o ga se le
0: o ti laju o o le ni o ma nkan mi le gba okun e o ti
1: gba ise le mo ko ma lo
0: awon gba won ni lecture won so o ti laju e je ka mo so pe ki ni mo ye so yin bo kan le kan to ba mi pari un
1: cognitive skills won ka build there
0: eh mo so ebohun lagbara ma binu yin pe ka build interest won towards in ta fe ki won face kan da so lo je pe from 7 years ka jam young e ma do the university university yen ti lo fa hello o ti lo fa
1: hello Carol. Hello.
0: Hi, so what's okay, sir? Okay. 0913655692.
1: Ejo te ba pe wa e ba wa sun kuro ni di radio yin tabi ke pa. 0913655692.
0: O man jo ibo le ti.
1: Hello,
3: Ekaroma.
1: Ekaroma.
3: E ku awon Olorun a bu fun yin o.
1: Ami ateyin.
3: A ma n gbadun eto yi gan. Olorun a ran yin lowo.
1: Ami.
3: Oruko mi ni Titilayo lati ni University Ilorin.
1: Agbo yin ba.
3: Nkan te so laaro yi, o mu mi ranti omo mi kan. Kekere wa to ti wa ni kekere bi pe omo se njoko n sere, o ma fi nylon. Awon pata la yen a fi sewu. A ma wo, a se mu wa o pe le ma good ni Ilorin. So, I'm not going to be 8 years. Oh, my wife, she's a cat. I do more for us. kuro mo ba ni mo de lo si school mo se mu ti le tailor ni o lo se re nbe goya o sa nko o wo secondary school o se kin gba to ma wo bi GS3 o ti mo o ti mi sise dada mo ra machine fun o nlo ni so fin je o yeah ni pa ki code yen inu mi dun ko te to so o help mi go omo na mo kan mo ri ko good ninu computer o si wa ni bi primary o ni kan fun computer o fun se o se gugu e se ko tin le mo nkan kan se lori computer nigba to the last long haul bill ti won lo to lo yi mo so se mu si fintech ni o sa lo se nbe o se gbasawo mo so wo ṣugbọn teni lorun ṣugbọn ni se yi o ti wa good ni pe school to tun wa lo o tun wa se nkan kan fun won nbe se pe won se coding kini kan mo de pe awon omo yen na lo to ma n fa yo fun gba mi gba mi computer lo ma fi sere lo ma wa nje se gba nsawo ṣugbọn nkan te so laaro yi o tun in fact o tun encourage mi mo pe nígbà tẹ́jẹ́ ṣe ṣe mẹ́ṣàn kóòdù yẹn tó bá ta ní kóòdù máa nílò ń kóòdù ń bẹ́ẹ̀ káà mọ́ kókò kiri kan ṣùgbọ́n
0: ó ń ṣe máa mọ́ kókò ní máwò rí ẹ fọkàn
3: balẹ̀ ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ orílẹ̀ tí iná ò ní dàrú
1: ẹ ṣe àdúpẹ́
0: mà. Ó ní nǹkankan tó sọ tó nǹkan bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ lọ́wọ́ òun náà ni pé àwọn tó bá ta bá fi ọmọ sí pé kọ́kọ́ṣẹ́ náà ẹ má nítorí ọmọdé kẹ wá pa wọ́n tì kọ́ wá ṣetán kọ́ mo má lè kan kankan ebi òun ni jó ta ní káwọn ọmọ lọ jó ìjọ ti máa ń ká mi lá.
1: Ó lé sí akànsúnwó náà
0: ni. Akànsúnwó náà ni.
1: Ẹ tiẹ̀ lè gbéra díẹ̀ o.
0: A tún lọ, a tún wá àwọn ọmọ
1: lọ́dọ̀. A tún mú yín lọ dancing competition.
0: No, birthday party. Lẹ́yìn náà tiẹ̀ lè jó. A tún wá wá àwọn ọmọ, a wò ó ṣe pọ̀ lọ. Àwọn ọmọ parí ọdídé wọn lè. Kódà,
1: wọn lè jó kankan, wọn lè gbé bọ́ọ̀lì. Wọn lè gbé bọ́ọ̀lì.
0: Àwa ni kọ́ ọmọ wa kọ́ iṣẹ́ inú ọdídé. Ká ọmọ wa kọ́ṣẹ́ nǹkan, ká má rí lára wọn, ó máa ń dun àwa o.
1: Ìyẹn ò da torí àwọn òbí náà struggle ni. Káà sì
0: ní polówó yín.
1: Àwọn òbí struggle láti kówó lẹ́ni o, ó rọrùn ká má sọ̀kan mi. Bàbá ń gbọ́
0: rédíò báyìí, àfọkànbò yìí láṣìírí ni o. Owó tẹ́ gbà lọ́wọ́ wa yẹn dùn wá. Hello, táwọn àmì ẹ̀.
1: Hello.
5: Hello.
1: Ẹ kàárọ̀ o. Ẹ jẹ́ bá a pa rédíò yín kí lorúkọ yín. Bóyá kẹ́ pè padà. Tẹ bá pè ẹjọ ẹ pa rédíò.
0: Bísọ̀ àpòyá kẹ́pẹ̀ padà. Mo máa ká sí.
1: Mo ti ní kọ́mọ̀mà tán rédíò.
6: Ẹ káàárọ̀ Lena.
1: Ẹ káàárọ̀.
6: Yes, o, Akwetu.
1: Ẹ ṣe ògan ni kí lorúkọ yín mà.
6: Títí láyọ̀ láti Taiwo ni.
1: À ń gbọ́ yín mà.
6: Teri catch them young is a good example. Then charity begins.
3: Tá a bá mọ̀ ṣe wà nílé. Then a máa kọ́ wọn ní oríṣiríṣi nǹkan like the value for money. Nǹkan tí owó jẹ́ béèyàn ṣe lè náwó béèyàn ṣe lè keep ẹ̀ béèyàn ṣe lè save owó.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
3: All these moral values a máa fi kọ́ wọn. Because there is dignity in labor.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
3: Then from there, ọmọ kékeré ni wọ́n ẹ jẹ́ ká tún wọ́n sẹ́nu ẹ̀kọ́ṣẹ́ bí ẹ ṣe sọ. Àwọn ọmọ tèmi majority wọn mo tún wọ́n sẹ́nu ẹ̀kọ́ṣẹ́ ni. Ó tóbi pé wọ́n tẹ̀ wá dé university fún graduate. Wọ́n ti ní trade yẹn lọ́wọ́. Bọ̀wọ̀ ẹ ká san ẹjọ́ mọ̀ ń bọ̀.
1: Ẹ ṣe
0: mọ̀ ẹ
1: ṣe gan ni bọ̀.
3: Ẹ mọ̀ sí inú ẹjọ́.
1: Ok.
0: Ó dàbí sájà màdó lórí ètò.
1: Ẹ ṣeun gan ni adúpẹ́ tí ẹ pè sórí ètò lẹ́ni tẹ́yìn náà bá wa dá sí. Àmọ́ bá ṣe ń wọnú ọlùdé yìí gbogbo nǹkan tá a bá lè ṣe.
0: Ìjà plan ẹ̀ báyìí.
1: Bẹ́ẹ̀ni káwọn ọmọ wa náà kán lè wa independent táwọn náà bá kò nídìí pé wọ́n á ṣe máa gbé pálíkì. Ẹlòmíì office work ni ó padà ṣe o. Àmọ́ ṣó ní skill kan àwọn tó ń ṣe office work gan wá side hustle náà mọ tí ó mọ ṣe weekend tí ó bá lọ bí iṣẹ́ ṣó ní skill kan tóun náà lè tọ́ka sí pé bó ṣe wù kó jẹ́ bóyá kí n tiẹ̀ tó wá ríṣẹ́ office yẹn èmi náà lè máa ṣe eléyìí tí ó máa mówó wọlé tán ní ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wo ọwọ́ ẹgbẹ́ wọn kan tó jẹun. Ọlọ́run ran gbogbo wa lọ́wọ́ orúkọ tèmi ni Bísọ́lá Oduwọlé Suleiman.
0: Oda, thank you so much Bísọ́lá for always doing this with us. Omidan Ọláyinka Ajani Ajibade Lemi Njẹ́ a tún máa pàdé níbi nínú ìpàdé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀.
1: Lágbára Ọlọ́run
0: gbà wá obìnrin.
1: Ọlọ́run ṣọ́ wa.
7: Ìṣẹ́jú àti wákàtí lẹ ń fi máa gbádùn ojúlówó àwọn ètò ní ilé iṣẹ́ tiwa. Kò sí àṣàdànù nínú àwọn àlàkalẹ̀ ètò ní ìkànnì tí ẹ ti mọ̀ bí ẹní mowó Diamond 88.7 FM. Ẹ lọ fọkàn balẹ̀ bó bá jẹ́ lẹ́ka eré ìdárayá ìfikùnlukùn lẹ́ka amúlùúdùn eré oníṣe àti àwọn orin aládìídùn fún ìgbádùn tiyín nìkan ni o. Diamond FM ìkànnì tó ń tàn
5: yẹrin. Bí a bá ń sọ nípa àgbékalẹ̀ ìròyìn tí kò lẹ́ja bá kàn nínú.
8: Ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbọ̀ alájùmọ̀ ṣiṣẹ́ pọ̀ lápá ìlà oòrùn àríwá ti ṣàṣeyọrí.
5: Ètò eré ìdárayá.
9: Àwọn tí Ronaldo nísì nìyẹn, àwọn tí Lionel Messi náà ń bẹ́ẹ̀.
5: Ètò amúlùúdùn tí kò lẹ́lẹ́gbẹ́.
9: Akinyin o.
10: Akinyin akinyin àlùyìn lọ́gbẹ́nu.
9: Ẹ bàrìbà.
10: Lórílẹ̀dẹ̀ Nàìjíríà.
5: Mélòó la ó kà nínú eyín adípẹ̀lẹ̀ Diamond 88.7 FM. Ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ tí kò ní fi sílẹ̀ nígbà kọ̀ọ̀kan.
11: Ìkànnì tó jalè jako tó tàn kárí ayé.
12: Gbogbo anígboro ti mọ kí ló ń ààbùn.
13: Àpapọ̀ mọ̀ pọ̀pẹ́ onímọ̀jì. Ìgbà tí gbangba tó wà dẹ́gùn gedere.
11: Ayọ̀ àti ìdùnnú yín lọ jẹ wá lógún. Pẹ̀lú Diamond FM, ìgbádùn tí ò lópin ni.
13: After working kílógù, ìgbádùn lógù ta wá jẹ. After working.
11: Àní nínú ohun gbogbo, ayé ọpẹ́ tún yọ.
13: Ṣé Ọlọ́run òbójú mi jẹ́?
11: Diamond FM, ìkànnì aláyọ̀ ni wá.
13: Ṣé Ọlọ́run òbójú mi jẹ́? Obìnrin mi sọ̀tà wá lẹ́nu o.
11: Ìlú àtúrin tó jẹ tí ń gbèsè tó túrin lẹ̀ dòdò.

0: Ami, ami, ami loruko Jesu. Eyen sha ti ma se ami ye ko rin le dodo. Nitori pe ami o ni o nse ase adura bi po ti se o de ti ri be. Adura yin o ti gba, o si daju niye. Antori na wo kin pe e kaabo sori eto yi. Kile eto na aka se eto. Nibi ti e ti n gbo nipa ipade adura, nibi ti owo agbara Olorun ba ti n fara han ni. Eyi to ma n waye ni gbogbo Saturday akoko ninu osu. Lati agbala ise iranse ijo CAC, Freedom City Prophetic and Deliverance International Ministry to wa nilu Ilorin nibi eje mo so fi pe baba wa to Olorun wa nlo ninu ise iranse yi baba wa ni kale bayi ninu yara igbon Sategun yi pelu mi Prophet Adeniyi Abiodun James so pe ani ma sha nlo ko mi eje sha ti joko ke tu won to Olorun fe se lati pase eto daddy mo ki e ka bo sori eto yi lote yi sa
1: eje ajo so pe ogbo ni fu oruko Oluwa ni oke orun
2: hallelujah
1: gbogbo ara ile atokunrin atobirin ogbo ni fu oruko Oluwa ni oke orun
2: hallelujah
1: eje gbogbo wa jo pariwo pe ogbo ni fu oruko Oluwa ni oke orun
2: hallelujah
1: oro ase akoko ton ni kin sori gbogbo eni to nbe laye ti ojo orogolo loruko baba tomo ti e ma orun ma pale won mo
2: ami Jesus Christ
1: to da oduro soju kan gbogbo owo to da ise re duro gbogbo eme to da se yori re duro loruko baba tomo ti owo oluwa pale won mo
2: ami Jesus
1: yi ni mo so fun igba keta gbogbo eni to lowo sin to nla koja sugbon to soro furasi gbogbo eniyan to sumo to mo po lo nfogun ja loruko Jesus orun ma fi kutun won lasiri
2: ami Jesus
1: be lo ma ri o ti ri bayi ko yi pada gbogbo ni foruko oluwa
2: hallelujah
1: Jesus oluwa wa ami ami ami
2: loruko Jesus
1: ejan ki gbogbo ara tin so pe ipinle kwara
2: lapapo
1: e ku le
2: yes I can
1: eku dede akoko yi beni ipade adua yen e kan losu na lo ma waye o da pele keta re re ani da ti tun ma salaye n to gbe ipade adua yen duro eni to gbo
2: ko
1: so fe ti o gbo ko nile ko so fun alejo keni kan ma mu phone ko ma pe eni kan pe si radio re si bi bayi baba woli o nsoro nbe na eni kan ni se daddy lo nsoro abi daddy ko emi na ni o mi ranyan wa beni emi lo ngbo life and direct ipade adua yen e kan losu na lo ma waye nibi ti olorun tin se nto so po won o se
2: on to so po won o se ni
1: olorun mi jo lododo olorun mi jo lododo nigba te niyan se bi eniyan olorun mi jo lododo eyan ma pa won da sugbon olorun ki po won da ba olorun ba ti lo nbo laaro ko ni de losan to ba lo dala ko ni wa la fe mojumo akoko to so po won o se ni o se in to lo won o se ni o se tori pe ko se nto le da duro ko se nto le riwo mo se a se nkan mo se nti obi ni to ba ti se nkan ko se to fe bi so o ja olododo ninu akoko ta se lo o ja olododo ninu ekeji ta se lo o tun so wi pe ohun tun se tan lati se juta akoko lati se juta ekeji beni ipade adua yan boya we se ngo fun igba akoko daddy ati mommy ago meje ale oni gosa ago meje saturday ola beni lo ma waye titi di ago meje afemojumo seven ale si seven aro
2: okay
1: ina adua ni ko si nkan meji ti a ma se ni gbogbo osu god bless you
2: amen sir e seun daddy ona lati gbo iso ni soke yi introduction ni baba se fun awa ta ba ti gbo npa tele tele ri ta sese ngbo fun gba koko amo yo wu mi ki baba to te si waju ke koko sari ko number yi le papa julo eyin te ba ti gbo npa ire tele tele te de ti debi ti pade adura yi ti ma nwaye to sese ke ma bere pe ejo bawo la se debe boya ibi te wa jina siru lo ri ibi te mo address ta ma pada pe na e ko number yi le ke pe fun apejuwe be se ma debe oni 091-649-05891 lekasi 091-649-05891 etun bo lekasi 0

0: leni o se se ko ma jo wa lojumo so to ba ti so pe o nfe se nkan yo se lo so yen so now o so pe nton fe se ni to su yi o ni ki a pe yi ta fe sise le lori o ni pe I cannot continue like this
1: yoruba
0: o
1: le
0: mi o le ma ba lo bayi
1: ba lo bayi
0: ai ene kan sa mi le o nton la koja lowo lowo marubi li akadaba ruabi loruko baba to mo ti ama eni to pe mi o fo pin si lole
1: ami jesu
0: daddy e gbodo wa nbe ni bi pade odo yen la go meje irole ola this is saturday e gbodo wa nbe now ene kan ni o gbon wa ni last month to su to koja oni mo so gbolo nkan pe ma fe mi wadi boya woli re lo soro oni
1: ti
0: pe so be oni 2012 ni se ti ba lowo engineer gbajugbaja tolorun gba fun to nile to ni moto sugbon iji aye fede hey enikan won ni iji nja o lowo lowo iji nja igbeyawo re iji nja itosuna re iji nja itesiwaju re mo soro bi woli be ba fi igbagbo same loruko baba to mo jam owo oluwa daiji na
1: o mi jesu
0: iji yen de debi ti ko si jije ko si mimu iyawo re lo wa sanwo le nibi ta ko lo nigba ta tale o wa na lo gbadua adua ojo meta ni church kan nigba to won ode iyawo ohun ti keru ohun senu ona mo gbadua gbogbo eni to sunkun lowo lowo bi olorun ba ri omokunrin lekun pelu igbagbo teyin na loruko baba to meta ada ni wayo ma re yin lekun
1: ami jesu
0: e gbo sa awon eyan la nkan to le koja
1: bo
0: eyan ba wa la nkan to le koja oni lu adua to le bori ogun to le ati woli to le ni bi ti olorun to le wa olorun to le olorun to lagbara Olorun to le Olorun to lagbara dasi oro aye mi o odo nlo mi o le mo ba lo bayi ni to su yi akori e now omokunrin wa ni ohun wa ko eru yen ohun wa lo ba iya yawo ohun pe lagbaja lagbaja ohun de lati ibi adua ohun beru ohun lenu ona oni iya yawo ni ko nlo ba baba yawo ohun nule ohun ba mami nta
1: okay
0: olorun wa lo ba won oni baba yawo so pe ijo to ba di okunrin pada lojo ti ona ba la fun o to rowo gba o kere tan two bedroom to rohun o le gba ki wa ti yawo re ma se loko laya loju awon mo eh won na fi osesin won le abuku lo fi lo gba won ni awon kan ti ru epin ba se jo npade lago meje irole ola loruko baba to mo ti e menema angeli ra lowo o ma jade si o
1: mi jesu
0: olohun wa bere sin sunkun so ye ki baba yawo ohun so bayi to je moto ti baba yawo nkoko lo laye ohun lo ngbe fun igba wa yi
1: won wa so bayi
0: olohun be baba yawo ni rara Olorun wa pada sodo yayawo ohun ta ni yayawo ohun so wi pe ko nso to oro fun e igba ta won lo pray lori oro re won lo go e titan
1: ah
0: ah gogo ibi ta ti fi abuku kan o mami gba ori amu daddy gba ori mu ba se jo npade lago meje ale ola loruko baba to mo ti e mememo oh ogo re ma gbadọ bale won
1: mi jesu
0: olorun ba ku o on ba bere sin sunkun o wa ri awon eyan wa lo ba ore ohun kan ore ohun yen lo wa gba ohun sile so ore ohun yen wa ton ba tin lo bi ise ohun tele won ise brick layer engineer ni o o wa di brick layer o wa di eni ton ba won
1: ah
0: esa ogun be laye eni ti won ti sandi lo so pe ko saye ago meje ale ola daddy e ja jo pade ogun yen ni ona abayo daddy mommy ogun yen se kini o ni ona abayo eni kan ni bo ga lati wa pade
1: okay sir
0: to ba ti wo ilu ilorin to ba ti de ile epo bovers to wa lofa garage bi okada lati ile epo bovers yen lofa garage
1: ni
0: roundabout yen so wi pe on lo si church freedom city to wa lona school kingstep atomode atagbalagba awon lokada gbogbo na ma be
1: oh
0: baba mi o be an ba lo o n ba niyan lo pe ni reti pe won ni ko si ogo lara won
1: ogo ti tan
0: o de n gbadu a lo to nkan o yi pada o n gawe nkan o yi pada o ni awon wa wa n gambari lona ogo mo so won da won se ise lowo nile kan o ni iyawo en to je engineer to moju to site yen lo n gbo radio lojo saturday gaga la go meji osan oni mo wa so gbolo kan pe to ba gbagbo pe woli re lo nsoro to fe mi wadi jajo pade ni role oni la go meje oni ye lo ngbo o ba so fun o ba lo fora oni gba ni bo lo lo so pe o ngbo kini kan lori kini yawo yin sin ohun lo be oni ni bo o so pe ni ilori o ngbo bayi bayi so pe owo se oni half lo ma gbo lo oga o fara mo be ti afun ni kankan igbagbo ohun se kini
1: o ro
0: mo mami e jajo pade la go meje role ola gbogbo nti aye ti fi yin se yaya le lori loruko baba to mo egan yan ma di ogo
1: ami jesu
0: ajo gbadua o o de o ajo gbadua o se olorun kuku lo so pe ki gbogbo eyan wa abajo oni gba ta won kwa ya nkorin ni kan bi ago mejila oni won ko orin kan wi pe olorun ipe yi mo fe mo wi pe o wa olorun ipe yi mo fe mo wi pe o wa mo fe mo po wa ko to pe wakati meje olorun ipe yi mo fe mo po o ni lowo eyin to ra aye si lowo eyin patapata tawon sa wa pe alo na wole so ni duota to n wa aye si

0: Mi loruko Jesu ona le ti gbo ye kaabo pada sori eto akanse eyi ti a fi gbo nipa ipade adura alagbara ni 7 to 7 e ton waye ni ijo CAC Freedom City to wa ni oju ona King Step School e to wa ni agbegbe Ofa Garage lori be ba ti de Bovas roundabout ile epo Bovas to wa ni Ofa Garage roundabout ye eye kan so pe en lo si Freedom City to wa ni oju ona King Step won ma gbe yin debe daddy mo kiyin ku ohun lataro
1: mo ki gbogbo awon to n gba wa le na
0: yes sir baba wa na le n gbo prophet adeniyi
1: abi odun mi ranyan wa emi fura mi mo wa lo ni
0: bayi be yi ko ni tan sibe
1: sa ko
0: ni duro yo ma tesi waju ni o ti mo ni mo fe bere sa e ri pe ni bere mo ni kini ona toto lohun to fe gbe ise re gba lote yi ohun to je ki so be ni wi pe leyin ti ipade adura to si to koja pari to waye tan mo gba ipe wi pe awon eyan wa si ibudo adura yi si bi ipade adura yi pe tawon n gbo lori radio eyin ta ti pari tawon tun si lo radio ebi o lo radio kankan eyin no wa si radio sa awon eyan wa lawon n gbo won wa n lo si ibi ipade adura yi o dun awon pe ipade o wa yi ebi wa fe bere sa se yanu ko n bo lawon eyan ti gbo nipa e ta lo n kede e si ti won
1: se mo mo ma so kankan pe iyanu to ba ti jori dina ko se dowo bo iyanu lo si mo kede ara re se mo pe emi fura mi pe yin nigba se awon pastor church ilorin ta be si pe mi pe se won se radio program ni pe an lawon eyan wa church awon ologba gbogbo awon to wa church pe an li church kun pe won so pe awon eyan wa church mo ni boya ni program te fe se se pe mi o ba yin gbe lorin mi lo kakiri badan kankan ni wa ni pe rara mo ni to in tan ri lojan wa 7 to 7 omo bere kan choir ni church won Saturday lo gbo o de ti ni disappointment lori oro loko de le merin eyi to lo ninu odun February 14 ti o bo si Saturday ojo ayayo ololufe lo ye ko se wedding oko to ti tori e wale lati Australia oko si pada London 10 last for anybody
0: another disappointment
1: sori wo to ba je wi pe se lo n fi kan yi kan e ja jo pade lolai lago meje role to ba je wi pe an fi iyato e iwo na tu gbiyanju sugbon ipa pin iwo na tu fi iyato momo to fi iyato na tu tin fi iyato mo mommy lali ola lago meje ti se Saturday online e ja jo pade gbogbo e ni to nwoju olohun fun omo gbogbo eyin to na difun iwo to wa loke to fe ka jabo iwo to ti gari bi tokunrin taye ja obo o si le dide pada iwo ti nkan ti daru fun e ja jo pade now o wa wa only but o so gbolo nkan kon to kun le pe a bere lago meje role Saturday a wa pari lago meje aro Saturday pe o ti
0: gunju
1: o ti gunju o ni mi o de fe wa o baba mi inu program loko re lo oyinbo tin pe mi le gbagbe o soju gbogbo awon eyan to 5 ni baba yan pe meanwhile eja ko lori e ego sa iyanu na npe ni iyanu olohun wo po ti gunju ko aya lohun pe so won wa fi church le olohun kan ran ti pe aye ohun se pataju pe ko ma fi nkan kan dera awon male lo mommy ki soro esin muslimin wa omokunrin ti mo so le kan yan muslimin ni ko wo pe kini kan o nlo church o nlo masalasi gbogbo lo se pa pe ko n saja oju ona sibe sibe ojoju ona lojo kan
0: oje engineer
1: ye engineer ni be ni ojoju ona lojo kan mommy mi mo tan la koja daddy te ba seti mo pe en la nkan koja 30 gbianju gbianju lori e e mu kegi empty kegi ni ago meje role ola Saturday eyin na o gba omi eyin na o lo e mo pe gbogbo bi lọlọrun wa sugbon gbogbo bi ko lọlọrun tin dan adua olorun wa mi ta wa olorun wa koro yare nkan kan abi be ko ko se ti o kin pe nkan ro e se gbogbo yan lo wa da lo nkan ro ti gbogbo yan lo da lo yara re o ni bi to ti ma gba adua o nka luku tọlọrun ba ti so fun pe ibi ipade yi lo won ti gba adua re gbe gbogbo nkan to le da odu oti mabo lola God bless you.
0: Amen sir. So, bayi ko ni o se ma ri lo. Mi o le ma ba lo bayi.
1: Bi ti mo nla koja yi, mi le ma ba lo bayi.
0: Okay.
1: Bẹni.
0: O ni akori.
1: Ita fe gbadua le lori ni pe mi le ma se kini, mi le ma ba lo bayi. Ki wa le oko ki mo royun ni. Ki sise, ki mo ri nkan kan kojo. Ki mo sise, ki gbese mo gori ami mi. Ka de mo wa gbagbe. Ni gbogbo osu la mo se lago marun role ola ti se Saturday titi wa go mefa e mo pe wakati kan 5 to 6 role. A ma fi pray.
0: Bẹni.
1: Lori gbogbo awon to je gbese. Gbogbo awon to sise bi erin.
0: Tan
1: jeje leri atawon to wa ninu ide aisan kan tabi ekeji eyo kan to luwa ni kin fi kun ni osu yi ni pe kin gbadua fun gbogbo awon akobi la go marun oro leyen lona saturday si ago mefa ma da oro le won lo so gbogbo akobi to je pe se lo ntoro to nsipa sugbon ti nkan o jora won eja do eyin yen tete de la go marun ka jo gbadua ko to di pa wonu pade la go meje gangan ni role tete wa de ko le ri bi joko sinule ko ma jeta lo ma joko si ma da gbagbe lati mu kege lowo to ba ti de bi le po bovas to wa ni ofa garage ni lu lorin so pon lo si church freedom city to wa lona school kingstep gbogbo eyan lo mo be god bless you
0: amen sir ah mi o si fe se daddy tori mo mo pe e tun fe mu nkan kan jade lati nu bibeli ati awon eyan o fi
1: ri daju baye ba wa baye ba wa bi o ba si yo awon eyan mo mi si nkan kan
0: okay
1: I will teach e ma ba so yo be mo
0: bi e ko yan e ko ni lati nu bibeli
1: I will teach from the bible
0: okay
1: we will pray together
0: awo tun jo gbadura papo
1: wa gbo asotele
0: okay
1: ni bi ti ogun ti wa ta lo wa ndi ogun ori ofe ni ki se pe boya ipa abi oni kankan ta gbe fun ma so idile iran fun o be ni ile kerin a o de yin olohun awon eyan mo mi se kan merin yen I will teach I will pray okay. I will prophesy I will praise God in kan merin yen so jajo pade ogun yen o le to be daddy ogun yen o le to be e mu empty keg e wa gba omi awon eyan gba ti won won ri owo olorun mo se de ni role oni church mo ya si
0: okay
1: uma nkan wa church wa mi fe daruko won gbadumo ni won olorun awon ma so pe church tan ba tin pray ba yen o kin lo ko tele won wa ri olorun so pe kon kan ti e wa to su to lo igba ta wa se tan wa mu wa kini di moto mo ni o ma lo canada oni kini oni canada don ti se le mefa ti o se mo no luwa ni ko lo se lo wa lo se bayi lo se baba mi mo nde ni role oni ni role oni pastor so fo fo pe daddy ti wa lo ni o daddy ti wa lo visa lo wa mu pade mi obirin ni o
0: eri ni ye
1: obirin ni o visa lo wa mu o wa rerin oni nisin lo mo pe ni toto adua ngba olohun gbagbo ni pe ka mo lari mole ka mo se kini mommy adua ngba daddy adua ngba e je ajo pade ko si bogun ya se le to e mu kegi ti yin na e pade mi ni role lati se saturday ago meje role lo ma bere adem agbadua titi afemojumo ago meje aro ka to ma pin omi yan fun gbogbo God bless you.
0: Amen sir. To eni to to ni igba na la foro lo gege bi awon agbalagba ti ma nwi. Olorun oba lo ni ise iyanu. Olorun oba lo ni sise lowo yo si se ti gbogbo wa lase pe nigba ta ba ti npeju ta pe se sibi padi adura yi. Lola to je Saturday yi e ma gbagbe ago meje ale ni o oni o bere o titi da ago meje aro.
1: Ben.
0: Now sir ko to di pe a lo kuro lori eto. Number ti mo pe ni bere sir.
1: Number yen na ni fun gbogbo program lorin.
0: Okay.
1: Number yen ni.
0: Okay.
1: Now mo wa fe be awon ara lorin. Se ri omo to ma ndu phone yen. O didi, oni daddy ejo, e ba nfan re ri e lori radio.
0: Ipe poju.
1: Pe ti ba ti e je pe poju ni. O le lo ka so pe an gbadun yin. Oni mi wa eni kan pe wole tohun omo na. Oni igba ti won ba fi so pe an gbadun yin, e se kini kan tohun ba fi gbe teni yen ati court. Titi di ago meji la oru, lawon eyan wole program to lo. Eru Olorun ba mi. Egbe otun, egbe osi, gbogbo waju gbogbo parking lot, gbogbo be pata. Ni ero wa so ipade adua ye koja e gbadua fun wa lori phone
0: aba gbadun yin lori eto
1: aba gbadun yin to ba ti dele epo bovas boyo ti wolu lori re yi te wa lati kaya mo ba rutin deba be ni awon eyan wa lati nasarawa won ni friday la won gbo won de pe awon eyan won pe ma bo olorun de se n to lohun o se mi mo bi te tin gbo wa bo se jina to eyin na te ko leti e gbo omokunrin ago meji osan lo gbo wa lojo saturday o de nbo mi mo time to ngbo mi iwo gangan la ran mi si te o ba ti lafani ati gbo mi a je pe eyin la ran mi si ni to su yi a bere la ago meje role ni saturday online titi da ago meje aro etetede ke le ri bi joko si e ma gbagbe ka gi yin si le o olorun to se n to lohun o se lo su to koja o n be laye sibe eyin gangan lo wa ku to fe se ti yin god bless you
0: amen to number ye ma wa pe bayi e ti gbo baba ti so a n gbadun yin lori eto ko ni nti e pe fun fun apejuwe ni tori pe be ba n gbadun wa te e gbadun ara yin ko mu o e wa ona be se ma gbadun ara yin
1: se mo le sare soro kan saju kan
0: okay sir
1: e jo mo e fe ko ro iwole
0: okay
1: now I'm an engineer ti mo so yen ti yawo e le kun le tori pe yawo lo sanwo le tolorun wa de bayi to wa de n to ngun moto
0: rafo
1: ni igba ti mo bere lowo omo mi kan to jadi la e lo ni moto yi o so fun oni daddy e le ri moto yi less than 16 million to gbe yanyan tutun oni 16 million now so mo pe ru e le sele oro te so ni pe e ba n gbadun wa te e gbadun ara yin now o wa ni igba ti oro yen sele emi ati ti jo soro laipe oni nigba yen ni lo mo fe wo school o ti wa yen oni tori pe ko sowo omo yen o le wole oni daddy ni freedom city lorin olohun mo freedom city takure o mo ti badan oni ti lorin to n ti wa gbadua tolorun ti gbadua won yi gbogbo student to ba wa nbe lo so su on fe ma fi 20,000 ran wa lowo o da bere ni Sunday to lo yi
0: mo ri o kan du mi pe ori television ko la awon eyo le ri nton lo bayi radio ni mo ba fi apo we envelope ye mo ba fi han yin tori mo gba o wa lowo
1: o ni fi jisa fun yin
0: pe ohun mo gba awon na ba gbo ba e kale mo pe mo gba o
1: o ni tori ohun yin na wa lara ohun to so ohun ji o ni 20,000 o ma fun gogbo student mo ni ba ba po nko o ni ye ki ye tan ba je ni last week Sunday ta lo tai o lo bere awon student to fun they were 70. That's 1.4 million. Then it's your lay for the post of 20,000. Lost to Tokoja. Talo wa so fun mi pe bo ba se ngbadun wa o le gbadun ara re bi wo na ba le wa gbadun wa gbogbo eyan ni tan re le yi pada yo dara fun wa itan yin le yi pada daddy mommy itan yin le yi pada e gbe kegi ti yin na e wa gba omi yi e gbo sa mo so losu to koja e je tutu so mo gbo olorun apostle abalagbo ta ba gbadun atan ko to pe wakati mejila e mo pe olorun pe woli ade ni yi
0: ami jesus
1: e mo ta ba ti do gbadun wa o te wa nbe o elomi ani ko sowo moto lo ya elomi ani kini kan in to ba ri ko fe da oduro mo na gbadun gbogbo agbara mo gboda se kini mo gboda bebe God bless you
0: amen ki le tun fe gbo bayi ki la tun fe gbo si aya fi ki a dide lati wa ni bi ipade adura yi e ba de gbagbe ipade adura bo la go marun si mefa
1: Saturday ti pade ma bere ago marun sago mefa wakati kan emi funra mi mo ma anoint gbogbo awon to ba wa nbe akoko awon to laisa lara awon to je gbese awon ti ona dimo eyo kan to luwa ni kin fi kun losu gbogbo akobi to njeun bi abikan gbogbo akobi to ntoro gbogbo akobi to na la fun emi funra mi ni ma anoint to ba da awa sin mi wakati kan to ba da go meje ipade adura o wa bere oh eso keru re yo ba ma sa lo
0: ami jesu abo se ni ye ni ola Saturday eja pade ni ago meje ni role latago marun fun awa ti aba wa ni category ti daddy fe gbadura fun ni arin wakati kan ya marun si mefa ni yo da fun wa o aye wa aye pada alawa na ma leri te fi mo damu wa wi pe e fe wa sori eto yi lati wa jeri si nigba ta ba nsoro de pa ipade adura mi to ba tun bo olohun o si se be number ye te le pere le kan si fun apejuwe 091 64905891 ẹjẹ nyọda baba wa prophet adeniyi abiodun james ko tun di igba mi ta tun mo gbo won
1: agbade nu pade adua den ju eyo kale mo wi tase tase gbogbo eni mu aye re dani gbogbo eni to ni ko so na bajo fun o gbogbo eni to ti gan o gbogbo eni ti omi ji oju ti en pa lerin gbogbo eni ti inira re fun ni tura mo su aso tele loruko baba to mo te owo oluwa gbesan re lara
0: re
1: eja pade ni ago meje ola god bless you
0: amen to tope anima shan lo ko mi le kan si modide fuya bayi o dinu pade adura yi ni role ola titi igba na eh e ba nfi fonran yesi ka gbon pa e

0: Eka san, asiko jimo oloyin toni, saju egba won koko to wa ninu iroyin na. Ijoba apapo ile wa siso loju egun ise akase oju ona morunse to wa lati ipinle Gombe lo silu Biwo. Minisita foro olulu le wa Labuja fidi igbaradi isakoso re mule lati so loju awon ise akase to le ni ogbon niye nilu Abuja. Egbe oselu APC jeje ati se ipolongo lori awon oro to se koko o ni gbaradi fun eto idibo gomina ti o waye ni ipinle Ekiti ti mo ipinle Osun. Nile okere are ile Ukraine daba ijiroro oni ifojurinju kan o ninu letter fregede kan le ito fi sowo si are ile Russia. Lagban iroyin re daraya iwobi apa n darapo mo iko Super Eagle nilu Lisbon saju ifese won si olore sore pelu iko agbobolu tile Portugal. Aseun bi e se n tete si wa iroyin lekunre lamude lati kan igbo n safefe Diamond 88.7 FM. Ilorin olarin waju oye wole ni oniroyin yin ekunre iroyin na bo wa leyin idanuduro ranpe yi.
1: Ni gbogbo igba la ma nro wi pe bayi ni ipenija to nkoju eda ma mu ni ke
2: ara ye ti su mi gbogbo eje ti su mi ko ye mi mo ke ti mo fe se ba
1: ṣugbọn oju aye o tun le fi ni han bayi ma se ma ro wi pe awon eniya ko ni isoro nitori pe won rerin won si yege nu ni gbogbo igba eniko kan lo ni ohun to nla koja labenu kaloku la bi ti e lara ma bere alaafia awon ore re si ma se dada si gbogbo eniyan
3: imoro yin lo ndese ti igbo yin lati ikani Diamond 88.7 ilorin
4: iroyin ekun rere lati le ise Diamond FM.

0: Eka bo pada iroyinari lekunrere bere lati lewa Nigeria. Ijoba apapo ile wa ti so loju egun akanse oju ona marose onibeji ti o wa lati ipinle Gombe lo si biwo ti owo re to trillion kan o le igba naira. Minister foro ise ode nile warakunrin David Umayi ti mo gomina ipinle Gombe arakunrin Muhammadu Inuwa Yaya ni won jumo so loju eto na loruko Are Bola Ahmed Tinubu arakunrin Umayi salaipe awon ise akase ohun loje okan lara awon ise idagbasoke yi ti ijoba apapo mu lokunkudun gege bi okunrin ohun ti wi oju ona oni kilometer 15 na ni atunse yo de bawo ti yo si di oju ona yo dipo oju ona onibeje latodo ile ise agbasese iyen Hitech Construction Company. Minister ohun se afikun re pe imugboro ti de ba ise akase na o si kilometer 31 latari ohun ti gomina bere fun ewe gomina Inuwa ti waju oju ona marose ohun gege bi eyi to se pataki fun idagbasoke eka eto oro aje ohun awujo leyi to so apa ekun ilahunu ariwa po mawon ilu ohun ipinle miran lorilede yi te mawon orilede alamuleti ni olulu lewa Labuja minister foro olulu lewa Labuja arakunrin Yesun Wike ti fidi igbaradi isakoso re mule o lati gunle igbese si so loju awon ise akase to le ni 30 jake jado olulu lewa ohun nigba to nba won onigege ara soro leyin abewo ohun ayewo sawon ojuko ise akase na to ti setan fun ifilole o arakunrin Wike fi idunu re han lori ikojo osun awon ise akase eyi to sabewo si ohun pelu igboya pe awon ise akase na lo ti pari patapatawo lara awon ise akase yi ti minister ohun sabewo si ni oju ona Gwarinpa lo si Jabi oju ona to wa lati agbegbe airport lo si Kuje oju ona to wa lati Kuje lo ti agbegbe Guagua Lada atawon oju ona miran o ni ipinle Oyo ilegbimo asofin ipinle Oyo ti ko oniru abo ohun ipe yi tawon eniyan pe fun pe kijoba ipinle ohun o fi kuluku pelu iko janduku leyi ti won ji oluko atawon omo akeko kan gbe ni ifunafosu lasiko akolu alagbara kan to waye onijoba ibile orire lojo jimo ojo kedugun osu karun odun 2026 ilegbimo asofin ohun ti wa pe fun igbese idola kama kama o lojuna ati dola awon eniyan ti won jigbe na ifenuko ilegbimo asofin na lo waye latari abakan eyi ti o ma asofin to nsoju ekun orire arakunrin Johnson Ogundele leyi to gbe kale ka to si te pepere si waju ijoko ile na leyin ti ile ohun pada senu ijoko won leyin odun ileyawo ilegbimo asofin na ti waro ijoba lati ri awon ohun elo ina leyi to wa fun eto abo to nlo agbara orun te ma won ohun elo ayaworan sawon ile eko gbogbo lojina ati pese abo to peye sawon ile eko to je ti ijoba te dori awon ile eko aladani o ni ti toro ipinle Oyo bakan na ni won ko awon aba to nti pepe ki ijoba ipinle ohun ko dunadura pelu iko janduku leyi ti won ji awon oluko atawon akeko kan gbe salo ni ijoba ibile orire ni ipinle ohun o nibi akolu alagbara to waye ni ipinle na wayo egbe oselu All Progressive Congress APC ti jaje lati se ipolongo alalaafia papa julo lori ohun ti awon araalu nilo saju eto idibo gomina ti o waye nipele Ekiti te mo ipele Osun o bakan na ni egbe oselu ohun tun tepele mo ifaraje idurore eto idibo onigbangba la santa saju eto idibo lasiko eto idibo te mo leyin eto idibo alaga apapo legbe oselu APC ojogbon netawe yiwada lo fi edani loju ohun o lasiko abewo pataki yi ti asoju ile british ko leyi to se si secretariat ti apapo egbe oselu na to wa nilo Abuja o asoju ile british ko dokita Richard Montgomery kede re pe ile oba United Kingdom yo fi awon iko olusayewo sowo o si bi eto idibo gomina ti yo waye nipele Ekiti te mo ipinle Osun lojuna ati satileyin to gbopon bi awo irin fun ijagerege eto idibo na ninu egbe oselu ADC alukoro apapo egbe oselu Action Democratic Congress ADC Malam Bolaji Abdullahi ti fi da gbogbo awon adari egbe oselu ohun te ba won mo egbe oselu na nipinle kwara loju pe egbe oselu ohun ti setan o lati dola orilede yi kuro lowo airi kan se kan isakoso egbe oselu APC gege bi okunrin ohun ti wi o awon mo orilede yi ni won ti pinu lati fi ibo won tari egbe oselu APC kuro lori alefa latari awon isele ipani bi eni pa jabogun itajesile loni ranran ti mo isele ijinigbe o leyi ti isakoso isijoba egbe oselu APC ko ri ojutu si okunrin ohun lo fokenki oro na lana ni bi eto apejo olododun fun ti odun ileyawo leyi to waye nibi ti o ti foro jewo pelu awon omo egbe oselu na o ewe ninu oro ti e oludije fun ipo senator lekun gusu ipinle kwara labe pepe egbe oselu ADC arakunrin akogun iyola oyedepo oro awon omo egbe oselu ohun o lati sise takun takun lojuna ati ri daju pe awon eniyan dibo to kun keke o fun egbe oselu ADC gege bi egbe oselu tawon ara ilu wo leyin ti egbe oselu PDP ti me egbe oselu APC ti jumoja awon eniyan nitamo iroyin lekunrere le ntati si lati kan ni bohun safefe diamond 88.7 FM ilorin iroyin na yo tesiwaju leyin idanduro ranpe yi
1: e darapo mo wa ni idakun kai lu jara wa idakun ibadore Facebook idakun abeyefo Twitter ati Instagram lori diamond 887 FM diamond FM shining supreme
2: iroyin ekunrere lati ile ise diamond FM

Eka bo pada buya yin sese ndara po mwa iroyin lekunere lundi city boyin lati kan ni Bones FM Diamond 88.7 FM ilorin iroyin na tesi waju bayi nile okere are ile Ukraine arakunrin Volodymyr Zelensky ti pe fun ipade apero oju koju o pelu are Vladimir Putin ninu ifikuluko otun lojura ati fupin si rogbodiyan te mo gbodun ro so eyi to nbe laarin won o inu letter fregere kan eyi to fi so wa o si are ile Russia are ile Ukraine shalai pe yo je ohun ti ko bojumo lati duro de igba ti rogbodiyan nile Europe yo tudi ohun ti ile America fojusun lekan si o pelu afiku pe alafia to je opaku tele iduro ri orilede mejejo ohun lo da lori ifeko luko to munadoko laarin orilede mejeji toro kan gbogbangban be lo pe fun ekunrere didawo ogun duro leyi to wa fun okan ojo kan aba eyi ti are Putin leyi to fowo ro danu somi o wa yi o are ile America Donald Trump ti so di mimo pe yo je ohun idunu gba bi awon adari orilede mejeji ba le joko ipade apero to nituma nile China are ile China Xi Jinping ni reti wa pe yo joko ipade apero pelu are Kim Jong Un lose to nbo lasiko irin ajo lo si ile North Korea leyi ti yo je abewo akoko re laarin odun meje gbako gege bi eka iroyin lati orilede mejeje ohun ti wi o Arexin ni reti wa pe yo wa ni ile North Korea laarin ojo kejo si ojo kesan osu kefa niba mo pelu ifiwe pe ni to wa o latodo are Kim Arexin lo se abewo si Pyongyang gbeyin lodun 2019 abewo ohun lo waye o leyin ose die ti Arexin gbalejo are Donald Trump o ti mo are ile Russia Vladimir Putin nilu Beijing ewe ile China lo je alabase gbogi kan leka eto orajo ohun agbo osilu pelu ile North Korea lagbon iroyin re daraya fotosan toni awon ma gbo bolu ile wa ni Alex Iwobi te mo Christian Akpa ni won ti jumo gunle o si ibudo igbaradi ko Super Eagle to wa nilu Lisbon gege bi igbaradi fun ifese won se olore sore ti o waye laarin ko Super Eagle ile wa pelu iko agbo bolu ti le Portugal Iwobi ohun lo darapo ma won ojugba re nilu Lisbon lojo ojobo leyin ti o ti saju kuna lati kopa nibi ifese won se pelu iko ti le Poland agbawo eyan fun iko KRC Genk ohun pelu Christian Akpa ni won jumo down sipe latari bi awon ma agbabolu kan leyi ti won ti saju fi wepe se ko ipako si iwe ipe na o waye o agbawo egbe lori papa ni Samuel Chukwueze ni reti wa pe yo darapo ma won ojugba re ninu iko Super Eagle ile wa ohun loni lagbon iroyin re daraya labele iko agbabolu Kora United FC ti gunle to isimi lopin sa latari bi idije league labele lorilede yi fun todun 2025-2026 se ti tenubodo iko agbabolu ohun lo fidi oro na mule ninu atejade kan eyi ti eka iroyin ninu iko agbabolu ohun leyi to filede o ti ma laga fun iko agbabolu ohun arakunrin kunbi titi loye gege bi atejade kan ti wi o eto ayewo fun awon ma agbabolu ni yo gbera so leyo soka lopin ose to nbo pelu bi iko agbabolu na yo se bere igbaradi fun ti sa todun 2026 si todun 2027 iko Harmony Boys ohun lo pari sa todun 2025-2026 pelu ipo kerindinlogun leyi to mu ki won moribo lowo kiko sinu agbami odo leyi to nfa won lese seyin iroyin lekunrere fun tosan toni ohun ko niju bayi lo kin to pari iroyin yi egba won koko ta ti saju menuba ninu iroyin na lekan si o amu wa se ti gboyin lo so toni pe ijoba apapo ile wa siso loju egun ise akanse oju ona maruse to wa lati ipinle Gombe lo si lu bi o bákan náà látún jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ lọ́sàn-án tò ní pé mínísítà fọ́rọ̀ olúùlú lẹ̀ wà lábùjá fìdí ìgbáradì ìṣàkóso rẹ̀ múlẹ̀ o
lati ti so loju awon ise akanse to le ni ogbon niye nilu Abuja lagbon oselu atuje ke egbon losan ti pe egbe oselu APC jeje ati se ipolongo lori awon oro to se koko o ni gbaradi fun eto idibo gomina ti yo waye ni ipile Ekiti ti mo ipile Osun o lati le okiri amuwa se ti gbo yin wipe are ile Ukraine daba ijiroro oni ifojurin ju kan ninu letter feregede kan leyi to fi sowo si are ile Russia lagbon iroyin re daraya amuwa se ti gbo yin pe uwobi apa andarapo mo iko super ego nilu Lisbon saju ifese won se olore sore pelu iko agbebolu ti le Portugal Eroyin lekunara fun tosan to ni ohun ko niju bayi lo lekan sikin to danu duro egbo ise ta ni fun yin yi nje mo pe layajo ni lodun 2022 niko agbesumo mi adi amara kan se akolu sile ijo St Francis Catholic Church leyi to nbe nilu owo nipile Ondo ti won si ran won olujosin toto ogoji niye lo sonu arimabo be ni awon eyan to le ni 100 kan se farapa Nyana nyana lasiko eto isin ojo isimi Iroyin lekunrere fun tosan to ni ohun ko ni ju bayi lo lati ma gbadun okan ojo kan awon eto aso wajo download app wa Diamond FM lori Google Play Store tabi lori Apple Store bakan ya ma gbagbe o lati darapo mo wa ni ago meta osan oni ago merin role oni ti ma ago marun role oni fun niru iroyin lede gesi ati lede abinibi Baba wa ni isele yajo yajo tabi isele gbonjo gbonjo to ba nsele layika ti agbegbe yin te fe fi to yara iroyin le ise wa leti ekan si wa lori ero ibani soro yi 0916062 7526 Abiodun Akewumi ni olootu iroyin lekun rere fun tosan toni olanre waju oye wole lotu si ede abinibi to si mu wa se ti gbo yin ese o bi ese n 36 kan ni yin to tawon yo akujimo oloyin lekan si emi wa yo se pupo re laye ati laye to dara e ma ya se o

bi shokijo senu moto lo tin gbo ile epolowa idiko nibole to ka omo losan yi yo ma gba yagi yagi lara re lo ni gbangba latugba tugba ski diamond na npe bi fa yes woske yes

0: be your presence.
1: I'm a miss come back. One way, Tia Sogan Gavali. Tia Lujoba Waraton. Tifa Jiban Lekenka. Oh, Waraton. Oh, Majo, Majo. Yajo Dupe. No one long. Tosawala. Lati Jejo. In one land line. Nima Sheko. Anu La Joriba. Walai, igbagbogbo tin ba tin ranti ori Olorun dandan ni ki ma dupe o. Ore re po gan. Walai, ibi ori Olorun pode, o po ju to mi okun lo. Laye ko wa wa. Ba tin je ba tin mo, Olorun ni kedeke. Olorun ni toju wa. Pelu bi nkan ti ri lagba laye, lasiko ta wa yi, sibe sibe. Olorun toju wa. O je oji mi ma lo. Olorun ti o je kikini ohun o tan ready ma lo kankan kan Olodumare o se o joji ma lo o ba on ba wa bo mi won. Can somebody shout hallelujah? Eban yo mbu anabi sallallahu alaihi wasallam. O ya ba n gbe Jesu ga mi atope ope iyin igbo ope temi ma ngbe temi na siwaju olohun bo ba wu o segun adeleye gbe goro ope ba si ope
2: kabi esi e ma seun ologo di don baba e
1: sa ti gbe kan
2: o mu mi
1: iba je kokori ope adogun ope kula ope sibi ope awu ope abo ope tekewe ope ale ogbe kan sa ja jo dupe tia gbedu extra tojo ajimare eto baba eto ye yato olorun lo ni ori be o stand out gan jori bo se ndun ni o mile gbigbigbi tititi o si pepe bi pon ma lata o ku mu kumbr kumbr bi do du efo emi ama so wi pe lori eto yi faji na water. Wallahi. I can't make it.

0: wo lori aye gbogbo awon ololufe ikanni yi baba gba oko e wa sa lori okunrin gba oko e wa lori obirin gba oko e wa lori omode gba oko e wa lori agbalagba gba oko e wa lori onile gba oko e wa lori alejo baba e gba oko e wa sa lori gbogbo awon ganusiologist la jo ganusi lori eto yi olorun gba oko e wa sa baba god ese gan sa on gba yagi yagi lara mi losan yi abi joni jebe eto baba eto ariya eba
1: ologo ni don baba eleru ni o o mu mi dede lati nu iya mi wa
0: bi mo tin dupe lo ba lowura bi o ni so lai dupe dupe pe okun o lowo alase apase kan ni ta wa yi

0: in 0913656952 on the number yeah Tafi Manuel lori eto lozo yi chat ready 0913656952 eni akoko alalubarika ti nbe loju laye ka so o
1: e ka so e ko ito
0: olohun ni ba wa to ko ti yin o
1: olala to the founder
0: olala ti oye
1: Odi Afanda. Ben.
0: Ever Ganuzi.
1: Ben.
0: Hello.
1: No.
0: What ibede? Iru omo wo la npe ni ojo gan. Baba ni ojo, ojo, iru omo wo la npe lojo, ka fi yun, ka fi shide eto losan yi.
1: Omo ti o gbe to wa no apo wa sai
0: omo to se kini
1: to wa ninu
0: abe ma wo lai o tun fi stiz o tun fi stiz ati composure kan alaye soro soke
1: omo to wa ninu apo wa sai ni omo to
0: wa omo to wa ninu apo wa sile aye ni won pe ni
1: ojo
0: O de sumo o ku die o. Eh? O wa gbo.
1: Ami baba de so
0: nfa. Eh, e ti sumo die die loku o. Omo ti? Ha, ojo. Ojo. Ojo ni ku le yo, ojo. Yo. Olo.
1: Na.
0: Je nse bayi, je nse bayi. Bi n ba wa reyan to gba gangan, ogbo. Eni oni won fun, bo bi n ba wa ri, won pada sori la re nu o. Fun mi ni number meni to pari number re. Je n call e na.
1: 6484.
0: Okay, yes ke, Eva. Iru omo wo lojo je? Ola lati oki afanda o ni omo to gbe ta gbe sinu apo wa to ba apo wa sile aye o wa ko nkankan to ye ko fi kun e wo we lo ni gbangbangba latun gbaski tani tun be loju la hello
2: genu si
0: wala o yoyanju ara je lo nobi atenu ese won o ko yin mo
2: titi layo lati taiwo
0: e fe ganuzi
2: ben
0: okay eh titi layo
2: yes sir
0: won ti gbede
2: yes sir
0: o ye fun mi ni ori ki ojo
2: ojo si le gbogbo ma di e dagba
0: e je bi abi e gankan Eh, ojo si le o ma di e dagba. E wo bi o n fosi.

Okay now. Obesede yen tin gbe mi lo fafa. O n gbe mi rin jina gan. O ti fe ma gbe mi fo. Bo se n gbe mi sare yen. Okay now. Mai ti gbagbe toju eleyi fi sowo left e ko si nkan kan le aye to nje permanent o ibo ni eni to ti e mu kini ohun wa gan o ni etan kan lokan be ni sa sori oyibo to kore ti ju temporary ni ko si n to nsele ni le aye yi fun igba kan ni o fun igba die ni ti awon le ise nla nla ti won ba fe fu awon ti won je awon ti won lenu won ni di ikini kan as move to the permanent side so the permanent side ti ano warehouse ni won fi nse loni abi ti mo wi oyi o ko si n to permanent isoro to nse yen ko permanent tori ejo yin wa paronu ti sumo wa ko paronu ti je ka joju sumo wa ko paronu ti je ka jo sere xenophobia show ti lo

wallahi taala emi oni je kiti yin o di a de ni je kinu yin o baje ni won ba gba ti edumare ti o ti ite afefe ohun pe ko mo fe mo to de nje ki ojoro to nje ko run ran eyan ni ebe Nigeria e ja bera wa.

ni se wu lase edumare gbogbo eyin te nlo bi aseye lopin ose yi ko ni se wu fun gbogbo awa ta ni nkan pataki se ko ni se wu fe ni to wa nle o ewu oko ni wu eni tin lo loju ona awon tin lo soko edumare aso won lo so won bo be ni sa adua ti wa niyan fun yin ni diamond 8.7 fm igbagbo la fin so ba se nru la se nso aye ojo un ni kan lo mo ko se nti o kan bayi indomie abe salasa eyan ti my mommy gbogbo eyin te ngba delivery to ni ajo ma samodun ni lase edumare June 5 tabaka ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 she mo yojo ta ti lo lodun isa

0: Okay now.
1: Ojo karun osu kefa. Tabaka ni mini meji ati lo 156 days ninu odun 2026. Ogojojo odin eyo merin pre be ni sa. Oni yojo ta ti lo ninu odun 2026. Tabawa ka mini meji. Iyo ojo to ku ninu odun 2026 ta wa yi. Oje 209. Igba ti mesan. Shenka. Bo ti wa latete ko se o nlo ro rugbodiyan laarin gbogbon ila orun aye iyen ni Middle East niru ojo oni lodun 1967. Inje je mo wi pe ogun olojo mefa kan bele. Nigba na ile Israel lo lo kogun ja Egypt, Jordan ati Syria. Igba na niru ojo oni lodun 1967. Gbogbo iha Middle East ngbona jajanjan ni Israel de o, Jordan ri o, Egypt, Syria. No be today. Eya idonte. Tori kale ma ranti awon to ti sele seyin. Odi suru ni jadun yin o. Niru ojo oni lodun 1972 ajo osokan agbaye United Nation won se dasile ojo ayika lagbaye yen World Environment Day niru ojo oni ni lodun 1972. May I greet you, happy World Environment Day. Ti eranji mosam ajo United Nation na o le igbagbe niru ojo oni lodun 1972 ni won daale be ni opopolopo awon nkan lo sele loni eyi to sele pupo ki se gbogbo e lo munu enidun nje je mo wi pe arun kan ti won pe ni AIDS arun edi asekupa ni ti awon eyan beru eru jeje ni awon odun 1980s laye igba na bo ba di omo benin nba won ni sorare kokoro kogbogun edi ma nbe HIV ni ma gba graduation jo wa di AIDS niru ojo ni lodun 1981 awon ajo tin gbogun ti ajakale arun ni won se awari arun asekupa ni ohun ti apele re wa npada nje AIDS be ni sa niru ojo oni eleyi o munu enidun ni won yinban pa Robert Kennedy ni le itura kan ni Los Angeles leyin to jawe olubori idibo ko mese oyo yen primaries legbe oselu Democrat ni le America ni o omokunrin to fopo moyo ohun eni oyinban pa Sahan loruko re nje oloyinban afurasi ko won confirm e niru ojo oni irawo nla kan jalagbaye Ronald Reagan lo ko re Ronald Reagan are ogoji nile America oku leni odun meta leni adorun 93 years arun kan bayi arun ti ma se awon agbalagba abi awon ti an ti ja ese ri ti o dabi pe won gban lori gban lowo gban lorun bayi ehn arun yen ni baba bafa titi ti an fi dagba ti olojo ide lodun irojo ni ojo karun osu kefa odun 2004 eje n wa so ile de wa Nigeria isele kan na la le dunu si ninu bi meta ti mu kodani ninu awon nkan to po to sele niru ojo oni lo le de wa Nigeria iru ojo oni ninu tan lo le de wa Nigeria nje je mo pe niru ojo oni lodun 2000 kilas wo le yin wa ngba na nile eko certificate wo le gba niru ojo oni ni odun 2000 e rolo mangi you need never bomb me tori e la fi ni e mo gbo niru ojo oni nutan ni won se idasile NDDC Niger Delta Commission are wo la re orilede Nigeria nigba na lodun 2000 ti gbagbe pe ni je ejo to wa pe nfo kan ba mi bo je ejo mo so pe Eh, come on, kira wa o democracy in dagba lojo lori iru ojo ni lodun 1999 iyan ni jejo ni bura fun are wa Olusegun Obasanjo oloye ati awon governors eh na ti Adebayo Adefara ti Lekiti ewo nti wan kwara nigba na eh ti Eko ani the president nese eh nanti okay now niru ajo ni lodun 2000 won da ajo NDDC ile eyun ni lati le ma da bobo ayika bi ti atin ri awon alumani tori awon isele to nsele si won ti o munu eni dun latara awon ti an ri ni nkan alumani latodo won ipalara ti oro aje to nse fun won ati bebe lo ni are Olusegun Obasanjo ni won fi se dasile re niru ajo ni lodun 2000 Hey, lodun 2022 ni ru ojo oni awon elekeru won ko lu ijo kan ni lu owo owo church attack abe ti gbagbe lererun ko munu eni dun olomo tun jari ru e mo ni ru ojo oni lodun 1996 Olorun ba nke obutike mi Olorun iru ojo ni won se kupa kudiratu abiola okan gbogi ninu awon obirin alenu loro ti won nke fita fita wipe orilede wa Nigeria e ji apada si joba wa ra wa ka bo lowo awon apase wa ologun

0: Timi Leti, Ungbariri, Dokon, Ikone Diamond, 88.7 FM.
1: Ocean do bemu bemu, tutu selekejo, Diamond FM lengbao, tundu yuba yuba.
2: Yami kwonu pade maledi, wani tori ti wo lowo lowo. Ama adara
3: ai lowo lowo pa ni lokoda se bi woni Mr. ni oni sinbe
4: e ma wo yin olohun ta lika si wa kun enu eyin people yi bayi
2: lamidi se bi ngba ti wo ti rowo ori lojo ma se be o kuku fasiri ola re han
4: emi na ko ngba ja yin ta yin te ja
2: oja wa ajake lona wo
4: ebi isi lona ina ola siri e wa temi
2: isi lona awa wo na tun je ba o
4: mi o isi lona oju ko kan ti so talika doloro ti yi ori talika pada ti to lowo ajo isi lona o ko ni bo ti pe ja ni ke se pe won ni la jaje tenu re o le toro lawujo o le rowo ti bapo oni lati darapo mo isi lona awon gangan lo mo tin so lowo yi be ni won ni bere ni duro kankan lowo re tabi pon ni ofin tan ni re duro kan to so do loro won na ba dayato ninu malebi ajo isi lona wa ka kiri gbogbo satue eyi ti won se fi irori oto ti won so opolopo eyan do lowo do loro aka imo ye eyan lo ti tara won dide won na gbegbe si ologbon loni ko darapo mo isi lona oro re o le dayo ni lo ni ati gbogbo agbegbe e ma lo si office won to wa ni eyin fun ma bai wo sale nilu lori kwara Say.
5: I get on to my kin lo ko Olorun Oba bi mo se kin yin pe e ku le be ba ti gbohun mi e mo pe ire ti mo ko lona na ni mo fi wa te ba ti gbohun mi lori eto e mo pe mi ki dede wa sori eto ile ise Easy Lona Cooperative International na ni mo wode to ni nibi ti e ti mo won opolopo won ti da mo ngboro wa pe ajo ti mbun ni lowo elomi a pe ajo ti fun ni lowo bo ti ri na nu tori pe ninu awon agbe kale won elomi yo pe ise academy lati lagbaja so nse o e ti wari o wa nko ni ramoto ngbe nkan rere se bi ori nkan gbese se se pe ndogbon si ko dogbon kankan Easy Lona Cooperative International na logbon tin da si tolorun fi ngba fun e wo yara agbara ko fofo loni ati e wa tun lanfani alejo nla to wa lori eto foto ni sugbon ko to di pe mo dodo won eje nti bi lebe mu ka kasu ni role eto ni ogbeni kayode o ma je eje nbere lodo we ba nka won yan kan ti e gbo yin pe wa bi pelu wa loni
6: e se gan olotu e ku ise
5: adupe
6: ki gbogbo ji to ngbo wa ni akoko ipe aku ise oni o uruko temi ni kayode o ma je
5: oda
6: Easy Lona Cooperative
5: International oda ogbeni olaniye kayode azam baba e ku role o
7: o ki gbogbo ti to ngbo wa ni dede akoko ya ti gbogbo bi ti kan ni diamond to nfe de aki gbogbo akuse lataro
5: adupe
7: o le sise wa
5: amen
7: oruko ti mi ni olaniyi kende asan lati Easy Lona Cooperative International
5: oda okunrin kiki okunrin nikan ko lo wa nbi loni iya wa bileko Maryam Ashabi e ba nka won eyan kan gbo yin
8: oruko temi ni Mrs. Maryam Opeyemi ti mu je kan ara leader of Easy Lona mo ki yin ni le loko lajo leyin odi ti ke ba tin gbo ikan ni yi pe akwata ro o anu olohun yo ba wa o
5: eje wa se bayi eni lana ni tan kan la se ehin niro le to ni Dr. Malam Ibrahim Sharafadin aha ti wa je oga agba fun le ise Easy Lona Cooperative yi awon na nbe pelu wa ni yara baba e ba nka wo yan kan gbo yin le
8: amo ki gbogbo eti to nbo ile ise wa Diamond FM eti te fin gbo wa eti na o ni di o
5: ami
8: eti ma advise awon eyan wa fun ni pe ki won ba yin soke ko mo don la la la oruko temi ni Dr. Malam Ibrahim Sharafadin Southwest coordinator for the Easy Lona Cooperative International number 1 in Africa the king of Easy Lona the lion of Easy Lona come on be
5: to ai o ye po o da baba ayin gan mo fe doju oro ko loni tori lopolopo igba awon eyan ma ngbo Mr. Kayode o ma je mi baba olaniye iya wa Maryam Sabi ngba mi odo yin gaga mo fe wa loni ke bi eni to tun le salaye tawo yo tun gbo pe oda eje agbo latenu eni to je alase fun Southwest coordinator baba Easy Lona killa won anfani to ro mo teyan ba darapo amo o ke to so bon awon to ti wa darapo ti won tin darapo e ba adupe lowo won na o
8: we aki gbogbo awon ti o je members bo si gba ta wa si Diamond FM tawo eyan ni wa mamba de wa won darapo ni gbogbo en te lanfani ati darapo ore nla nla to wa ninu le se Easy Lona gbogbo re patali ajo si ninu re tajo je
5: amen amen
8: ki la n se fun awon to n gba wa fun igba koko kina ile se Easy Lona dale lori eto wa gbowo ni won ya wa lowo se gba be gbo olodi
5: eto wa gbowo bi mo se wi ni bere eto yi
8: eto wa gbo ni ki se wa eyawo because iyato wa laarin eyawo ati owo ti won fun yan ti won gba pada mo eyawo nowo tan ba ya yin te mo da pada lososu tabi losose lati nu apo ara yin be ti isilo na yato program tan ti bere ti pe ni lati 1969 pelu awon oyinbo oloro meta ni USA won fun awon eyan won lowo won gba pada kan office en to ba wu won e gbọ to ni tan ba fun tan ba ya wa lowo won ni nkan bayi
5: bayi ni ko office o ogbon office nkan bayi o
8: n to ba wu yen office ni le se easy luna o wa de africa ni 2020 nigba covid 19
5: okay.
8: Ko to wa de Nigeria ni 2022 ka wa kwara gan ka to gbo ka to bere re ni inu odun ka inu 2024 ni osu karun
5: bi odun meji
8: bi ko ati pe odun meji
5: o le die bayi
8: o tin le ojo
5: aha
8: o tin le
5: ojo die bayi to
8: alhamdulillah latara re nti zulo na wa bon wa tu butam tu wa promise wa patapata olotu wallahi won ja wa ntan mo to ai ko ma ja wa ntan mo ni ah ni mo wa sodo tin na
5: eyin gan ti kare okan
8: ati kare okan eri pokan wa le kankan ni ni latara pe inu wa ndun wallahi mo fi olorun ba to da mi mo fi bura wallahi ta'ala isma billahi la ilaha illa allah mo be nikan ninu wa to wa ninu studio bayi mo ba gba lonu kan ni aipe ni eni ni tin ba so pe laipe se pe yoruba
5: o ti mo lo se pe
8: amon leni leni leni leni se pe ta wa so pe jimo loyin jimo loyin en to ba lowo lowo ni o ni o
5: yo yo ri adun re pon
8: pon la se jimo loyin ni re bayi nisin eh lai se ipe o fi nira gba nkan kan ti o sinu pe yin o kaya soke because owo ti won fun wa to be latori 150,000 si 7.5 million naira
5: ti won le ti won fa won eyan
8: eh
5: ti won fun awon to ba jo me gbe
8: awon eyan ti won fun awon eyan
5: awon to ba jo me gbe
8: to le gboro kara yin kun awon
5: eyan
8: ni won fun awa
5: awon na ni awon to ba jo me gbe
8: e seun awon ta jo me gbe ne gbo bayin
5: se
8: gbe yato laarin o wa laarin won ati a n gba gbogbo wa yin ti n gba lagbara olopa owo yi wa ni o lawon quality si ko lele ninu ibi anfani te n sonu se pa n gba corporate n gba conventional cooperative ni Nigeria na but eleyi e wa mo gbo o ko lele ninu
5: ko se owo e to lele lori
8: ko ni di collateral ko ni di NIN won ni di BVN won ni di death or birth certificate wa ko to di pa gba owo yi wallahi tale owo yi ko to di pe agba ati ta ba gba tan o tun lawon wa je mono ta mu
5: lana awon allowance mi do na mo gbo nkan ka je bi won tun ni owo yi ki se nu apo
8: e ma gbo kuku ti ku onbi wallahi tale so bi lai olotu an gba ya laye owo aje mono o fi olorun ba to da ni mo fi bura bakan na owo yi ani di ati ma joko pade yala lo soso abi lo sose ai joko pade bakana owo yin o ni di pe ke mu passport yin wa won o ni di guarantor yin eyi to wa ma foyan lori ju o wa ni pe te ba qualify lati gba owo yi ti se nu apara yin le ti ma da pada eyi ti n de opolopo wa lori nu
5: eh
8: se wa ri bo la se wa se
5: afi ta ti mo ba bere
8: na re
5: bo la ti wa se awon te mu awon ara le to n gbo
8: won gboro wa sibi ta ti se danileko ni
5: nibo ni danileko ti waye ojo woni o waye ago melo ni
8: yo waye ni ola lago mokanla lola
5: ago mokanla aro lola
8: mokanla laaro ola ni state office wa ni aparo office ri e gbo lati jo ta tin wa sibi odun ati podun meji aparo office
5: be ka ma pe pade mi ni bi bayi leni atun gbe lo bi bayi lola
8: state office wa ibe na lati se danileko
5: o tun mo si pe abere to lokun ni de
8: on
5: ni ajo yi
8: on ni wa won na gbianju odide
5: awon eyan wo lo le wa be lola kini ka mu lowo ta ba nbo sa
8: ko se ni ti o le wa eni ti ba nbo wa mo gba gbo re dani amo ofe ni danileko
5: ofe ni danileko
8: ofe ni danileko be lati darapo owo perete ni
5: be eyan ba fe darapo
8: number fe tun wa ni ki se number tulasi e se nu gbo ba be go
5: be yan ba wa bi danileko ofe ni
8: so
5: to ba tun awu lati darapo ofe tun ni
8: to ofe le to ba darapo owo perete
5: owo perete te o ba darapo
8: yes owo da ko mu ni won wo ti o ni yan lara ni but ton ba pe wa leyin program leyin
5: eto yi tori akoko ikere
8: inshallah a ma so ye owo yen fun eni kokan wa gbianju opade wa wa wo bi le se easy luna bo se fun wa ni bo se ra moto fun wa olotu ro pe mo ma ro pe ma pon ti fun wa nile nile yi na ni
5: ni lu ta wa yi na kabisi olohun
8: a ni won ti fun wa nile
5: eh baba e ja wo bayi o
8: se wa na ni fa awa pelu yin na ni
5: be ni
8: eh to on ti fun wa nile
5: e ja wo bayi baba e ja ti e kokko wo address ibo l'office wa na ka ti e kokko mu
8: ẹyin format ni ni Taiwo Sale
5: e ba n fara balẹ salaye e dada ko le ya awon eyan
8: ẹyin format ni Taiwo Sale ni direct opposite ibi ti unity junction wa yen ibi ta awon olopa ti n dari oko
5: junction to so Taiwo ke Taiwo Sale papo ni
8: e wa ri direct opposite e aro na kekere kan ton se ni interlock ofse latter face yen e ti ja sile olowo nu
5: abi se olohun teyan ba tirin bi opona bi melo
8: ko si epona kan rora wonu street yen
5: ko ni lo an gbokada wole
8: konu nu ko need sa rora wole oyin o ti ri awon akomo na wa ni lanla ti ba yen awon ti o pe number me
5: eja
8: tori olohun ofin wa fun number yen ti e tele la nse ni gbaro wuru o ti ku oni gbaro wuru na bayi nisin eyan mewa to ba kokko pe number to ba mo po ready lati darapo mu number agbo office ti ti e kalele eyan mewa ni to ba ti le koje eyan mewa iwo no to leyin ni
5: pe eyan mewa to ba pe to se lati darapo
8: ready lati darapo ifun to ba ti se tan lati darapo mo wule pe wa awa na ti fa ko si nisin
5: pe eyin gan tin fa ko gbe in to ba dani loju mo ti lori nu
8: en jo ba pe number
5: oda
8: kan na si nu pe number eyin e ta pere ni o pe number
5: pe to eno ba ri mu ba won to
8: congratulations
5: oda ogbeni kayode ma je jeun pada sodo yin lori oro ni number de e gba mu latodo ti yin kin to tun tesi waju okay e je lo sodo iya wa Maryam Asabe iya number wo lawon yen le pe si leyin eto tan le ma pe ile ise Isilona Cooperative International si
9: okay kan pe si 070
5: 070 41 41 12 12 61 61 79 79 ke to tun mu eduro bi won na ba mo ba ri atiwe farabalẹ o ya mo mu bayi e ba n to mu ba hun
9: 070 41 41 12 12 61 69 79 79 gbogbo ara le tin gbo me yin baba me yin mama me yin sister me yin aburo mi inu temi n dun lowo lowo bayi teyan ba ge sinu mi ko ni kose mo se gba lone inu mi dun wallahi tan laya n dupe ni sinu na to gbe n to ba wa e le ka ba mo gbogbo ile dupe e wa n be sin be mo gbowo ni eyin ni edije mo ja fi gbagbo wa dola mo ti lo ka ko pe mi ara ro ba gbadura are o le mo sugbo gbogbo wa ta ba wa ogun alara nu
5: number nikan na ni won le pe
8: kan pe e mewa akoko to ba ti kokko pe gba po ti sori re
5: o da baba won kan be akoko wa tin lo sugba won kan be to pe woni agumo kan la e won wa lenu se won mo jese mo le pe bo la won ti se se awon na le ro won le pe leyin eto
8: kan pe
5: bi won ba se se e je won mo oda adupe o lowo Isilona Cooperative International ajo tin fun ni lowo bo ni lowo ni adupe o lowo gba won asoju won fun toni ogbeni kayode omo aje Mr. Olaniye Kayinde Azan to fi mo iya wa Mrs. Maryam Asabe adupe o Dr. Malam Ibrahim Sharafadin to je Southwest coordinator fun ajo Isilona Cooperative International e jamo office lo olariwaju ogun ni yope bi ti lo ko temi adu olowo ni fi wale o bi won na ba wa nsami to ni lowo lati fi se nkan re kan si Isilona Cooperative International ara anu gba o
10: Olu pade maledi olowo lowo a ma daran
11: ai lowo lowo pani lo koda se bi woni Mr. ni oni sinbe
12: e ma wo yin olohun talika se wa pon enu eyin people yi bayi
11: lamidi se bi ngba ti wo ti rowo ori loju omo se be o kuku fasiri ola re han
12: emi na ko ngba ja yin ta yin te ja
11: oja wa ajake lona wo
12: ebi isi lona ina ola siri e wa temi
11: isi lona awon wo na tun je ba o
4: yo Isilona otuko kan ti so talika doloro ti yirori talika pada ti tolowo ajo Isilona o ko ni bo ti pe jani ke se pe won fun ni leja je tenu re o le toro lawujo o le rowo ti bapo oni lati darapo mo Isilona awon gangan lo mo tin so lowo yi be ni won ni bere ni duwo kankan lowo re tabi pon ni ofin kan ni re duwo kan to so doloro won na ba dayato ninu malebi ajo Isilona wa takiri gbogbo

0: to commerce oyo tegbe oselu ohun se o salaye wi pe fifa kale ti won fa danlade kale eni to je alaga egbe oselu apc salaye wi pe awon eniyan gbudo fiyesi bo ti sese dada gege bi abenugan legbi ma asofin ipinle kwara leyi to ti se sa meji ni sisentele fagbe mi ni o se gbogbo awon oro bi oro atako ati awon oro to ni se pelu awon eyi ti won so tako fifa danlade kale ti awon kan sin gbe yanu wipe ni se ni gomina abdrazak fe fi se sa eleketa lori oye ipinle kwara na la siwa yo le ni milionu kan awon omo ti ojo ori won ti ju odun marun lo ni won yo fun ni abere ajesara lakoko ose ilera itoju awon abiyamo omo kekere jojulo ikoko ati awon ti won je omo kekeke eni to je akowe eka idagbasoke to ilera labele ojogbon nosira elelu ni o soro won lasiko to n ba awon oniroyin soro lori eto ti won to kale fun itoju awon abiyamo awon omo kekeke ati omo ti won sese bi o salaye o wi pe ninu eto to ma n waye le meji lodun yi ni won yo ti se abojuto ayewo awon obirin to je abiyamo sise abere fifun awon obirin ni awon omo kekeke ni abere ajesara ati awon ipese eto didena arun HIV pelu sise awon eto olokan ojokan lawon ile iwosan to je alabode ati awon ibudo ti won ya soto fun saakan fun eto pataki ohun salaye o wipe ose itoju eto ilera awon iwe ati awon abiyamo iya lomo yi ni yo waye laarin ojo monday ojo karun ojo monday ojo kejo si ojo jima ojo kejila osu kefa odun ta waye gomina ipinle osun ademola adeleke ti kigbanjari lori esun pe awon kan fe da awon budokoru jake jado ipinle na gomina adeleke ninu oro ti o fi sowo si commissioner olopa ni ipinle ohun wipe ki won tete gbe igbese ko to di wipe awon eniyan won ma wuwa tapa si ofin ninu oro to fi lede loni losogbo latenu eni to je agbenuso re olawale rashid ni gomina ti salaye o wipe iroyin ifimofile to te won lowo fi han wipe awon kan ti won je iko alatako ni won gbiyanju lati se ikolu si awon ibudoko lawon ijoba bile jakejado ipinle ohun gomina na wa se apejuwe igbese ohun bi eyi to le do mi alafia ipinle na ru afi pe ke won tete se ohun ti o to to ye lati ri daju wipe won je ki awon amokosika da ipinle osun ru adeleke salaye o wipe lati odun 2023 awon ibudoko je ibudo alalafia jake jado ipinle osun bi e ba se ndarapo mo wa iroyin kakiri agbaye le ntete si ni Diamond 8.7 FM ilorin iroyin yo tesi waju leyin danduro ranpe yi aroyin e ba yi ku ni ikoni wa ikoni to tawon yo yi Diamond 8.7 FM ilorin
1: e darapo mo wa ni idakun kai lu jara wa Itakun Ibadore Facebook, Itakun Abeyefo Twitter, ati Instagram, Lori Diamond 887 FM, Diamond FM, Shining Supreme.

Ekaabo pada lati bi idanduro ranpe yen. Iroyin kakiri agbaye n tesi waju ni ile okere. Okreju eyan mokandin ni adota lo ti dagbere faye latari ongbe ti o ba won ja lakoko ti oko ajagbe akeru keru to nko won lo ninu ile asale kan.

0: 77709. Ten we only deport. Loni ki ewa loyin oyin to je gidi.
1: Bismillah min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Gbogbo ope t'Olorun oba ni se. Olorun oba jo ki aye oba saki oro oba titin be ki bebe tun ma be o na lo si tun ma wa nigba ti o ba si kankan mo. Aki Olorun ayin Olorun ayin anabi wa Muhammad. Olorun oba to fi so re so wa lati gejo ti o tun de mi wa pada wa si ayin ni role toni Olorun adupe o opojo lo ti ro ti le ti famu bi Olorun se nse kere lo lo bayi ike Olorun na ni Olorun sa je kere o kari gbogbo wa opin yen na lajo dagbere funra wa ni gejo ko to ba ri jo mejo tun ja pade Olorun a fi yo won o gbogbo tan ti bo siwaju Olorun ba sa lekun ke fun won awa na ta seku Olorun afanu re bi afogo re bi o ma ti je ti wa no toni sin Olorun Muhammadur Rasulullah wala amin ya Allah gbogbo ya le gbogbo yen laki lele to ta pe ni ile lo ti bere yi ti mo waye ni kan ni Diamond FM 88.7 eyi to kale si lu Olorin Olorun adupe ile taja alalubarika alasi apase Tawir Nigeria Limited ni won sa olugbo weto ti e ma ngboyi emi omo yoro lo fe yin na ni Adakiru Abdul Latif Oladimeji Abalarbawa ina lo kiwa pe a ku ola jimo to ni Olorun ja so polopo jimo laye alaja wa khawau alabi bashiru sofan ti awa Olorun oba afanu re afogo re bi o fun ya yi warfa ana umakana aliya bayi banje ti gba banje gba alekun anu alekun donu Olorun alekun fayabale Olorun ko tun ba tun salekun re fun won ju bayi lo wala amina ya allah kun fayakum alaji salama sa wa ara ile te ara ile ni o si da salama pada fun alaji wa khawau alabi bashiru sofan ti awa ki Olorun masa wala anu Olorun ko wala kere ko tun ba to fi yana ni ifayabale jubai lo ola amene alaja wawo e salama sa ara ile kun mo pe ajo wa ni kan ni bismillah
2: alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala rasulur rahmatihi allahumma salli hasiliyati
1: amen
2: allahumma salli ala sayyidi bin abdullah amin ya Allah gbogbo le assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh amen
2: bo ile lo ti bere
1: ile ni
2: o na le to Tawir House Nigeria Limited awon ni won se onigbowo eto yi adupe fun Olorun oba hawa wa labi bashir te mo si so fan ti awa na ni adupe fun Olorun alhamdulillah
1: rabbil alamin
2: azakir
1: ya dada
2: loni bita jo ta fe gba wole baba wa baba wa the first makama of Ilori Azakiri emi o ti pe won
1: ni baba
2: tori pe bi mo se ngbo ibi se na lagbade bi awa o ke baba e se nta so pe je ka pe leri phone ba se ngbo ta se ngbo e wa pelu ogun Olorun
1: yin e baba lasiko yun oni
2: to to e mo pa Olorun ti e tun wa Olorun so la fun baba pe ti call ba ti wole o kodra ti baba ba miss re won o return e ni sha
1: to
2: an bo wa pelu ogun Olorun
1: insha Allah
2: ama orin ta won gangan fi le wa lenu orin alikawa ni Olorun pe fun gbogbo eni ti o ba ti je eyan daada igbeyin won akibato mutekin faizatin rodia fi jannatin aliya akutufu adania insha Allah insha Allah amin ya Allah ni to je egbon baba na ni
1: baba la ke
2: baba ni fun baba wa
1: baba ni
2: baba ni fun baba wa the first makama of Ilori won bo si waju Olorun eleyi to si je wipe won se koda awon won se janaza awon Olorun ni ki awon ti Olorun ni opopolopo Olorun si yonda fun ti won lo sibe tori gbogbo ru nkan bayi en to Olorun ba fun ni yonda to ba ti lo o da pupo won royin ladare fun to ati gbogbo eni to ri be lo ati eni to wo pe ah insi wa gbo ati eni to wu to e ko lohun o ka dara olohun dakun afi muhammad bi sallallahu madun kaluko ni ladare ola rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to eh olohun orun akosun wa na ni je won ba nu re pade eh ati awon atawon tan ti lo saju won atawon tin tun mura bayi Olorun ma sa ya fi gbogbo won fun sen la Muhammad sallallahu alaihi wasallam Olorun wa je kojo jina sira eh wa je kojo jina sira eh je aje alubarika awon baba pe eh wa wola Muhammad sallallahu alaihi je ka wa na gun lemi eh lori alaafia lori ijosin fọlọrun eh gbogbo igba ti o ba wa ya masa yonu si wa forijin wa ko to mu wa lo wala kere tin bole bayi wala muhammad sallallahu alaihi wasallam ile lo ti bere tan what happens nigeria limited egbo homes of gbogbo n to ni se pelu ohun to je nkan ti anabi sallallahu alaihi wasallam to tsara e mo ke tele da mo opolopo nkan ti won mo so awon baba wa na won je mo pe ko si nkan ta alquran o da si ko si nkan na ninu oro aye wa ti o da si e koda ti tun lorin tan mo nko fun wa lere a ni ko fun wa bayi ni ati mo nko lere o teyin e to egbo ani olohun wa ko ati mo nko kokoko gbo oro aye wa patapata la alquran dasi anabi wa ni sallallahu alaihi gbo nkan lori alaafia wa alaafia wa alaafia wa o tun wa fi awon nkankan kokan kale fun iwosan fun wa o wa fi ye awon kokan asi tun ma da ko tira to wa tolohun lawon awon kan ke olohun si lo ye won ara awon tan wi ni tan warehouse nigeria limited won ke olohun lo ye won ko tun wa to alubarika olohun tun wa fa alubarika
1: allahu akbar
2: alhamdulillahi rabbil alamin lodo tan wi gbogbo ti yan ba debe ti yan ba salaye pe bye ni olohun oba mi mo samisi e oba titi samisi abi o mo pada ola muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni ohun fi oyin won fi kale fun fihil shifa holiness pe ni iwosan fun kini fun gbogbo awa omo niyan to awon baba wa na ni awa wa the first maker mo gbogbo ola ta nje lara olohun ja je pe
1: amen
2: e ku atemara olohun ba wa lore mi ola muhammad sallallahu alaihi wasallam eyin ti baba fi ile olohun ni jo daru ni jo baje yo wala albaraka tin na yo ba mi ke baba mi atado opo muhammad mustafa olohun ba mi ya fi baba mi fesen la muhammad iya awon iya wa to kunle olohun o je won o pe fun wa olohun igbeyin won ma sere direde
1: amen
2: oni akiba ina ni ki yan ma bere fun ki yan igbeyin won olohun o wala muhammad sallallahu alaihi jo daju ewe won lo wala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kasiri won toju to bo se wuwa wala sallallahu alaihi wasallam wala sallallahu ati gbogbo ku muslimi patapata olohun ba wa yafi mo fun sallam
1: allah amin ya rabbi
2: azakir gbogbo ntun won fi le fun wa yi fun iwo san ne won ni enikan jo kan ke o lo ba nabi
1: sallallahu alaihi
2: o wa so fun wipe inu run ohun o in to je aya si bi ile ni azakir o to eyan bi meta e to so nipa to ni inu de to ni inu e ateni to to gbogbo kaluku ko se nti osun ma wa ikan na ni wa to oro wa je pe o ninu inu imo a oke to e je ka ya bi yato fun awon ta ti so fun awon ti o je pe ara tejise ko mo dabi pe you address inu akoko gbogbo nti yan ma je ninu yan ki yan so je ani kinu sa ti le ni ani ki in bo bo wa le ti ojo regbe fi lele nko
1: o ni nti nu na gboro gba
2: ba pa julo nkan teyan o ri azakir in teyan o ri o
1: be ni
2: emi emo ke nu yi o dabi pe chicken
1: we
2: ko awa
1: ani binu mi ba se rin ba si fun bi gbambo
2: azaki ni mo ru gbo ni nu yin si mi eyin na mo bo nte mi si
1: e ba si nu yin eni wa pa nu
2: la ilaha illallah inu to wa je wi pe a rinu re un inte yon ma ko sinu re ki yon show je ki yon show
1: so,
2: anila mi warafana o makana aliyah insha Allah azakir na nkiyin azakir
1: ya wada da
2: e ti ri la koko ta wa yi e ba gbo te ni akoko ohun o lo ntirin
1: to
2: eh bi ma bu how how bayi anila bo wa to ni bayi olorun ojo han mi le ma
1: olorun ti gbo
2: eh olorun ojo yo ba to ko tun wa se le seju me loke to ni to mo tun wa yo tun ni oro yin o ni su olorun o
1: won le ni olorun ba ran si ni ran ni lowo
2: olorun
1: ni ma pada si
2: amin ya allah sallallahu alaihi amin ya allah amin amin wa iyyaka
1: amin so ma amin ya allah
2: to azakir inu yi iyun ngba ti yin o ti man to wa nu re ki yan wa se kini ki yan so nkan ko sinu re
1: so je
2: so nkan je o ti e ti wa ko gugu e sinu re iwo wa wa ni state awon to wa complain bayi e mo sa dede so wi pe e bi ke mi duro nsi kini azakir na complain nu lana o nkan ton si wa lo ba won nu o je ke mi na lo
1: ojora
2: awon ausa tun ma so nkan mi pe won tun so pe sa ah igba mi yin pe eyun imu wa nigba mi o da che pelu eni bayi o se regi pelu eleyi amọ latara po o se sa ani o se kini o se dache o bo si dede
1: o ba tolo mo
2: o bọlọn se wa lo bo si dede fun mo wa wo pe ah o ti wa se kini je kimi na lu olọn lo bo si dede fun ni lo si bi to ti je pe won o se ayewo koni si pe kame kame pe o be yo je yo je ehin koni si leyun bi be yo je wi pe won o se ayewo fun o ta ba wa ayewo fun o won wa so mo pe nkan bayi ni nkan bayi ni nkan bayi ni se te wa ri n to je inu yi eni to lo ba nabi ta nso bo yi
1: sallallahu alaihi wasallam
2: to complain nu anabi wa so fun wi pe mu oyin ko la oyin lo la oyin o tun pada wa o tun wa ba nabi sallallahu alaihi
1: wasallam
2: pe inu ohun kini ko ohun lo sinu anabi tun ni la oyin wa o se wa so fun rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam
2: pe igba to ohun ti lo la koko ohun lo ti lo owa o ke abola pe nu ohun dun po dun ni lohun fi tun wa ipe amo bo ohun se lo la koko ohun lo ti lo
1: se dede ara ohun
2: allahu akbar kabira o tun wa se wi pe alquran tori anabi isa dede soro sallallahu alaihi wa ana alquran e paro
1: wa nur
2: imale ni ki paro
1: fauko nur
2: leri imale ni ki paro azakir se wa ri in tan gbianju lati so fun wa nbe ni pe o ti je inu ko ti e to mo so pe je ki n lo yin oro anabi ni ko si ko si iye meji nbe la shaka ko si e meji nbe ko si tabi sugan amo bo lo se ri oyin gidi la fi so mo pe lo sodo tanwer lodo tanwer won mo pe oyin won o se o so ti yin won wa ni ja sayewo si inu gangan ni won to to
1: abi
2: nkan mi lo dapo mo nkan mi ti wo wa wo pe o duro se ri inu ti e ba ti se wi pe o duro se ri o nkan mi lo wo mo ra won lo se awon o mo bo ba si je mi na lo nse gbugbe opo mo ra won ni won o mo tori wi pe won a mo se kini won a mo sayewo bo ba ti debe won sayewo fun o o ti ro gbugbe epo ati koko caution ara wa lori pe caution nkan ta mo je iya to fun wi pe ka mo o ti wa o ti already wa nbe bo la se wa se o fe detoxify gbodo tan we lo gbogbo awon cold water wa nbe awon vinegar yi o wa nbe won salaye fun o bo lo se lo po mu yin e pe ala nlo vinegar yi a nlo a fi fun salad wa ni o a fi preserve ni o lori sirisi awon wa ti wa salaye fun pe mo lo bayi tori pe iyin sadi bayi ati bayi ni ko se lo iya to wa nbe nova o ba nkan gidi pade won tun wa salaye fun pe bo se lo ni ko mo le diwo azakir
1: agboye
2: ko mo ni ediwo tanwer house nigeria limited olohun oba loba to so wi pe irorun be nbi abe pe ko wola muhammad sallallahu
1: alaihi wasallam
2: ko mo so pe rara mo ko wola muhammad sallallahu alaihi
1: wasallam
2: lodo tanwer awon nkan lori sirisiri ti mo wa be nbe fomode lokunrin fomode lobirin fomode ni agbalagba ati lokunrin lobirin gbogbo e wa le itasi mo daruko ki la won kan tin o mo je ti eyan tin gbagbe nkan ni e ti opo lo fi mo ji pepe ti e se pe gbogbo adi okan ti gbogbo wa ko se mi ki la won ta mo lo bo la won kan ta mo lo ti arawo fi mo dan Azakir
3: boy
2: ni won ba n to wa lowo yan awon o pe kini ta mo je n ti mo le afford leleyi awon supplement lori sirisi ta le ra gbogbo awon ororo to le je ki skin wa mo glow pelu iye to wa lowo wa na ko wa nbe at affordable prices awon eleyi awon ose buburu awon nkan won yi n te le rira lodo tamwear a mo daruko re pelu ogun olohun nigbati a ba lo si oke lohun ta ba dare e mo gbe krombe

kete e wa ba mi ka di ele e pe mi ni omo kan bi population China. Kima fun yin ni awon combo kiroyin to jade ni arin ose. Mo ni ipa ti mo le ko lati dola awon akeko ti won ji gbe logbomoso amo gomina ipinle oyo ni ogba mi laaye igbo lo so be yinka alase yori salaye ara re lori video to se nipa awon akeko atawon oluko ti won ji gbe logbomoso ile ajo dajo eku fun merin ninu awon afurasi marun lori ikolu ijo catholic ni ilu owo ti won pa eyan mokanle logoji lodun 2022 unje lo sala won akeko atawon oluko ti won ji gbe logbomoso ti gba ominira ijoba ipinle oyo soro e wa apere ke fi tedi awon agbebon ji aburo minister fun ohun amusagbara tele ri Adebayo Adelabu ati ibeji re gbe lo nilu Ibadan. Awon osiku awon agbofiro ti omokunrin kan to lu baba re pa. Awako oni taya meta da million meji ole naira. Eleyi ti won sese fi sinu asiwon banki re pada. Len to da owo pada fun. Ba fun ni 500 naira owo idupe akako ile eko lasu dagbere faye leyin ti awon adigunjale se ikolu sohun ati awon ore re won yin ba fun alaga egbe akodu nilu osogbo o tin gba itoju bayi ni ile iwosan ile se olopa bere iwadi Igbakeji alaga council nipinle Ekiti to paro ijinigbe ara re ni won ti tari sakolo ogba ewon. Won yin na ni awon combo kiroyin to ba mi wode to fun ti toni e wa nkan fi idile tabi ke fi idile nkan ki mo tun siro yongode isale ikoko. Aji jangbara fun idasile Yoruba Nation Sunday Adeyemo. Sopo mo si Sunday Igbowo ti so pe o lagbara lati lo gba awon akeko ati oluko ti won ji gbe logbomoso amo gomina ipinle Oyo Seyi Makinde ni ofo ni yonda lati se be Igbowo ni gomina mo pe mo le da si oro ijinigbe awon akeko ati oluko ni ijoba ibile oriire sugbon kilode ti ko gba mi laaye lati lo be mo se agbekale iso alaabo ta mo si iru ekun ijoba apapo si ti fi ontelu ogbeni Adeyemo ni kete to n se agbekale iru ekun tan ni ijoba ipinle Oyo so pe gbogbo ese eleto abo kankan ko gbadọ gbe igbese kankan leyin ohun o sa wa bere pe njo nilo ka ma duro de ase lenu enikan lati lo koju awon ajinigbe gomina ipinle Oyo mo pe mo ni ipa lati le ko lori nkan isele ijinigbe eleyi ti waye nilo ogbomoso Sunday Igbowo ni mo se tan lati lo dola awon akeko atawon oluko si awon janduko agbebon jigbe nilu ogbomoso pelu awon omo leyin mi mi o de bere owo lowo enikeni lati lo koju awon ajinigbe ninu igbo nkan ti won so fun mi ni pe ki ani suru ki ijoba fun mi ni iyonda lati wo inu igbo lo ba awon ajinigbe igbo ni on ko le da si oro na bayi o lai gbase tori nkan ti oju ohun to ti ri tele oni on ko le ba ijoba ja eyi si lo je ko ma woran bayi lori oro na owo baba dami so pe ko seni to le ji ohun gbe o bẹẹni won le ji awon omo ngbe tori won si ni Nigeria ogbeni Adeyemo ni awon araalu ti won ko ni eni so le da abobo won lohun ja fun o igbo osafikun oro re pe won ti fi oro oselu bo oro eto abo to me bayi

on ko fi oju kekere wo isele ijinigbe na pelu video ti on se akorin emi na so pe ni ojo meji seyin ni mo se video nipa awon omode ti won jigbe eyi to si ta ba ijoba atawon lajo lajo awon eyan kan loge die lara video na to to wakati kan ati abo amo nigba ti mo ji lana ni mo ri wi pe opo omo Nigeria ninu won odun si mi o nitori video na alaseyori ni oro tawon eyan so si on ti ba on lokan je o si tora foriji lowo awon eyan papa julo awon obi atawon omo to wa lakata awon ajinigbe gbajugbaje olorin emi na so pe gbogbo eyan lo mo mi dada wi pe mi o le ronu beyen lai lai eyan bi amo e mo binu e foriji mi o le ronu beyen lai lai e foriji mi o saju ni ka ti so ninu video kan to gbe jade wi pe ka omo Nigeria tesiwaju lati ma gba adura lori eta butume alaseyori tora foriji yi leyin ti opo eyan ti so orisirisi oro ko bakun gbe si lori ayelujara bakan na ni o tun so pe ninu foro to gbe jade to fa ikusinu laarin ohun ati awon araalu oni ijoba papa eleyi ti are Bola Tinubu ko so di ngbiyanju agbara re o lati wo ojutu si eto abutume ni Nigeria oni ijoba ngbiyanju lati dola awon to wa lakata awon ajinigbe oro yi lo bi opo eyan ninu ti won si bere si ni bu enu atelu lori itakun ayelujara opo eyan lo da lohun wi pe ijoba lo gbodo wo ojutu si eto abutume wi pe adura nikan o le yanju oro na ijinigbe to waye ni ijoba ibile orire nilu ogbomoso ti di nkan ti opo eyan so nipa re ti won si nke si ijoba lati dola awon akeko atawon oluko na ni kia kia ile ejo dajo eku fun merin ninu awon afurasi marun lori ikolu ijo catholic nilu owo ti won pa eyan mokanle ni ogoji lodun 2022 ninu idajo roni idajo emeka in wite so pe merin ninu awon afurasi yi wa ninu egbe agbesumo mi ta mo si iswab ti won si lowo ninu ipa ipaniyan to waye nilu owo ṣugbọn eni karun ko lowo nbe adajo ni gbogbo esun mesan ti won fi kan awon merin yi ni won jebi re o ti adajo si da eni karun sile ile ejo ti da ijo eku fun awon merin afurasi won yi pe ki won yegi fun won ti si emi yo fi bo lenu won so di pe a ma ma tesiwaju ejensare taja die ti a o ni ta e ma gbe kuro ni kan ni Diamond FM

Eka bo pada sori eto egbeyewo lati koni Diamond FM. Se lo to lawon akeko atawon oluko ti won jigbe logbomoso ti gba ominira. Ijoba ipinle Oyo soro. Ijoba ipinle Oyo ti se alaye pe iro to jina so to okoto adapa iro ni video ta won kan pin kaakiri ori ayelujara. Wi pe awon akeko atawon oluko ti won jigbe logbomoso ti gba ominira. Commissioner Itoroyin ati ogbon inu ni ipinle Oyo so pe ijoba gomina Seyi Makinde shin tesiwaju akitiyan re lati ri pe awon akeko atawon oluko na kuro lakata awon ajinigbe ogbeni eyilade ni igbiyanju ijoba shin tesiwaju lati ri pe awon ti won jigbe ni ijoba ibile orire pada wale layo ati alafia ojo kedogun osu karun to koja ni awon janduko agbebon yabo ilu na nibi si won si ji awon akeko ati oluko to le ni ogoji gbe lo ijoba ipinle Oyo ti ro awon ara ilu ki won didi adura fun gomina ipinle Ekiti tele Ayodele Fayose.

0: keke oni taya meta ta mo si maruwa o da 2.5 million naira ti won sese fi sinu account re pada isele na lo waye ni ipile enugu pelu bi o se di mo ipe omo luabi kan to je awako ni eronu oko to gbe to sese fi 2.5 million to fi sowo sinu account re o di mo ipe owo oko 2500 o na ni eni na fe fi sowo o to si lo sese fi 2.5 million to lo fi sowo sinu account arakunrin yi arakunrin na lo di mo ipe o gba banki lo to si lo fi oro na to won leti ni banki eleyi to sokunfa bi arakunrin na se ri owo na gba pada ni bi arakunrin se ri owo igba pada lo ba fun okunrin awa keke maruwa yi ni 500 naira owo odupe akeko kan ni ile eko lasu dagbere faye leyin ti awon adugujale se ikolu si ohun ati awon ore re akeko kan ni ile eko lasu yen Lagos State University Otabo Boluwa ti fe Joseph o lo di mo ipe o dagbere faye o latari ifarapa eleyi ti o ni leyin ti awon adugujale se ikolu si ohun ati awon ore re ni agbegbe iba nilu Eko Boluwa ti fe to je akeko nipa imo lori oro itan o na lo di mo ipo ni farapa pupo o lasiko ti awon adugujale se ikolu si ohun ati awon ore re ni ale ojo kokan din ni ogbo osu karun odun ti a wa yi ni bi won ko se si ni ogba ileewe na off campus ta mo si ita ileewe o na ni isele na to ti sele si won o gege bi ati jade ti awon alase fasiti na fi lede won kari bonu o latari ku akeko yi ti won si ba awon molebi re kedun awon kan ni won yinbo fun alaga egbe akodu nilu osogbo awon afurasi agbebon kan lo di mo ipe lale ojoru ale Wednesday won yinbo lu alaga egbe akodu ni joba ibile osogbo honorable asimiyu ajibola ti gbogbo eyan mo si baba isila atawon ore re isele na lo waye ni agbegbe MDS ni ago mewa asaleku iseju mewa ajibola ati awon ore re kan o na ni awon agbebon na se ikolu si ninu oko Toyota Corolla alawo blue eleyi ti won wa ninu re pelu bi orise ko won yo ni owo iku won sare gbe won digbadigba lo si ile iwosan ti Union Osun nibi ti o ti di mimo ipe won tin gba itoju commissioner feto iroyin ati lila awon ara ilu loye olu omo kolapo alimi o wa paro wa sawon osise olopa lati mo gbogbo salogun loju na ti le foju awon obaye je na awon odaju na de laipe ojo igbakeje alaga council nipinle Ekiti o paro ijinigbe oni won ji on gbe isele na ni odimo ipe Grace Ogunleye to je igbakeje alaga council ile je meje nipinle Ekiti on ni won ti ni ko lo ma gba tegun la ko lo ogba ewon nilu Ado Ekiti isele na lo sele wi pe oni ko paro ijinigbe re o si ni won ti ji on gbe Ogunleye lo kawo pon irojo ni ile ejo pelu awon meta mi ni waju magistrate agba to wa nilu Ado Ekiti ti se olulu ipinle Ekiti Sunday Abutu to je agbeniso ile ise olopa ipinle Ekiti o na lo je ko di mo o ni bi won ti se ko awon eniyan na lo si ile ejo Akinwale Oriyimi to je agbefoba o so fun ile ejo na pe won ti gbe ejo na wa si ile ejo ki ile ejo na si gbo ejo na bo ti to ati bo ti ye Abayomi Adeosun to ma je magistrate agba o wa ni awon olujejo yi kan si lo ma gba tegun na la ko lo ogba ewon to wa ni ilu Ado Ekiti ko so di wi pe won yo gbo ejo gan na nisan
1: so awon ni dere gere mode moge ipe npeju la lafila bo ba tin koja ipe npeju yo di omo bi se o si nkan ni na lati ma senu ni dede sibi lori eto yin eto wa egbe yewo e ma wa gbagbe pe awon iroyin sa mu wa yi a mu wa fun wa lati sin wa ni gbere ipako lati se idanilako fun wa e ma je ka gbo ka fi se awe wa tori e na ni asemu wa bo ba ni iroyin kan to sele ni agbegbe tin to je kaye fi iroyin kan bo ki iroyin eyen sha temi lago e kan si mi lori itakun ayelujara Facebook be ba ti se omo bi nation page mi niyan bakan na lori handle mi e te honorable oluwa bukola omo bori owo owo otomo eyen fi sowo si mi o pelu eri ma je mi so baba yin gbe jade lori eto egbe yewo emi tin toto olubukola omo bori owo owo otomo loko ti mo nje yokutu di ose tun bo ta ma pade olowo botini mi daniel afolabi nels d akando ni mo olowo lashe dumari eyin temi e damu e foro e wale o dojo mejo

0: bẹni kabiyesi oju won lo
1: oju won lo olorun wa ke
0: jojojo
1: kabiyesi re
0: afa olorun we
1: ko seni na
0: abi olorun
1: ani ti re yan na
0: menu awon emi
1: ajuba re o
0: olorun awon woli
1: aki o
0: ati o se farawe
1: kabiyesi re
0: ati oju enikeni o
1: mimo ni olorun
0: olorun mimo ni o
1: mimo ni o
0: ala fi wi o
1: ko seni yan na
0: abi re olorun
1: ani o seni na bẹni
0: ninu imo yi
1: ninu bẹni
0: o ta lolokiki tu o
1: eyin ti re oluwa re
0: lagbara wo lagbara tolorun obi
1: obi re
0: oje yan oje yan tolorun obi
1: obi re
0: niko niko tolorun obi
1: obi re
0: ora ko ba lo olo olo tolorun obi
1: obi re
0: ologun ologun tolorun obi
1: obi
0: ma je wa lo gbadumo gbadumo tolorun obi
1: obi re
0: ko ko jida ninu aye o o o gbadumo tolorun
1: o gbadumo tolorun tolorun
0: kabiyesi olorun
1: kabiyesi re
0: o ise da gbogbo emi eniyan
1: beni
0: atunde lale o ninu
1: ajuba re lale oni
0: ta pe ni arande kun
1: beni o
0: atunde ni diamond jake jadu agbaye
1: ibe na le tin gbo
0: wa ibe na ni won ti ma gbo
1: beni
0: ibe la wa wa so ni so
1: si nkan ta fi se
0: ebe akiyin
1: akiyin o
0: ki jadu gbogbo le agbaye
1: beni o
0: olorun iwo na la wa ki o
1: olorun la koko
0: olorun ta wo ta oju ko me ka yo la la la
1: olorun ni je be
0: o kankan la to ka mi ki to kanu iya mi
1: kabiyesi
0: la mi logbo logbo bayi na lo ti so mi le ego ninu era ara
1: iwo na ni olorun olorun ni sise ya nu
0: ku yo emi nu emi kabiyesi olorun
1: iwo na lo sise ya nu
0: mo bugbe re ko jade ko wa wi
1: ire ni o
0: seni so mo bugbe olorun
1: ko seni o
0: oro nla eyi tin jo keke bi oko tenu obaju warawara
1: kabo
0: oro keke wa dele o ditan
1: o ditan
0: adelale oni akomode akogbade
1: akoyede
0: yeye wa mu mi ogbe wa
1: ewa ewa bo wa ewa bo wa
0: kabiyesi olorun
1: olorun ajuba re
0: adelale oni
1: o ibare olorun
0: olorun lasi mo juba fun
1: iwo ni o
0: gbogbo gba
1: ta
0: wa si meta meta mi loke
1: pe wallahi wala mo fi ba fun olorun ajuba re
0: adelale oni o
1: aki owo olorun
2: yago yaju okunrin oku Yago Yaju.

0: e la le oni ba se tun de leyin simi fun todun leya
1: be ni
0: ati ti ayaju awon ewe o da dide ta wa de loni a tun ko mo mi de ni
1: o da ba
0: olorun je ki se o wa pa wa o
1: ami o ami
0: ti o pa wa ko mo ni wu wa
1: ami
0: n ta se ti o pa wa ti o gbe mi lorun wa a ni se o
1: ami olorun
0: kan wa to je pe awon na sawari awa jade nkan
1: eh
0: so mo pe ara awon kan ta sawari sawa jade o na lo tun se ko pa won o ibe ni won ti fe bere la le oni o to di pe awa bo si awon to se nkan gan to jo won adulawo to se nkan
1: o daba daba
0: dudu bi temi ti e
1: be
0: ni jamo latori awa to je pe ti won se na lo gbe mi lorun won
1: gbo aye lo gba wa
0: se ke lo gbe mi lorun won o da je nbere latori eni yi latodo keni je mo latodo re lale ni o
2: eni
0: kan be njo gbo re friend dusenberg ni je friend dusenberg ti mo wuyi eh in to se na lo gbe mi lorun re o ki wa ni to se nigba na lohun o se nkan irinse mo ni ta mo si moto automobile o se kini bode ngba na nigba ti o si se be ti o be si n test kini yi pelu ere ere to kire mole to be si n gbo ise re
2: wo
0: lo ba lo ri ni jamba loju opopona o iyen ni ibi bi to wa pe ni dusenberg nigba na lohun o na fi n pe ni friend dusenberg tori pe won fi oruko ibi to ti ni jamba won fi so ko re friend dusenberg oju opopona o ni jamba ngba na pelu ere asapajude tin sangba na nigba tun bo se n tun se iwo bo se padanu emi re nu eni kan be jem lo sodo gbenga ki pelu na lapa
1: mo do si bayi
0: eni kan be William Nelson ni je William Nelson ta wuyi abi ni in 79 mo ni bo ti je pe odun 1903 na lo jade laye o General Electric employee eni ta wuyi nigba na lohun
1: o
0: na lo si ona to si motorized bicycle motorized bicycle ye awon keke ti won wa ngba na o bo ti je pe kini yi nigba to na ngbo se re o o jabo o suburu le latori keke yi o si padanu emi re ngba na
1: o ma se
0: o se o na lu boy lodo 1903
1: ni mo ti so wo si na be ni
0: o keni keni mo to dodo ti e na nu
2: mo
0: so nipa awon kan rin na lowo to je tori ile ni o eni kan be si festa h ropa ni je bo kilo na si bo lu si padanu emi
2: mo fe mo
0: ise owo ni pe pupa wa o a ni padanu emi wa lori ta gbe lowo logo tolorun
1: ẹnu wa ò ní pa wá o àràdá o
2: àràdá ẹkùn.

0: kani kani.
1: Oh, mo akoni.
0: Unu mato. Do do ti ena no.
1: Veni.
0: Eni ti munda kore yen yesi festa H Rupa.
1: Veni.
0: Ta wuyi olu sawari a wajadi kani.
1: Hmm.
0: Iye to se steam power bicycle.
1: Hmm.
0: Enigba na long.
1: Okay.
0: Unu a padano emire. Nigba mo jadi laye. Nino at attack mani.
1: Mashu.
0: Nigba na long. Lasiko to ni jamba.
1: Veni.
0: Iye nigba ti one side li. La ni lu. Nigba na lodun 1896 ni o. O wa se se ko je ijamba to ni nigba na lo wa fa attack to ni
1: bi
0: ko je pe attack to ni lo je ko fa lo fa ijamba ikanu mejeji na ni nigba na lohun
1: na
0: pada na mi re o lodun 1896 nigba na lohun si festa H Roper ise to se a le gbagbe e
1: o ti kole

0: da mo tun de para run keni keni
1: o ga ri
0: mo tun bo lodo mo tun bo na alejo na ni eni kan be o Jean Francis Plata de Rosa ni je Jean Francis Plata de Rosa omo le France ni o eni ta wo yi o na ni jamba na ni loju ofurufu iyen nipa fifo loju ofurufu won ni air crash ni o nigba na lohun nigba to je pe kini to lo ngba na to fi nlo soju ofurufu iyen Rosa balloon Rosa balloon yi kini on lo si be to be lojiji to crash nigba na o iyen lojo ke dogun osu kefa odun 1785 ni o nigbohun nigba to je pe won ati pere roman nigba ti won gbero lati soda English Channel nigba na o o na lo ti gbo yi lojo ke dogun osu kefa odun 1785

1896 ni o pe lo padanu emi re eni iyen o padanu emi ohun lojo keji eleyi to je pe ona ni jamba ni bi anglida re eleyi to se o iyen oko o to n fo loke eleyi to na se anglida nigba na o ni jamba kini njalule o jalule o si padanu emi lojo keji to njalule o yen ni 1896 o ko to le lenta ona lo tin gbo nipa re to ba ti gbo tele o na si mo ba o.

0: da mo tun de pada danu
1: kabo
0: o lugbega
1: okun ilo nkisi
0: o do ti na pada nu
1: da ba
0: o ba ku mo ni pa arakunrin kan ni
1: a fe mo
0: aure vilazu ni je
1: oruko re
0: aure vilazu abi lodun 1882 mo ni
1: o pe
0: o ti e je pe lodun 1913
1: kilo sele ngba na
0: sele ngba na
1: a fe gbo
0: pada nu emi re ni
1: ori
0: n to gbe lowo aeroplane to na lo nse ni
1: fun
0: ara re na lo consult airplane
1: o o fly lo se
0: nigba na lohun o si pe ni vilazu 2 vilazu 2 na lo pe
1: Ben, you're going to be a little bit of a

0: da bi ta n ba bo o keni keni o ma tun dodo ti na ni abe won o da lara ti mo fi dodo re nbe won e farabalẹ ko le mo ni rorun o
1: ti farabalẹ
0: je n soro lori awon ti ile ise gan lori ore ni to si awari awajade ile ise eni kan be William Bullock ni nje William Bullock ya bi lodun 2013 ni o eni ta wuyi o sawari ati awajade web kan ti won pe ni Rotary Printing Press Rotary Printing Press nigba to sawari awajade kini fun opolopo odun to sawari awajade kini na en odojo kan esere kan yo agree sinu kini yi to je pe in role ni oba David ta tin lagiri lawon somili omo ti mo ni dada o esere kan yo tori pe ile ise itewele leyi sugbon awon na lo kini yi to ma n to je pe teyan ba towo eyan ba wu ame la so le gi danu o le gi ese danu o sa lo esere kan nigba to si awari to fi ifilole iye machine tutun kan to se ra ni Philadelphia nigba na ma se ehun elo to n fura re to se yi o na lo lo ese re o nigba to wa lo ese re lo ba lo yori si gangrene o pe kankan ni gangrene o yori si awon dokita yo ti yi won to wa ri kini yi Bullock ta yen William Bullock ta wi yi isele na lo se kupa to gbe mi lorun re lasiko ti won ni won fe gi ese na won fe gi ese na lodun 1867 lodun 1867
1: onajin
0: lasiko gba na ni kini yi iyen ohun elo na to ti sibe to ti run ese re won fe gi ese re ni o ba padanu emi re o lodun 1867 William Bullock bo se lonu o olorun sa nu o ohun elo ta lu se eyi ti o gbe mi lorun wa a mo ni se olorun sa nu wa o ani padanu e ba ni fowora wa sira wa o ni ogun tolorun e ti gbo kankan aranda o
1: aranda ekun

0: bi mo se nba bo lale oni e ba gbagbe yi te nbo wa pe lori etu tape ni arande kun na le nbo o eni diamond jake jadu agbaye pe lo lati re waju ogun ni yopa e bi ti akiwumi
1: akiwumi
0: eyan wa na ni
1: ni ara wa na
0: baje
1: o baje
0: ka ki pelu mi na ajo wa nbi ni o
1: to
0: fi mo kenny kenny
1: ni
0: bandele no
1: babalabule na
0: baje babalabule eyan wa na ni o be ma binu pe egbon babale ni yo dara babalabule baba to lori lori ki awon momo re na ni
1: be ni
0: ta baba de yan pe yoro jina sawon momo
1: won lo so lojo jo mo
0: eh olo so awade o bu se se ke gbon won lo se tin bo
1: agba lo wo lo
0: dupe
1: lo so wa
0: ni na lagba olo so baka na ibo nu wa adupe wa de o ma de
1: be ni
0: ba je o
1: ko pa nu wa nu ko pa so sa se yori logo olohun
0: ami o oda ka tun gbera pa mo tun lo odo gbe nga ki pelu
1: mo ti do si
0: be ni o
1: be ni
0: o aye ni kan ni to na tun se nkan kan to je pe orin lori omi o
1: si
0: oko oju omi ma ni
1: ni
0: na ma lo tun gbe mi lorun ti e na oruko re tin je ni
1: oruko re tin je
0: oras losin only oras losin only e ni to je pe nigba to wa lomo goji odun o na ninu gbiyanju fi ko gbiyanju re ni gege bi onimo ero ta mo si marine engineer onimo ero to mo nipa oro oko oju omi ma ni
1: o
0: na wa ni ko nu ti e tun se kaka ko n se awon
1: tun ya to
0: lo omi gege bi to na le se jade to si se to
1: bi ni
0: CSS only CSS only lo se
1: nipa na
0: submarine o se kini yoko to rin loju omi ni o
1: gbiyanju
0: ba kini yi nigba to ngbo se re wo loju
1: omi
0: nigba to gbe mi lorun re nigba na lohun
1: o se o
0: pe lodun wo
1: odun wo tun
0: 1863 ni 1863
1: alona ji
0: lasi ko gba na o wa lomo goji odun ni o lasi ko ta wo yi o wa lo ohun elo submarine ohun to rin lori omi na eleyi to je pe kini ohun o ti wa teri sinu omi o be meji ototo lera lera lo ti saju teri sinu omi nigba to se ama nigba to yo tun gbiyanju lati pe o tun yoju kikini yi ko le ba tun duore
1: o ba le duore
0: ba e ma ko na ni o tun para gbe mi lorun re
1: o se o
0: only ati awon meje iko to ko sinu omi
1: gbogbo
0: won ni won teri sinu omi o
1: ka
0: ti si olohun
1: ni mo ni o
0: na lo ti gbo yi
1: lori
0: etu ta pe ni aranda o
1: aranda

0: ebi nta mbabo
1: bene
0: o keni keni
1: o
0: mo tun dodo ti e na pada niye o do eni kan ri ki to ko lori tawon to se nkan to rin lori omi o o poruko re tin je ni Thomas Andrew ni je Thomas Andrew ti mo wuyi o na o je olusawari awajade oko oju omi abi lojo keje osu keje odun 1873 iyen ojo keje osu keje odun 1873 labi o to se je onisowele iris lohun koda atumo si oko oju omi o oni manager director oga agba ati adare
1: yen
0: leka ti won tin se oko oju omi fun ile ise Alan and Wo to wa ni Belfast nile Island o adro ti mo wi nigba na lohun o tun je naval architect nigbo hun o
1: iyen
0: to salaye bi nkan se ma ri nigbo hun lori omi nla iyen oju okun ni o o se nkan kan ti won pe ni RMC Titanic o na lolu saware nigba na to n salaye bi kini se won rin lori omi o nigba na wa gbera pelu awon iko re ni ori omi Titanic nigba na gbera won rin ajo yen nigba na lohun o ko to yen ko to di pe won lo ri se be won lo ri fori so intan pe ni iceberg lojo kerinla osu keji odun 1812 ojo kejila osu keji osu kerin ojo kerinla osu kerin odun 1912 lo lo ri fori so nkan na o to si je pe o je okan lara awon eyan to je egberun kan abo o le meje 1507 awon eyan to je ko won padanu e mi won sinu isele jamba na ni odun na lohun o ama ojo keji si isele na ta ma si ojo kedogun osu kerin odun 1912 lo to pa lo to gbe mi mi
1: iyen
0: to tun dagbere faye o sugbon isele sele lojo kerin lo osu kerin odun 1912 ni lasiko ta wo yi okan lara awon to padanu e mi won ni o ninu awon 1507 nigba na won si be ti won padanu emi won
1: ni
0: se le jamba la na olohun o sa no Thomas Andrew o la nso to je pe o je olusawari awajade oko oju omi o na tun se sa padanu emi rere nipase ewo ko oju omi to na se fun rara
1: re
0: nigba na lohun olohun o sa no ise wa o ni se pupa wa logo tolohun
1: e
0: ti gbon kankan ko la le oni o aranda o
1: aranda ekun

0: mo wa tun de pada nu
1: o gbe be
0: o mo ma tun dodo re na ko hun
1: be ni
0: o da na je lo se ka ti awon nimo isegun to je ti oyinbo to je onimo isegun ibo
2: a jo de be
0: be ka medical nu ene kan be a le gba pe re Thomas Migley Junior ninje Thomas Migley Junior ta bi ni 1889 mo ni ene ta wo yi American engineer ni o tun koda chemist tun ti o ta wo yi o pa ogun daada
1: yen
0: ogun ibo la nwi o wa ni o lo re se alaba pade a isan kan ni romolapara omolese polio ni polio nigba to wa lomo odun mokanle ni 51 years nigba na o le ti o mu ki awon iyara re kan ko da sele nigba na o lasiko ta nwi yi o wa wo pe o na le lo ilana ogun to mo ati awon oporopo ogun to mo ati lana nipa etulera to mo
1: to
0: lo re gbegbe se o pe ki lo se nigba
1: na
0: to

0: yo o ba oko yi o sa fun lorun se to fi gbe mi mi ni
1: gba na gba de laye
0: to wa leni odun marun leni adota 55 years ngba na ngba ngba to wa ni 51 years lo tin se
1: lo tin
0: pa salaba pade polio ngba na
1: to
0: se gbianju pa re mo odun bi melu sira won odun iyen bi odun merin
1: sira won be ni
0: tori 55 years ko pa danu emi re
1: be ni na
0: o aba sa o gbajumo daada o
1: mo
0: ise to se nigba na
1: o gbianju o gbianju se be ni
0: o gbajumo daada o awa mo atele o ti mo na nu
1: be le ko ri
0: so wa mo nipa wa o
1: ami
0: ami gbe mi lorun wa
1: ami olorun.

0: ti bon kankan
1: amọ re
0: o keni keni
1: o ga
0: ya tu wa sodo re
1: e mo ka bo
0: lara won to pada be mi won lori pe won se nkan jade leka teto to le se pelu imo isigun yibo america ni
1: okay
0: o da ni kan le alexander bogdanoy ni je alexander bogdanoy
1: okay
0: ta wuyi abi lojo keji le logun osu kejo odun 1873 ni o negba na lohun russia fi sisa ni philosopher gan tun ni o ni imo nipa imo science daada o o je onkowe lere ta wuyi koda ko mo pe eyan nla ni lawo ijo o pa pa julo ni enu eya belarusian nigba na lohun o be si ni se amu eje ayin anfuni leje ka gbeje lara enikan fun elomin aha tan pe ni blood transfusion nigba na lohun o arakunrin yi o na gbiyanju pa re ko tori pe kini yi na lo se ku abo lo se ku se ku pa o da engineer ni a ma rile oni opa ebi ti
1: enu se
0: to yo le te se tu
2: ofo ya gbonu
0: engineer ti fo ya
1: gbonu
0: e ja ma lo futa le to ni lo le to ta pe ni aranda o

0: ohun pataki ni ilera je fun ni arun to taku to lohun oni bi re so fun bayi wi pe ki se le re ile ise miracle apps international mr guarantee agba onisegun ibile to mo ewe ategbo to fin so ma raye lore ti de lati sayewa ilera lori sirisi ona pelu irinse igbalode won le mo ra isan to nba ofin ra isan won lo se won to ti ro pe osona abayo awon kokoro ara tin fa isoro sagu ara eni owo o ma kuriri kese o ma kuriri ojo eni o ma wo bye bye ara o ma yun ni aile se de omokunrin ati nka alejo omo obirin tin se segesege jo mu kini obirin o ma wu labadi ati be be lo tete gbera bayi ma bo wa si le ise miracle aba international mr guarantee o le je mo ran lasan lo nilo o re o si dayo o ti togbo togbo igbo ti di o ti tona tona ona ti gbaya mo wule soko kiri mo o fun eyi ke yi isoro to nba ofinra e ma pe sori number yi 07066799793 lekan si 07066799793 ile ise miracle apps international mr guarantee lo so pe a o ni faisan loga
1: Diamond 88.7 FM. Oh, bon tarigi niwa.

0: Ami, ami, ami loruko Jesu. Eyin sha ti ma se ami ye ko rin le dodo. Nitori pe ami o ni o nse ase adura bi po ti se o de ti ri be. Adura yin o ti gba, o si daju ni ye. Antori na wo kin pe e kaabo sori eto yi, kile eto na akan se eto. Nibi ti e tin gbo nipa ipade adura, nibi ti owo agbara Olorun ba tin fara han ni. Eyi to ma n waye ni gbogbo Saturday akoko ninu osu. Lati agbala ise ranse ijo CAC, Freedom City Prophetic and Deliverance International Ministry to wa ni lo lorin nibi e je mo so fin pe baba wa to Olorun wa nlo ninu ise iranse yi baba wa ni kale bayi ninu yara igbon sategun yi pelu mi Prophet Adeniyi Abiodun James so pe anima sha nlo ko mi e je sha ti joko ke tun wo Olorun fe se lati pase eto idadi mo ki e ka abo sori eto yi lote yi sa
1: e je ajo so pe ogbo ni fun oruko Oluwa ni oke orun
0: hallelujah
1: gbogbo ara ile atokunrin atobinrin ogbo ni fun oruko Oluwa ni oke orun
0: hallelujah
1: e je gbogbo wa jo pariwo pe ogbo ni fun oruko Oluwa ni oke orun
0: hallelujah
1: oro ase akoko ton ni kin sori gbogbo eni ton be laye ti ojo orogolo loruko baba tomo ti e ma orun ma pale won ma
0: ami Jesu
1: Kristi to da oduro soju kan gbogbo owo to da ise re duro gbogbo eme to da se yori re duro loruko baba tomo ti owo oluwa pale won
0: ami Jesu
1: yi ni mo so fun igba keta gbogbo eni to lowo sin to nla koja sugbon to soro furasi gbogbo eniyan to sumo to mo po lo nfogo ja loruko Jesu orun ma fi kutun won lasiri
0: ami Jesu
1: be lo ma ri o ti ri bayi ko yi pada ogbo ni foruko oluwa
0: hallelujah
1: Jesu oluwa wa ami ami ami
0: loruko Jesu
1: e je nki gbogbo ara tin so pe ipinle kwara
0: ipinle kwara lapapo
1: e ku le
0: yes
1: e ku dede akoko yi be ni ipade adua yen e kan losu na lo mo waye o da pe le keta re re ani da ti tun mo salaye n to gbe ipade adua yen duro eni to gbo
0: ko
1: so fe ti o gbo ko nile ko so fun alejo keni kan ma mu phone ko ma pe eni kan pe si radio re si bi bayi baba woli o nsoro nbe na eni kan ni se daddy lo nsoro abi daddy ko emi na ni o mi ranyan wa be ni emi lo ngbo life and direct ipade adua yen e kan losu na lo ma waye nibi ti olorun tin se n to so po won o se
0: on to so po won o se ni
1: olorun mi jo lododo olorun mi jo lododo nigba te niyan se bi eniyan olorun mi jo lododo eyan ma pa won da sugbon olorun ki po won da ba olorun ba ti lo n bo laaro ko ni de losan to ba lo dala ko ni wa la fe mojumo akoko to so po won o se ni o se in to lo won o se ni o se tori pe ko se n to le da duro ko se n to le ri o ma se a se nkan ma se n ti o bi ni to ba ti se nkan ko si a to fe bi so o ja olododo ninu akoko ta se lo o ja olododo ninu ekeji ta se lo o tun so wi pe ohun tun se tan lati se juta akoko lati se juta ekeji be ni ipade adua yan pe yawo se n gbo fun igba akoko daddy ati mommy ago meje ale oni gbosa ago meje saturday ola be ni lo ma waye titi di ago meje afemojumo
0: okay
1: 7 ale si 7 aro
0: okay
1: ina adua ni ko si nkan meji ti a ma se ni gbogbo osu god bless you
0: amen sir e seun daddy o na lati gbo iso ni soke yi introduction ni baba se fun awa ta ba ti gbo npa tele tele ri ta se se ngbo fun gba koko amo yo wu mi ki baba to te si waju ke koko sari ko number yi le papa julo eyin te ba ti gbo npa ire tele tele te de ti debi ti pade adura yi ti ma nwaye to se se ke ma bere pe ejo bawo la se debe boya ibi te wa jina siru lo rin ibi te mo address ta ma pada pe na e ko number yi le ke pe fun apejuwe be se ma debe oni 091-649-05891 lekasi 091-649-05891 etun bo lekasi 091-649-05891 bo se je niye o to e mo gbo lekurere bayi bi o se waye ati be se debi ipade adura yi daddy mo ki ka bo lekasi sir
1: ah mo ki gbogbo omo olorun to ngba mi le
0: yes sir o ti waye nigba koko
1: ben.
0: O ti waye lekeji
1: eleketa
0: leleyi nje kini ohun ti a tun le so pe yo je ohun oto ta tun mo reti ni bi ipade adura yi
1: eh ko si to fe jo ohun oto ju pe olorun to pe mi ati en to ngba mi le pe ka wa gbadu olorun oto na ni lotun lotun
0: lo nje gbogbo
1: in to se lana ko ni o se leni
0: okay.
1: To ba ti se n to se lana leni o se se ko ma jo wa lojumo so to ba ti so pe ohun fe se nkan yo se lo so yen so now o so pe nton fe se ni to su yi o ni ki a pe yi ta fe sise le lori o ni pe I cannot continue like this
0: lo ba
1: ro pe mi o le ma ba lo bayi
0: ba lo bayi
1: ai ene kan sa mi le ohun ton la koja lowo lowo ma rubi li akadava ruabi loruko baba to mo ti ama eni to pe mi o fo pin si lole
0: ami jesu
1: daddy e gbodo wa nbe ni bi pade odo yen la go meje irole ola this saturday e gbodo wa nbe now eni kan ni o gbon wa ni last month to su to koja o ni mo so gbolo nkan pe ma fe mi wadi boya woli re lo soro
0: oni
1: ti pe so be oni 2012 ni se ti ba lowo engineer gbajugbaja tolorun gba fun to nile to ni moto sugbon iji aye fede hey enikan won ni iji nja o lowo lowo iji nja igbeyawo re iji nja itosuna re iji nja itesiwaju re mo soro bi woli be ba fi igbagbo same loruko baba to madam owo oluwa da iji na
0: duwo ami jesu
1: iji yen de debi ti ko si jije ko si mimu iyawo re lo wa sanwo le nibi ta ko lo nigba ta tale o wa na lo gbadua adua ojo meta ni church kan nigba to won ode iyawo ohun ti keru ohun senu ona mo gbadua gbogbo eni to sunkun lowo lowo bi olorun ba ri omokunrin lekun pelu igbagbo teyin na loruko baba to mo adani wa yo ma re yin lekun
0: ami jesu
1: e gbo sa awon eyan la nkan to le koja
0: bo
1: eyan ba wa la nkan to le koja oni lu adua to le bori ogun to le ati woli to le nibi ti olorun to le wa olorun to le olorun to lagbara Olorun to le Olorun to lagbara dasi oro aye mi o odo nlo mi o le ma ba lo bayi ni tosu yi akori e na omokunrin wa ni ohun wa ko eru yen ohun wa lo ba iya yawo ohun pe lagbaja lagbaja ohun de lati ibi adua ohun beru ohun lenu ona oni iya yawo ohun ni ko nlo ba baba yawo ohun nule ohun ba mamita
0: okay
1: olorun wa lo ba won oni baba yawo won so pe ijo to ba di okunrin pada lojo ti ona ba la fun o to rowo gba o kere tan two bedroom to ro won le gba ki wa ti yawo re ma se loko laya loju awon omo eh won na fi osesin won le abuku lo fi nlo gba won ni awon kan ti ru epin ba se jo npade lago meje irole ola loruko baba to mo ti ememo angel iranlowo o ma jade si o
0: mi jesu
1: olohun wa bless ni sukun so ye ki baba yawo ohun so bayi to je moto ti baba yawo n kokko lo laye ohun lo n gbe fun igba wa yi
0: won wa so bayi
1: olohun be baba yawo ni rara Olorun wa pada sodo yayawo ohun ta ni yayawo ohun so wi pe ko n so toro fun e igba ta won lo pray lori oro re won lo go etitan
0: ah
1: ah gogo ibi ta ti fi abuku kan o mami gba ori amu daddy gba ori mu ba se jo n pade lago meje ale ola loruko baba to mo ti ememo oh ogo re ma gbadọ bale won
0: mi jesu
1: olorun ba ku o on ba bless ni sunkun o wa ri awon eyan won wa lo ba ore ohun kan ore ohun yen lo wa gba ohun sile so ora won yen wa ton ba tin lo bi ise ohun tele won ohun tele won ise brick layer engineer ni o wa di brick layer o wa di eni ton ba won
0: ah
1: e sa ogun be laye eni ti won ti sandi lo so gbo saye ago meja le ola daddy e ja jo pade ogun yen ni ona abayo daddy mommy ogun yen se kini o ni ona abayo eni kan ni bo ga lati wa pade
0: okay sir
1: to ba ti wo ilu ilorin to ba ti de lepo bovasi to wa lofa garage bi okada lati lepo bovasi yen lofa garage
0: ni
1: roundabout yen so wi ko lo si church freedom city to wa lona school kingstep atomode atagbalagba awon lokada gbogbo won la ma be o baba mi o be nba lo o nba niyan lo pe ni reti pe won ni ko si ogo lara won mo
0: ogo ti tan
1: o de ngba duwa lo to nko oyi pada o ngba we nko oyi pada o ni awon wa wa ngambari lona ogo mo so won awon se ise lowo ni lekan o ni iyawo en to je engineer to moju to site yen lo ngbo radio lojo saturday gaga lago meji osan oni mo wa so gbolo kan pe to ba gbagbo pe woli re lo nsoro to fe mi wadi jajo pade ni role oni lago meje oni ya lo ngbo on ba so fun on ba lo fora oni ga ni bo lo lo so pe on gbo kini kan lori kini yawo yin sin ohun lo be oni nibo oni so pe ni ilori on gbo bayi bayi so pe owo se oni half lo ma gbolo oga on fara mo be ti ya fun ni kankan igbagbo ohun se kini
0: o ro mo
1: mami e jajo pade lago meje role ola gbogbo nti aye ti fi yin se yaya le lori loruko baba to mo egan yan ma di ogo
0: ami jesu
1: ajo gbadua o o de o ajo gbadua o se olorun kuku lo so pe ki gbogbo eyan wa abajo oni ngba ta won kwa ya nkorin ni kan bi ago mejila oni won ko orin kan wi pe olorun ipe yi mo fe mo wi pe o wa olorun ipe yi mo fe mo wi pe o wa mo fe mo po o wa ko to pe wakati meje olorun ipe yi mo fe mo pe o ni lowo eyin to raye si lowo eyin patapata tawon sa wa pe alo na o wole so ni duota to won wa ye si olomije lo n fi n ba won korin yen ah olorun ipe yi o ti ni ko sogo mo lara hun lati 2012 o mo ko le se ile mo on ka luku gba omi keji ton ka luku mo gbe wa o ka luku gbomi an lo oni bo se lo le mi yan ni duro mi yan sori e o need ko mu nti e wa sa tu sori olorun ba tu sori o le wa diro le patapata lojo sunday yen oni awon wa wa labe gi awon play ludo o la awon boys be la awon ti mo play ludo awon boys ti ona o ti la fun gugu eyin ton na o la fun gugu eyin ton sakiti yan ti won aje la la ri o yo o loruko baba ton ona bere sin la fun
0: mi jesu
1: oni bi yawo olowo kan se drive no lo mo gba be koja oni bo se wind down ni ba so fun driver kokodo wind down oni ko nwa oni kini qualification any kan wa so nbe ko so lo so ni kan lo wa nbe o la won ta won wa nbe o la won ton play
0: drive play orisisi game
1: awon ton play ludo won play awon ton play yi ton mo
0: lo
1: ton eh oni won ba nbe oni o wa so fun pe bye bye bye o la so pe ko nwa ri ohun le o lo n ba salaye lo ba so pe no ko ye ko jewo ile anu ta ti mo pa omi ti keg ti gbogbo eyan o gbe wa o ti kun bayi
0: o ti tun be se o kun loda
1: checking so toro fun yin
0: yes sir
1: moto to wa ndie new model ra 4 lo wa ndie bayi
0: ah
1: o se fe posu kan lo la bayi abi saturday o se fe posu kan now ra 4 lo wa ndie olohun wa lo gbe moto yen kiyawo o ni awon so pa ibi ti nkan baje fun ode driver mo tun se bayi o wa ni driver keni o lo ni moto olorun ade ni yi jade so nigba ti gbogbo eyan so pe ko sogun mo lara hun mommy e ma rora yin pin daddy e ma rora yin pin auntie in ton le yen ton gbadua si yen o si le ni lodun yi jago meje role ola saturday je ajo pade ni CAC freedom city to ba ti de ilu lorin be ni wo okada ni veranda about to of garage yen ni bi le po bobas so pe on lo si church freedom city to wa lona school kingston gbogbo awon lokada yen lo ma be ko ni se pelu bi to tin gbo mi bi eyan ba le gbera lati gambari to dede awon eyan wa lati kile oruko kayamo boss lawon yen ti e sata ko to da go meje meje abo irole Saturday osu to lo church ti kun awon ton de la go mesan eyin ara yi si mommy e tetede olorun gbo adua o si gbo adua lo de gbo ti yin god bless you
0: amen on la tun ti gbo yi bo olorun ba se nsise niye awon kan wa lowo lowo to je pe awon na ti ru oro aye won la ropin bi pe ko sona mo yato si ye boye on ti won gbo abi ti awon eyan so fun won lo je ka won na ro pe be na lori ti o si ri be olorun ba se nsise iya nu e sibe
1: nkan ti mo ni pe ko se tolorun gbagbe nkan kan lo le mu kolorun ja wo loru eyan bo ba ti ja wo loru ara re egbon kan to mo 2012 ni se ti bo won de so fun ko ko sogo mo la re sibe sibe o si gbadua o gbon ninu radio losun to koja o fo ara re nibi to ti ru pan pan bi soke olohun lo oga re esu tun fe lu oga fun pe owo afede lo gba o ni belt ya fun mi ni nkan kan ohun ti mo n gbo ri okan mi so fun mi pe ma ri temi se nbe mommy eyin na ma fe mi ba dogba daddy to lo ma so pe woli yin lo soro ni role ola ti se saturday online egbera eje jo pade ni CAC freedom city to wa ni ona school king step te ba ti do of garage ni bi le popo fasiyan e so fala kada pe e lo si church freedom city gbogbo won na mo god bless you
0: amen to irole ola la ago meje ohun lo ma bere a se pari ni ago meje owuro e je ka jo pade nbe ayin kankan wa ti o je iyanu fun mi ti mo fe bere sa ngba ti abade o fe ka won yan gbo foran ile kan si nipa bi ipade adura e se ma lo baba ti de pada eyan e gbo nkan ti mo fe bere lowo baba mo mo e

0: Ami loruko Jesu ona leti gbo ye kaabo pada sori eto akanse eyi ti a fin gbo nipa ipade adura lagbara ni 7 to 7 e ton waye ni ijo CAC Freedom City to wa ni oju ona King Step School e to wa ni agbegbe ofa garage lori be ba ti de Bovas roundabout ile epo Bovas to wa ni ofa garage roundabout ye eye kan so pe en lo si Freedom City to wa ni oju ona King Step won ma gbe yin debe daddy mo kiyin kuun lataro
1: mo kiyin mo ki gbogbo awon to n gbo wa le na
0: yes sir baba wa na le n gbo prophet adeniyi
1: abi odun mi ran yan wa emi fura mi mo wa lorin ba
0: bayi ko ni tan si be sir ko ni duro yo ma tesi waju ni ohun ti mo ni mo fe bere sir e ri pe ni bere mo ni kini ona totọ lohun tun fe gbe ise re gba lote yi ohun to je ki n so be ni wi pe leyin ti ipade adura to su to koja pari to waye tan mo gba ipe wi pe awon eyan wa si ibudo adura yi si bi ipade adura yi wi pa won gbo lori radio eyin ta ti pari pa won tun si lo radio ebi o lo radio kankan eyin no wa si radio sa awon eyan wa la won gbo won wa n lo si ibi ipade adura yi o dun awon pe ipade o wa yi ebi wa fe bere sa se iyanu ko nbo la awon eyan ti gbo nipa e ta lo n kede e si ti won
1: se mo mo ma so kankan pe iyanu to ba ti jori dinner ko se dowo bo iyanu lo si mo kede ara re
0: Okay.
1: Pastor church Lorin ta be si pe mi pe se won se radio program ni pe an lawon eyan wa church awon ologba gbogbo awon to wa church pe an li church kun pe won so pe awon eyan wa church mo ni boya ni program te fe se pe mi o ba yin gbe Lorin mi lo kakiri Ibadan kankan ni o ni pe rara mo ni to in tan ri lo jan wa 7 to 7 omo bere kan choir ni church won Saturday lo gbo o de ti ni disappointment lori oro loko de le merin eyi to lo ninu odun February 14 ti o bo si Saturday ojo ayayo ololufe lo ye ko se wedding oko to ti tori awale lati Australia oko si pada London 10 last for anybody
0: another disappointment
1: sori wo to ba je wi pe se lo n fi kan yi kan e ja jo pade lo lai lago meje role to ba je wi pe on fi iya to e iwo na tu gbiyanju sugba ni papin iwo na tu fi ya to mo to fi ya to na tu tin fi ya to mo mommy lali ona lago meje ti se Saturday online e ja jo pade gugu e ni to nwoju olohun fun omo gugu eyin ti ona difun iwo to wa loke to fe ka jabo iwo to ti gari bi tokunrin ta ye ja obo o si le dide pada iwo ti nkan ti daru fun e ja jo pade now o wa wa only but on so gbolo nkan ko to kun le pe ah a bere lago meje ro le Saturday a wa pari lago meje aro Saturday pe ah
0: o ti gunju
1: o ni mi o de fe wa o baba mi inu program loko re lo oyinbo tin pe mi le gbagbe o soju gbogbo awon eyan to 5 ni baba yan pe meanwhile e ja ko lori e e gba sa iyanu na npe ni iyanu olohun wo po ti gunju ko aya lohun pe so won wa fi church le olohun kan ran ti pe aye ohun se pataju pe ko ma fi nkan kan dera awon male lo mommy ki soro esin muslimi wa omokunrin ti mo so le kan yan muslimi ni ko wo pe kini kan o n lo church o n lo masalasi gbogbo e lo se pa pe ko n saja oju ona sibe ojoju ona lojo kan
0: o je engineer ye
1: engineer ni be ni ojoju ona lojo kan mommy mi mo tan la koja daddy te ba sati mo pe e la nkan koja te ti gbiyanju lori e e mu keg empty keg ni ago meje role ola Saturday eyin na o gba omi eyin na o lo e mo pe gbogbo bi lọlọrun wa sugbon gbogbo bi ko lọlọrun tin dan adua olorun wa mi ta wa olorun wa ko ro yara nkan kan abi be ko ko se ti o kin pe nkan ro e se gbogbo yan lo wa da lo nkan ro ti gbogbo yan lo da lo yara re o ni bi to ti ma gbadua o n kaluku tolo ba ti so fun pe ibi ipade yi lo won ti gbadua re gbe gbogbo nkan to le da odu oti mabo lola God bless you.
0: Amen, sir. So, bayi ko ni o se ma ri lo. Mi o le ma ba lo bayi.
1: Ti mo nla koja yi, mi le ma ba lo bayi.
0: Okay.
1: Bayi ni.
0: O ni akori.
1: Ita fe gbadua le lori ni pe bi mi le ma se kini, mi le ma ba lo bayi. Ki wa le oko ki mo royun ni. Ki sise, ki mo ri nkan kan kojo. Ki mo sise, ki gbese mo gori ami mi. Ka de mo wa gbagbe. Ni gbogbo osu la mo se lago 5 role ola ti se Saturday titi wa go mefa e mo pe wakati kan 5 to 6 role. A ma fi pray lori gbogbo awon to je gbese. Gbogbo awon to sise bi erin.
0: Tan
1: jeje leri atawon ton wa ninu ide aisan kan tabi ekeji eyo kan to luwa ni kin fi kun ni osu yi ni pe kin gbadua fun gbogbo awon akobi lago 5 ro leyen lola Saturday si ago mefa ma da oro le won lo so gbogbo akobi to je pe se lo n toro to n si pa sugbon ti nkan o jora won eja do eyin yen tete de lago 5 ka jo gbadua ko to ri pa wonu pade lago meje gangan ni role tete wa de ko le ri bi joko sinu le ko ma jeta lo ma joko si ma da gbagbe lati mu kege lowo to ba ti de bi le po Bovas to wa ni ofa garage nilu lorin so pon lo si church Freedom City to wa lona school king step gbogbo eyan lo mo be god bless you
0: amen sir ah mi o si fe she daddy tori mo mo pe e ton fe mu nkan kan jade lati nu bibeli ati awon eyan o fi ri ari daju
1: bayi e ba wa bayi e ba wa bi o ba si yo awon eyan mo mi si nkan kan
0: okay
1: I will teach e ma ba so yo
0: be
1: mo
0: be e ko ni lati nu bibeli
1: I will teach from the bible
0: okay
1: we will pray together
0: a o tun jo gbadura papo
1: wa gbo aso tele
0: okay
1: ni bi ti ogun ti wa ta lo wa ndi ogun ori ofe ni ki se pe boya ipa abi oni kankan ta gbe fun ma so idile iran fun o be ni I like erin a o de yin olohun awon eyan ma mi se kan merin yen I will teach I will pray I will prophesy I will praise God in kan merin yen so jajo pade ogun yen o le to be daddy ogun yen o le to be e mu empty keg e wa gba omi awon eyan gba ti won won ri owo olorun mo se de ni role oni church mo ya si
0: okay
1: uma nkan wa church wa mi fe daruko won gbadumo ni won o lo ma won ma so pe church tan ba tin pray ba yen won o kin lo ko tele won wa ri o lo ka so pe kon kan ti e wa to su to lo e gba ta wa se tan wa mu wa kini di moto mo ni o ma lo canada oh oni kini oni canada ton ti se le mefa ti o se mo ni oluwa ni ko lo se lo wa lo se bayi lo se baba mi mo nde ni role oni ni role oni pastor so fofofu pe daddy ti wa lo ni o daddy ti wa lo visa lo wa mu pade mi obirin ni o
0: eri ni ye
1: obirin ni o visa lo wa mu o wa rin oni nisin lo mo pe ni toto adua ngba olohun gbagbo ni pe ka ma lari mole ka ma se kini mommy adua ngba daddy adua ngba e je ajo pade ko si bogun yan se le to e mu kegi ti yin na e pade mi ni role lati se saturday ago meje role lo ma bere ade ma gbadua titi afemojumo ago meje aro ka to ma pin omi yan fun gbogbo God bless you.
0: Amen, sir. To any to nigga na la for lo. Gege bi anwa agbala gba ti ma unwi. Olongo ba lo ni se iyanu. Olongo ba lo ni sise lowo. Yo si se ti gbogbo wa la se pe. Nigba ta ba ti npeju. Ta pe se si be padi adura yi. Lola to je Saturday yi. E ma gbagbe ago meje ale ni o. Oni o bere o. Titi de ago meje aro.
1: Ben.
0: Now, sir. Ko to di pe. A lo. Kuro lori eto. Number ti mo pe ni bere, sir.
1: Number yen na ni. Fun gbogbo program lori.
0: Okay.
1: Number yen ni.
0: Okay.
1: Now, mo wa fe be awon ara Ilorin. Se ri omo to ma du phone yen, ODD, oni daddy ejo, e ba nfan rere e lori radio.
0: Ipe poju.
1: Pe ti ba ti eje pe poju ni, o le lo ka so pe an gbadun yin. Oni mi wa enikan pe wole to won o mona. Oni igba ti won ba fi so pe an gbadun yin, e se kidi kan to won ba fi gbe teni yen ati court. Titi di ago meji la oru, lawon eyan wole program to lo. Eru Olorun ba mi, egbe otun, egbe osi, gbogbo waju gbogbo parking lot, gbogbo be pata. Ni ero wa so ipade adu aye koja e gbadura fun wa lori phone
0: aba gbadun yin lori eto
1: aba gbadun yin to ba ti dele epo bovers boyo ti wolu lori re yi te wa lati kaya mo barutin deba beni awon eyan wa lati nasarawa won ni friday la won gbo won de pe awon eyan won pe ma bo olorun de se nto lohun o se mi mo bi te tin gbo wa bo se jina to eyin na te ko leti e gbo omokunrin ago meji osan lo gbo wa lojo saturday o de nbo mi ma time to ngbo mi iwo gangan la ran mi si te o ba ti lafani ati gbo mi a je pe eyin la ran mi si ni tosu yi a bere la ago meje role ni saturday online titi da ago meje aro etetede ke le ri bi jokosi e ma gbagbe ka giyin sile o olorun to se n to lohun o se lo su to koja o nbe laye sibe eyin gangan lo wa ku to fe se ti yin god bless you
0: amen to number ye ma wa pe bayi e ti gbo baba ti so a n gbadun yin lori eto ko ni nti e pe fun apejuwe ni tori pe be ba n gbadun wa te gbadun ara yin ko mu o e wa ona be se ma gbadun ara yin
1: sare soro kan saju kan
0: okay sir
1: ejo mo e fe koro iwole
0: okay
1: now ama engineer ti mo so yen ti yawo ele kun ele tori pe yawo lo sanwo le tolorun wa de bayi to wa den to ngun moto
0: ra 4
1: ni igba ti mo bere lowo omo mi kan to jadi la elo ni moto o so fun mi oni daddy e le ri moto ile da 16 million
0: ah
1: to gbe yanyan tutun oni 16 million now so mo pe ru ele sele oro te so ni pe e ba ngbadun wa te gbadun ara yin now o wa ni igba ti oro yen sele emi ati ti jo soro lai pe oni nigba yen ni lo ma fe wo school o ti se wa yen oni tori pe ko sowo omo yen o le wole oni daddy ni freedom city lorin olohun mo freedom city takure o o mo ti badan oni ti lorin to n ti wa gbadua tolorun ti gbadua awon yi gbogbo student to ba wa nbe lo so osu ohun fe mo fi 20,000 ran wa lawa o de bere ni sunday to lo yi
0: mo ri o kan do mi pe ori television ko la awon eyo le ri n to n lo bayi radio ni o ba fi apowe envelope ye o ba fi han yin tori mo gba o wa lowo
1: o ni fi jise fun yin
0: pe ohun mo gba awon na ba n gbo bayi kan le mo pe mo gba
1: o ni tori ohun yin na wa lara ohun to so ohun ji o ni 20,000 ohun mo fun gbogbo student mo ni ba ba po nko o ni yekiye tan ba je ni last week sunday ta lo tai ohun lo bere awon student to fun they were 70 That's 1.4 million. Let it you only call the post of 20,000 lọsù tó kọjá ta ló wa sọ fún mi pé bó ba se ngbadun wa o le gbadun ara rẹ bi wọn náà ba le wa gbadua gbogbo èèyàn ni tan re le yi pada yo dara fún wa itan yin le yi pada daddy mommy itan yin le yi pada e gbe kegi ti yin na e wa gba omi yi e gbo sa mo sọ lọsù tó kọjá e jẹ tutu sọ mo gbo lọrun apostle abalagbo ta ba gbadua tan ko to pe wakati mejila e mọ pe olorun pe wuli ade ni yi e mọ ta ba ti do gbadua o te wa nbe o eleyan ni ko sowo moto lo ya elomiya ni kini kan in to ba ri ko fe da oduro mo na da duro pe gbogbo agbara mo gboda se kini mo gboda gbe god bless you
0: amen ki le tun fe gbo bayi ki la tun fe gbo si ayafi ki a dide lati wa ni bi ipade adura yi e ba de gbagbe ipade adura bo lago 5 si 6
1: saturday ti pade ma bere ago 5 sago mefa wakati kan mo mi funra mi mo ma anoint gbogbo awon to ba wa nbe akoko awon to laisa lara awon to je gbese awon ti ona dimo eyo kan to luwa ni kin fi ko losu gbogbo akobi to njeun bi abikan gbogbo akobi to ntoro gbogbo akobi to no la fun emi funra mi ni ma anoint to ba da awasi mi wakati kan to ba da go meje ipade adura o wa bere ah o eso keru re yo ba mo sa lo
0: ami jesu abo se ni ye ni ola saturday eja pade ni ago meje ni role latago 5 fun awa ti aba wa ni category ti daddy fe gbadura fun ni arin wakati kan ya 5 si mefa ni yo da fun wa o aye wa aye pada alawa na ma leri te fi mo da mu wa wi pe e fe wa sori eto yi lati wa jeri si nigba ta ba nsoro nipa ipade adura mi to ba tun bo olohun o si se be number ye tele pere lekan si fun apejuwe 091 64905891 091 64905891 eje nyoda baba wa prophet adeniyi abiodun james eh ko tun di igba mi ta tun mo gbo won
1: a pade nu pade adua enjo yo kan le mo wi ta se ta se gbogbo eni mu aye re dani gbogbo eni to ni ko so na bajo fun o gbogbo eni to ti gan o gbogbo eni ti omi joju ti n pa lerin gbogbo eni ti inira re fun ni tura mo su aso tele loruko baba to mo te owo oluwa gbesan re lara re e ja pade ni ago meje ola god bless you
0: amen to tope anima shan lo ko mi le kan si mo jide fuya bayi o de nu pade adura yi ni role ola titi igba na e ba n fi fọnran yẹ si ka gbọn pa e

akori to sui bi bona wa la gidi ogun o gba je re ma kejangba kakara je ngola la satide tata go meja sala tara ti wonu adua wa go bi ami ya gejo ti ma fese fe se mi la kaka ati agbara kaka yo ma gora nu adua e ma se bi poran si olorun la ye ata won lori re bi woni toro ataye gbo ti e abi odun adini je fo ti ma fi ma jamu to da to lori pin sore fun gbogbo eyan gbogbo ade

0: step. They about to do a garage. Nibi le popo vasi. And so fala karape. And lossy church freedom city. Bobo nam. God bless you.
1: Amen. So irole ola. La ago meje on lo ma bere ase pari ni ago meje owuro e je ka jo pade nbe ayin kankan wa ti o je iyanu fun mi ti mo fe bere sa ngba ti abade o fe ka won yan gbo foran ile kan si nipa bi ipade adura e se ma lo baba ti de pada eyin eyan e gbo nkan ti mo fe bere lowo baba mo mo e

0: sọ́rọ̀ fún gbogbo èèyàn gbogbo adé máa ń bọ̀ ní fún gbé ká ju omi lọ́wọ́ ohun ọlọ́run ní pẹ́kìlọ̀ bá pé omi orí ilẹ̀ àánú fún gbogbo èèyàn lọ́fẹ̀ẹ́ ọ̀nà gbogbo ní ká wá ní ọ̀fà gáràjì ńlọrọrìn ẹ sọ pé sí AC Freedom City lójú ọ̀nà Kingstep lẹ́ lọ́wọ́ tó o bá parẹ́ ọ̀ lọ́la Sátidé ọ̀rọ̀ ẹ̀rí rẹ̀ dájú lórúkọ
1: Ami, loruko Jesu, ona le ti gbo ye kaabo pada sori eto akanse, eyi ti a fi gbo nipa ipade adura lagbara ni 7 to 7, eyi to waye ni ijo CAC Freedom City to wa ni oju ona King Step School, eyi to wa ni agbegbe Ofa Garage lori be ba ti de Bovas roundabout, ile epo Bovas to wa ni Ofa Garage roundabout ye, eye kan so pe e lo si Freedom City to wa ni oju ona King Step won ma gbe yin debe ah daddy mo kiyin ku ohun lataro
2: ah mo kiyin mo ki gbogbo awon to n gba wa le na
1: yes sir baba wa na le n gbo prophet adeniyi
2: abi odun mi ran yan wa emi fura mi mo wa lo ni ba
1: ah ko ni tan sibe sa ko ni duro yo ma tesi waju ni ohun ti mo ni mo fe bere sa e ri pe ni bere mo ni kini ona totọ lohun tun fe gbe ise re gba lote yi ohun to je ki n so be ni wi pe leyin ti ipade adura to si to koja pari to waye tan mo gba ipe wi pe awon eyan wa si ibudo adura yi ti bi ipade adura yi wi pa won gbo lori radio eyin ta ti pari pa won tun a si lo radio ebi o lo radio kankan eyin no wa si radio sa awon eyan wa la won gbo won wa nlo si ibi ipade adura yi ah o dun awon pe ipade o wa ebi wa fe bere sa se yanu ko nbo la awon eyan ti gbo nipa e ta lo nkede e si ti won
2: eh se mo mo ma so kankan pe iyanu to ba ti jori dinner ko se dowo bo iyanu lo si mo kede ara re
1: Okay.
2: Se mo fura mi pe yin nigba se awon pastor church ilorin tabes ni pe mi pe se won se radio program ni pe and awon eyan wa in church awon ologba gogo awon to wa church pe only church kun pe won so pe awon eyan wa in church mo ni boya ni program te fe se se pe mi o ba yin gbe lorin mi lo kakiri badan kankan ni o ni pe rara mo ni to in tori lo jan wa 7 to 7 omo bere kan choir ni church won Saturday lo gbo o de ti ni disappointment lori oro loko de le merin eyi to lo ninu odun February 14 ti o bo si Saturday ojo ayayo ololufe lo ye ko se wedding oko to ti tori e wale lati Australia oko si pada London 10 last week for anybody
1: another disappointment
2: sori wo to ba ja wi pe se lo n fi kan yi kan e ja jo pade lo lai lago meje role to ba ja wi pe o fi iya to e iwo na tun gbianju sugba ipa pin iwo na tun fi yato momo to fi yato na tun tin fi yato mo mommy lali ona la go meje ti se Saturday online e ja jo pade gogo e ni to nwoju olohun fun omo gogo e yin to na difun iwo to wa loke to fe ka jabo iwo to ti gari bi tokunrin taye ja obo o si le dide pada iwo ti nkan ti daru fun e ja jo pade now o wa wa only but o so gbolo nkan ko to kun le pe ah a bere la go meje role Saturday a wa pari la go meje aro Saturday pe ah o ti
1: gunju
2: o ti gunju o ni mi o de fe wa o baba mi inu program loko re loyinbo tin pe mi le gbagbe o soju gbogbo awon eyan to 5 ni baba yan pe meanwhile e ja ko lori e e gba sa iyanu na n pe ni iyanu
1: okay
2: olohun wo po ti gunju ko aya lohun pe so won wa fi church le olohun kan ran ti pe aye ohun se pataju pe ko ma fi nkan kan dera awon male lo mommy ki soro esin muslimi wa omokunrin ti mo so le kan yen muslimi ni ko wo pe kini kan o n lo church o n lo masalasi gbogbo e lo se pa pe ko n saja oju ona sibe sibe ojoju ona lojo kan
1: to je engineer ye
2: engineer ni be ni ojoju ona lojo kan mommy mi mo tan la koja daddy te ba set mo pe e la nkan koja 30 gbinyanju lori e emu keg empty keg ni ago meje role ola Saturday eyin na o gba omi eyin na o lo e mo pe gbogbo bi lọlọrun wa sugbon gbogbo bi ko lọlọrun tin dan adua olorun wa mbita wa olorun wa koro yare nkankan abi beko ko se ti o kin pe nkoro e se gbogbo e lo wa da lo nkoro ti gbogbo e lo da lo yara re o ni bi to ti ma gbadua o nkaluku tọlọrun ba ti so fun pe ibi ipade yi lo won ti gbadua re gbe gbogbo nkan to le da oduoti mabo

0: God bless you.
1: Amen, sir. So, bayi ko ni o se ma ri lo, mi o le ma ba lo bayi.
0: Eh, biji mo nla koja yi, mi le ma ba lo bayi.
1: Okay.
0: Bẹni.
1: O ni akori.
0: Ita fe gbadua le lori ni pe, mi le ma se kini, mi le ma ba lo bayi. Ki wa le oko ki ma royun ni, ki sise, ki ma ri nkan kan kojo, ki ma sise, ki gbese ma gori ami mi, ka de ma wa gbagbe. Ni gbogbo osu la ma se, la go marun role ola, ti se Saturday, titi wa go mefa e mo pe wakati kan 5 to 6 role a ma fi pray
1: Benny.
0: Lori gbogbo awon to je gbese gbogbo awon to sise bi erin
1: ton je je
0: leri tanji je leri atawon to wa ninu ide aisan kan tabi ekeji eyo kan to luwa ni kin fi kun ni osu yi ni pe kin gbadua fun gbogbo awon akobi lago marun oro leyen lona Saturday okay. Si ago mefa ma da oro le won lo so gbogbo akobi to je pe se lo ntoro to nsipa sugbon ti nkan o jora won e ja do eyin yen tete de lago marun ka jo gbadua ko to di pa wonu pade lago meje gangan ni role tete wa de ko le ri bi joko sinu le ko ma jeta lo ma joko si ma da gbagbe lati mu kege lowo to ba ti de bi le po bovas to wa ni ofa garage ni lu lorin so pon lo si church freedom city to wa lona school kingstep gbogbo eyan lo mo be God bless you
1: amen sir ah mi o si fe se daddy tori mo mo pe e tun fe mu nkan kan jade lati nu bibeli ati awon eyan o fi ri aridaju
0: baye ba wa baye ba wa bi o ba si yo awon eyan mo mi si nkan kan
1: okay
0: I will teach e ma ba so yo be mo
1: pe e ko ni lati nu bibeli
0: I will teach from the bible
1: okay
0: we will pray together
1: a o tun jo gbadura papo
0: wa gbo aso tele
1: okay
0: ni bi ti ogun ti wa ta lo wa ndi ogun ori ofe ni ki se pe boya ipa abi oni kankan ta gbe fun ma so idile iran fun o beni I like erin a o de yin olohun awon eyan mo mi si kan merin yen I will teach I will pray okay. I will prophesy I will praise God in kamerin yen so jajo pade ogun yen o le to be daddy ogun yen o le to be e mu empty kegi e wa gba omi awon eyan gba ti won won ri owo olorun mo se de ni role oni church mo ya si
1: okay
0: uma nkan wa church wa mi fe daruko won gbadumo ni won olorun awon ma so pe church tan ba tin pray ba yen won o kin lo ko tele won wa ri olorun so pe kon kan ti e wa to su to lo igba ta wa se tan wa mu wa kini di moto mo ni o ma lo canada oni kini oni canada ton ti se le mefa ti o se mo no luwa ni ko lo se lo wa lo se bayi lo se baba mi mo nde ni role oni ni role oni pastor so fo fo pe daddy ti wa lo ni o daddy ti wa lo visa lo wa mu pade mi obirin ni o
1: eri ni ye
0: obirin ni o visa lo wa mu o wa rerin oni nisin lo mo pe ni toto adua ngba olohun o gbagbo ni pe ka ma lari mole ka ma se kini mommy adua ngba daddy adua ngba e je ajo pade ko si bogun ya se le to e mu kegi ti yin na e pade mi ni role ola ti se Saturday ago meje role lo ma bere adem a gbadua titi afe mojumo ago meje aro ka to ma pin omi yen fun gbogbo God bless you.
1: Amen sir. To eni to to ni igba na la foro lo gege bi awon agbalagba ti ma nwi. Olorun oba lo ni ise iyanu. Olorun oba lo ni sise lowo. Yo si se ti gbogbo wa la se pe nigba ta ba ti npeju ta pese si bi padi adura yi. Lola to je Saturday yi. E ma gbagbe ago meje ale ni o oni o bere o titi di ago meje aro.
0: Bene.
1: Now sir ko to di pe a lo kuro lori eto. Number ti mo pe ni bere sir.
0: Number yen na ni fun gbogbo program Olorin.
1: Okay.
0: Number yen ni.
1: Okay.
0: Now, mo wa fe be awon ara Olorin. Se ri omo to ma ndu phone yen. Odidi, oni daddy ejo, e ba nfan re ri e lori radio.
1: Ipe poju.
0: Pe ti ba ti e je pe poju ni. O le le mo ka so pe an gbadun yin. Oni mi wa eni kan pe wole tohun o mo na. Oni igba ti won ba fi so pe an gbadun yin, ai se kini kan tohun o ba fi gbe teni yen ati court. Titi di ago meji la oru, lawon eyan wole program to lo. Eru Olorun ba mi. Egbe otun, egbe osi, gbogbo waju gbogbo parking lot, gbogbo be pata. Ni ero wa so ipade adua ye koja e gbadua fun wa lori phone
1: aba ngbadun yin lori eto
0: aba ngbadun yin to ba ti dele epo bovas boyo ti wolu lori re yin te wa lati kaya mo barutin jeba ben awon eyan wa lati nasarawa won ni friday la won gbo won de pe awon eyan won pe ma bo olorun de se n to lohun o se mi mo bi te tin gbo wa bo se jina to eyin na te ko leti e gbo omo kunrin ago meji osan lo gbo wa lojo saturday o de nbo mi mo time to ngbo mi iwo gangan la ran mi si te o ba ti lafani ati gbo mi a je pe eyin la ran mi si ni to su yi a bere la ago meje role ni saturday online titi da ago meje aro etetede ke le ri bi joko si e ma gbagbe ka gi yin si le o olorun to se n to lohun o se lo su to koja o nbe laye sibe eyin gangan lo wa ku to fe se ti yin God bless you
1: amen to number ye ma wa pe bayi e ti gbo baba ti so a ngbadun yin lori eto ko ni nti e pe fun apejuwe ni tori pe be ba ngbadun wa te e gbadun ara yin ko mu o e wa ona be se ma gbadun ara yin
0: se mo le sare soro kan seju ko
1: okay sir
0: e jo mo e fe ko ro iwole
1: okay
0: now ama engineer ti mo so yen ti yawo e le kun le tori pe yawo lo sanwo le tolorun wa de bayi to wa de n to ngun moto
1: rafo
0: ni igba ti mo bere lowo omo mi kan to jadi la e lo ni moto yi o so fun oni daddy e le ri moto yi less than 16 million to gbe yanyan tutun oni 16 million now so mo pe ru e le sele oro te so ni pe e ba ngbadun wa te e gbadun ara yin now o wa ni igba ti oro yen sele emi ati ti jo soro lai pe o ni nigba yen ni lo mo fe wo school o ti wa yen o ni tori pe ko sowo omo yen o le wole o ni daddy ni freedom city lorin olohun mo freedom city takure o o mo ti badan o ni ti lorin to ti wa gbadua tolohun ti gbadua hun yi gbogbo student to ba wa nbe lo so su ohun fe mo fi 20,000 ran wa lowo o da bere ni sunday to lo yi
1: mo ri o kan do pe ori television ko la awon eyo le ri to nlo bayi radio ni mo ba fi apowe envelope ye mo ba fi han yin tori mo gba o wa lowo
0: o ni fi jise fun yin
1: pe ohun mo gba awon na ba gbo ba e kale mo pe mo gba o
0: o ni tori ohun yin na wa lara ohun to so ohun ji o ni 20,000 ohun mo fun gbogbo student mo ni mo ba po nko o ni ye ki ye tan ba je ni last week sunday ta lo tai ohun lo bere awon student to fun they were 70 That's 1.4 million. Let it you le for the cost of 20,000. Lost to Koya. Talo wa so fun mi pe bo ba se ngbadun wa o le gbadun ara re bi wo na ba le wa gbadun wa gbogbo eyan ni tan re le yi pada yo dara fun wa itan yin le yi pada daddy mommy itan yin le yi pada e gbe kegi ti yin na e wa gba omi yi e gba sa mo so losu to koja e je to so mo gbo olorun apostle abalagbo ta ba gbadun atan ko to pe wakati mejila e mo pe olorun pe woli ade ni yi
1: ami jesus
0: e mo ta ba ti do gbadun wa o te wa nbe o elomi ani ko sowo moto lo ya elomi ani kini kan in to ba ri ko fe da oduro mo na da lo gbogbo agbara mo gboda se kini mo gboda bebe God bless you
1: amen ki le tun fe gbo bayi ki la tun fe gbo si aya fi ki a dide lati wa ni bi ipade adura yi e ba de gbagbe ipade adura bo la ago 5 si 6
0: saturday ti pade ma bere ago 5 sago mefa wakati kan mo emi funra mi mo ma anoint gbogbo awon to ba wa nbe wa akoko awon to laisa lara awon to je gbese awon ti ona dimo eyo kan to luwa ni kin fi ko losu gbogbo akobi to njeun bi abikan gbogbo akobi to ntoro gbogbo akobi to na la fun emi funra mi ni ma anoint to ba da hours mi wakati kan to ba da go meje ipade adua o wa bere ah o eso keru re yo ba mo sa lo
1: ami jesu abo se ni niye ni ola saturday eja pade ni ago meje ni role latago ma fun awa ti aba wa ni category ti daddy fe gbadura fun ni arin wakati kan ya 5 si mefa ni yo da fun wa o aye wa aye pada alawa na ma leri te fi mo damu wa wi pe e fe wa sori eto yi lati wa jeri si nigba ta ba nsoro nipa ipade adura mi to ba tun bo olohun o si se be number ye te le pere le kan si fun apejuwe 091 64905891 Eje yoda baba wa Prophet Adeniyi Abiodun James ko tun di igba mi ta tun mo gbo won
0: apade nu pade adua be njo yo kan le mo wi tase tase gbogbo eni mu aye re dani gbogbo eni to ni ko so na bajo fun o gbogbo eni to ti gan o gbogbo eni ti o mi joju ti en pa lerin gbogbo eni ti inira re fun ni tura mo su aso tele loruko baba to mo te owo oluwa gbesan re lara
1: re
0: eja pade ni ago meje ola God bless you
1: amen to tope anima shan lo ko mi le kan si mojide fuya bayi o dinu pade adura yi ni role ola titi igba na e ba nfi fonran yesi ka gbon pa e